0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Sa safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, with Angel Hill.
2: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel's Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
4: Bisan unsa pa kahimsog sa imong lawas, kung wa kay kwarta, magluya gyud ko.
5: Kaklarek sana.
6: Exciting.
7: Alright, doon na kita ay 11 minutos na ang paglagotok sa ika-alas 8 sa buntag. Natay, pahabol nga caller din mga katropa. Doon sa kayo tuyo na po daan yung mga katropa. Bete pa. Hello, may buntag. Hello. Ano, wala man yung itong speaker. Anyway, tawag mo katropa din. O, text lang to ha. Katong akong ingon sa inyo ha, ganina. No? Katong winner ka ganina. Mamang Japon Zero itong natawag kayo na mga katropa. So, unya tatod mga katropa, naanapuntay winner na po doon niya ang ato ang gusto nga tagaan o Gcash kay alternate lang sa nato sa kape mga katropa. Siya nga Gcash na lang na si Roy. Gcash! Ang punto na to niya mga katropa, dili ng ingon o makagain ta. Gusto na ako ang makatilaw gyud pud mo sa moang lamian nga kape dire mga katropa no, kay importante man gyapon ning ato ang panglawas. Kini among kape sama ni akong ginom mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Oh. Ah. Di ka makasulti ani mga katropa. Nanam! Kang lamia gyud. Ingon ka mga tropa og say makalimot ka si imong apelyido ba?
8: Pinawa.
7: Say makaingon ka mga tropa. Kanang mura man kog kanang feeling ulitaw. Grabe no. Ayaw po na makalimot ni kasi mga sawa dili. Ang kalagsik si imong lawas ba mura kagatong ulitaw ka pa. No. Ito, pag nanak ka sa middle age mga katropa, nag-deteriorate ba ng ato ang kanaganing kusog? Taon na, kaya kaagwanta pa ka mga katropa o kanaganing dugay ka matulog karon wala na eh. Kanagagabi mga katropa o naglamay may diya sa may reldo. Na ay funeral service mga katropa. Basta kaya galutaw lagi pag-uli mga katropa eh. Galutaw dito pag-uli. May gani kay nakatugpa. Nga naman, tungod po sa to ang kape. Akong gikuan, combination, tadluot na mong combination ha. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, i-combine ni mo ni sa Premium D3, isa ka Santon Gold Coffee Mix, isa ka sa Shea, katunga sa Premium D3. O niya, sa guli, mga katropa, o kanang gatas nga kondensada. Kondensada, evaporada ba ito? Kanang, condensed, no? Condensed milk. Condensed, no? Ibap. Ha? Unsa man, kanang gatas gani nga kuan? Oh, basta mo na siya di ko. Ah, unsa yan diyan? Unsa yan? Ha?
8: Alpini.
7: Ha?
8: Alpini.
7: Alpini di Alpini. Alpini. Gatas nga Alpini mga katropa. Gamay lang gud mga dili pugay kadaghanan. Unya butangig ice. Ah, basta lang eh. Gagapon akong asawa akong itimplahan. Alpini ra akong gipatilaw. Ko tilawi ra gud ni Mrs. Kay sige ka nang pamalansa kay busy lagi kay kasal karong Sabado nya. Karong Sabado mga katropa birthday pa gud niya. Oy, advance happy birthday sa akong Mrs. mga katropa ug mga adlaw talaga naman.

0: Yon, so wala may utang ha kay advance happy birthday niya ug mga lawa kay iyang birthday mga tropa pertin dagha na bisita. Ha? I-held na mo ang iyang birthday dito sa The View. Oh, ano man, na may cash loan. Ay, bitaw ay happy birthday ni mo Mrs. Sir. Abi nimog nakalimot ko, advance pa ko. Advance pa ko. Onya mga katropa, akong gipatilaw ani kay naga kuno to naga pamalansa ba kanang plansa gani pinaduot gani mga tropa bisig street na iduot japon ang plansa niya tapos halos masunog na akong pantalon ha isang joke na limtan ba na joke na limtan ning usum ning na limtan ning kung unsa nimo giplansa dia mo na suot ni mo ugma ko ano bugat man kanay mo kamot lagi kami kanay mo pantalon di ba kani asuna niya asuna ana sunog na bitaw sunog na. Saan nalimtan ako? Saan ko nalimtan na ito? Nalimtan lagi. Sige di ayun sa rin. Bebe. Timplahan ito nung kape, Santon Gold, Coffee Mix, mga tropa, o katong 9PM3. Kung nga tilawira ko niya. Butanong, guys! Gi-ice sa Coffee Mix na ako. Engineer, akong ipainom siya. Tilawi. Ano? Pag tilaw niya mo ito ba? Siya. Lami lagi ni. Asa ka nagpalitan ni? Asa ka nagpalitan ni? Kung hindi plahan tayo otro bisyo. Unsa rin yung combination ni? Muna ako ang discovery. Discovery na ako ni mga tropa. Isang Santon Gold coffee mix. And saka premium D3 coffee mix mga tropa. Isang sachet ng Santon Gold mixed with the premium D3 coffee mix katunga lang. Kay ang premium D3 medyo isugun siya, marag barako siya sa ato ang mga panglasa mga tropa ba. Isagol mo sa Santon Gold Coffee Mix, tapos ibutang niya mawag ka ng isa kay nani mga tropa, isa ka mag puno yun ha, puno. Abutang nila gamay, kaya butang nga pa naman yung gatas gamay, katong Alpini. Ayaw po daghana kayo. Mix ni mo na, mix. Pag mix mo ito, butang yung ice. Basta lagi, pag sugod, pag bugno sa ice mga tropa. Bugno mo yun ang ice. Pag sugod o pag bugno mga tropa sa'yo, mag-ibutang ano guys. Basta, pag ingon nani oh. Magapanglingo-lingo kanya may kang nanam. Nanam yun. Anyway, good morning mga tropa. Ako na nga mo diyan mga tropa. Kape o Gcash? Okay, para sa mga lagyo-lagyo mga tropa, Gcash na sa tagaroon ha. Nakon kami o kape diri sa ato ang sibihanan. Wala pa ko ikahatag dyan kaninyo mga katropa, pero kato mga na i-claim, ing na lang ko mga katropa kay pangitatong mo pamagi nga makakuha mo o kining kape, no? Mga katropa. At ay 18 minutos na palabay sa kalas 8 sa buntag mga katropa. At sa ning delikatan mga katropa, kini ato nga partner nga, kung ano to? Kining partner to sa Yes to Health Incorporated. Naunsa man nga ako mga kuandre, eh? Nangawa man ni? Tempa ha? Panglabay na tanan ng mga ubang papel dre, no? Asa na ang punto? Balihin na po siguro to dito sa ubos. Ayan, yan na lang mga tropa, no? Yan lang, kaya napamantay isa ka break mga tropa. Kay gusto na ko i-anunsyo mga tropa itong mga gusto mag-display ato ang mga SME, SMEs ang gusto'y para sa inline sa itong Kadayawan Festival mga katropa. Ato po niya ipahibalo kaninyo nga pwede mo magkatawag o asa mo pwede pang display mga katropa sa iyong mga baligyahan. Pagkawag na ito mga katropa. Basta kay kita karon din mga katropa mag timbaya lamang iapunta kaninyo. May buntag di ay tood. Good morning Kuya Tol. Lamiaan ang kapini mo oy. Makaipog daw. Ingon ni Romel Bornia. May buntag mo diya. Good morning.
1: Good morning.
0: Magpuhon-puhon mga Kuya Tol, makainom dyan gani, no? Tristan White Gulay, good morning. O Jim Picardo, good morning. Don't forget to take Yes to Health product ingon ni Raxuman na Dirapinya. Kinlami kini mga tropa, kanang init kayo, lami po kayo. Pero magsagol na mga tropa, ang kanang init o gabugnaw, lami kayo. Pero mabugnaw yun siya, misamot o kalami.
1: Bullseye!
0: Dito mga katropa, may kay medyo controversial po ning pamahayag ning Migo na to ni. Usa ka retirado ning general mga katropa nga medyo duna na siya kanaganing duda siya sa kalihukan karon sa kininga NBI, AFP o PNP. Kung sila ba na dominahan mga katropa sa CPP, NPA, NDF. Oo. Ingunani ni siya, ang kininga general mga tropa nga retirado, ato ni nganlan og si retired general Fillmore Escobal. Oo. So sa iyang Facebook post mga katropa, no? Kita nato dito nga naunsa naman ning NBI ubang mga official sa Armed Forces o sa PNP. Nga mura na magwa kaila kinsay kalaban sa gobyerno. Nakiyugo na may noon mga katropa nga to sa kalaban sa gobyerno. Nga maayo ra ba ni magipag duso-duso na ba ning grupuha mga katropa nga murag kauban mo pero deto dunad ni kaugalingon nga agenda. Bullseye! Bullseye! So mauni karon ang reaksyon ni ingon si General Fillmore Escobal Bundilyes, ano, Bundilyes Escobal. Naloko na! Na. Bullseye! Ngayahan, quote and quote, mga katropa, ningon siya, naloko na! Anong nangyari sa CPP-NPNDF? Kakampi na ba? Kaya, hindi na siya threat to national security? Bullseye! Bullseye! Bumaba na ba ang standard ng NBI? Bullseye! Bullseye! Bumaba na ba ang standard ng AFP? Bullseye! Bullseye! Bumaba na ba ang standard ng PNP? Bullseye! Bullseye! Naging political tool na rin ba sila? Ito yung question na nag-ungat mangun yung mga katropa. Sa dihang ang National Bureau of Investigation, NBI, ang Philippine National Police ug ang Armed Forces of the Philippines, mga katropa, ilang agitrate si Vice President Sara Duterte's grave threats against President Ferdinand Marcos Jr. as a serious national security crisis, no? Niingon ni Silotok, mga tropa, ato sa ika-unom kaadlaw, bato lima kaadlaw nga pag salang aning ato sa witness stand diya sa impeachment court, mga katropa. Niingon si Silotok nga they found out nga kining tanan dunay seryoso kining threat sa national security crisis nato. Dunay serious national security crisis. Serious national security crisis ko na matod pa ang grave threat ni Inday. Yan. Bullseye! Bullseye! Then si NBI Regional Director Jeremy Lotok nag-testify kini that any statement or action targeting the life of the country's chief executive must be automatically validated and handled as an active threat to national security. Bullseye! Speaking of national security, mga katropa, how about anang Operation Romanov? Nga ang nagpaluyo ani mga katropa ang grupo sa komunista. Bullseye! Bullseye! Onya knowing nga kini si Inday Sara mga katropa nagdeklara kini og anti-communist. Bullseye! Bullseye! Labi na kini mga katropa mga komunista nga naga kigyugo diya sa tonga gobyerno. Para di po tama sa ipan mga katropa, yung unanin ni siya, communism is a kind of belief. Wala siya'y kaso kumuingon ka mga tropa nga ako ang Diyos ang demonyo. Akong Diyos ang yawa. Niluhod ko kang Satanas, so di ka mapriso na. Kuan ko kana ganing dili ko mo tuo Ginoo atiest ko. Di ka mapriso na. Mayingon kag komunista ko, dili ka mapriso na. Pero nganong suko si Inday aning mga komunista nga nasa Pilipinas? Lahi manggod ang Communist Party of the Philippines mga katropa o ang communism as a kind of religious belief. Bullseye! Bullseye! Kay ang Communist Party of the Philippines mga katropa nga di ta dapat magpa-deceive aning ilang propaganda. Kay ang CPP and PNDF kung matod pa are trying to portray that they have a justice system outside of the Philippine justice system, implying the existence of a government co-equal to the Philippine government. Mauni ang observation ni Fillmore Escobal. Ingon siya, what they have is kangaroo court. A court without legitimate lawyers, no legitimate judges, no transparency on proceedings, and no rules of court. How did they came up with the verdict in the first place? The original founders of AJK and Red Tagging, mga katropa, mauni ang Communist Party of the Philippines. Bullseye! Kung nai-AJK, sila ang nai-AJK, Rano Masakero. Ha? Gipanglungguan pagliog mga katropa ang kini mga biktima pati mga bata, gipampatay pa. Bullseye! Di rin na extrajudicial killing. Unya, mga katropa, kinsa may gideklara nga terorista sa international community, gideklara mga katropa ang kining Communist Party of the Philippines as terrorist group. Bullseye! Bullseye! Apil na ning ilahang nasa under sa ilang umbrella, mga katropa, nga nagpakaroon ingnon nga legal, nga sa shadow aning legal front nga gitawag og National Democratic Front. Bullseye! Bullseye! Apil man sila ang triumvirate nga umbrella, mga katropa. Bullseye! Bullseye! Karon, unsa man ang nahitabo ani karon mga katropa ning NBI, niingon naman nga si Sara Naminooy na ay threat. Threat kuno si Sara sa national security. Bullseye! Ang nakigbisog batok sa terorista, mga katropa, siya na may hinooy threat karon sa national security. Bullseye! Bullseye! Asa man itong hustisya ni karon? Bullseye! Tungod lang sa isgutan ng pamulitikanhon ng mga isgutan ng mga tropa nga nagka-huiusa ang kining grupo sa mga militante, mga katropa nga nag-umbrella-umbrella kunuhay o pagka-demokrasya pan ang ilahang tumong mga katropa is dito lang Japon kini sa doktrina ni Mao Zedong. Dito lang Japon kini sa doktrina ni Vladimir Lenin. Bullseye! Bullseye! Dito lang Japon sa doktrina sa mga Leninist, mga katropa. Bullseye! Og marxismo. Bisa kung saan nimo mga katropa kung magtuon ka ng ilang mga doktrina, no? Marxism, Leninin, o kining mga katropang si Mao Zedong. Si Mao Zedong mo ni siya ang tinubdan aning armed struggle nila mo nang naatay New People's Army. Bullseye! Pero sa soft side sila ha, mga katropa nga kining pamaagi aron nga ma-topple down ang democratic country, mga katropa. Nasley soft side, gitawag nila kini og legal front. Ang sa legal front, under sa pinakataas nga partido, Communist Party of the Philippines, mauni ang National Democratic Front. And tell me, unsa ingon ni Juma Season sa iyang nga gisulti mga katropa ang leader sa Communist Party of the Philippines, mga katropa, nga nagalulinghayo sa Dahega for so long after sa 1986 sa kining EDSA Revolution. Uman sa gibuhian ni kining Queen of Peace, mga katropa, nga si Corazon Aquino. Gipambuhian ang mga satanas, mga katropa, ang gipandakop kanya ato, mga katropa, panahon ni Marcos Kalagi, political prisoner sila. Bullseye! So nasoften ang government that time, mga katropa, kung si Marcos Senior gigukod, mga katropa, sa mga komunista kaya nag-anti-komunista siya, kinsa man kuno ang isunod ni Marcos Senior, mga katropa, nga pariha o ganang tumong nga dili dapat mupatong ang mga komunista may maghari-hari di sa to sa Pilipinas. Bullseye! Labi na niyong komunista, mga tropa, nga doon ay mga armas. Bullseye! Bullseye! Labi na niyong komunista o partido, mga tropa, nga doon ay goal nga itapol daw ng government and sila mismo ang nag-enjoy, mga katropa, sa ito ang mga panudlanan sa gobyerno. Nga sila man ta ang threat to the national security. Bullseye! Nga nung threat man sila sa national security tungod kay mga terorista man sila! Bullseye! Bullseye! Kinsa nagsulti ana ang kato mga nagkanhi, mga kaubana nila nga nagasurrender na karon, mga katropa, nasiya si Amiha, na si Carrick Celis, mga katropa, daghan pa ni mga nagapatotoo kato mga nailad nila mga estudyante, mga katropa, nga nananambok og namayat og nangniwang na lang dito sa ilang immersion, wa na kabalik kalagi daw na nasa order of battle nga to sa mga kasundaluhan kasi tumutumuha ng istorya aron lamang nga dili makauli, mga katropa, sila mga ginikanan og nahimong lecturer nga to sa bukid pag-abot, mga katropa, nga corn beef lang. Nga corn beef. Ano sa'yo ng corn beef? Kanong nauso man ang corn beef? Karoon, ambot, dili man ay sa bullseye nanukad ang corn beef. Mga, mabasa ni mo ni mga tropa diya sa kuan sa social media. Nga no di ang corn beef na mga tropa, gumikan kay, sige naman ay sulting, maki baka! Maki baka! Maki baka! Huwag matakot! Maki baka! Tungod na nagbaka-baka mga katropa, nag-emerge yun. Pag-abot yun sa Subukin, mga katropa, nagigalambigit na to sa mga commander sa NPA. Niya karon nag-inkwentro na nga to sa kasundaluhan. Mo na giingon og makibaka na nga corn beef na. So, kinsa niya ay na-threat karon mga katropa, og threatened ta ba? Threatened ba kita sa gibuhat ni Inday? Si Inday po nagdeklara kinig anti-communist siya. Ang Operation Romanov, mga katropa, gipaluyohan aning teroristang grupo nga underpod kini mga katropa ang Communist Party of the Philippines. Tamutan na si Rubin Padilla, kay Bao siya.
1: Pinawang!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Onya, mga katropa, mabalik ta. Break muna tayo, mga katropa. Kay kakapihon ako, kay basi mo sakit niya kung alingag nga gani karoon niya mga tambalasan ng mga satanas sa kalibutan. Ha? Hmm. Kung wala ning kape, di jug kuma.
1: Pinawang!
0: Salamat kayo, coffee ko. Santon Gold Coffee Mix. Muna ang kape ko. Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Mabalik ta itong istoryahan ning si Madam X. Si Madam X, mga katropa. Nga, gahi yun eh. Para bagang tinatalo-talo lang tayo nitong isang Madam X na ito.
1: Pinawang!
0: Madam, kapag ka hindi ka nagko-cooperate dito, hindi naman kita inaatake. Ang gusto ko lang naman na yung mga sumbong po ng amin po mga taga Davao dito na mga negosyante na hinihire ninyo, I may say, you hired it because nagpakarga kayo ng mga ano eh, ng mga abono eh. Yung barko ninyo, dumating dyan sa Sasa, tapos nagpakarga kayo ng mga abono. Ito naman yung mga trucking companies, mga katropa, eh talaga namang yun ang pangkabuhayan po nila. Nangutang pa nga sila ng truck, nagbayad pa ng mga tauhan nila, tapos ngayon, tinithank you nyo lang.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yan ang tawag namin sa inyo. Kung hindi kayo fraud, eh bakit nyo ginagawang tanga itong mga taga Davao? Kasi taga Manila kayo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi mga talaga namang yung thinking nyo superior kayo.
2: Bullseye!
0: Eh, pag-usapan natin yan sa ating pagbalik mga katropa. Atong oras mga katropa, standby mo kay manawag na pug magngita na pug caller niya sa atong pagbalik ha. Plus raffle nato mga katropa sa tuwang staycation for the New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Pagbalik taw malamang ini. Alas 8:33.
3: Nangita ba ka og katol? Katulad ko ba?
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics. Or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
9: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
10: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and

0: Golden Drug San Pedro.
1: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Lamia sa batiun, at tong time nga concern pa kay kasakua.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting! Bullseye!
6: Isunto kay lami daw niya, batiun. Lami na di ay nang mga batiun karon. Bitaw no? Kaya lang dili kayo guwapa. Dili kaayo pangit kanang bation lang. Lami na eh. Ako mas ganahan pa ko na. Pareha ko tanang tabunon.
7: Pinawa.
6: Kanya mga katropa kuan siya kanang tabunon. Kanang tabunon ba dili kaayo puti, dili kaayo itom. Dili pud kaayo ingon mga katropa dukot ang iyahang pagka brown. Unsa naman ako ang mga gamit diri mga tropa nang habwa naman ako ang mga parapernalia diri ha nakoy gipangita mo diri mga tropa gaghapon pa ni kay magrenyo naman ni ako ang sakyanan ani karon diri mga tropa ning Picha City maraining ay nako sa sige na kog pangita aron ako ang kita ni nong ko diri og kanang dili mao hili magugog sok ni akong bag ba. Yang gitawagan ko sa insurance karon siya nga, sir, renewal na sa imuhang kuan sir, imong sakyanan. Yung ko, ha? Kapila naman ito mag-renew di ay. So, Picha City, July man na imuha, sir. July na dito karon. Problem-blem na yung mga katropa. Pero isa rin ko buti pasabot, anak, na mga utana, gani ka. Mo ba? Dengan ka mga rason ng katropa, anak, pasabot, anak, huwag kay kwarta. Oh, isa ra'y pasabot na na, wa kay kwarta. Manapatik-atik ka nga, papangutana. Timpa, ma'am ha, kay ipangita na ko tong pastilanan po niyong kuhanan eh. Ha? Tuwa di siguro to sa kuha nga, nakitaan ko naman to gabi ito. Ha? Kay naarito ang number, ha? Kay tawagan na to tong nambira. Hindi naman mo to bago ni sa isa ka number. Ha? Ang pasabot ani mga katropa, gilista na ko to diri, tong number aning Madam X diri sa i-text ragog otro diri ma'am kita ko naman to kagabi ipatong wag mo ko na ako na save niyang number ba no. Tawagan ta nato karon mga katropa ang kining si Madam X uli na rin Manila dari ni mga katropa ni no? Okay man siya kay magpa-interview mo daw siya mga katropa kunya gusto niya og kana ganing ang iyang abogado daw ang kuang istoryahon. Akong gipasabot ani mga tropa ang kining ato ang kuna. Reklamo diri karon mga tropa gipaabot kanato diri. Kini pangitaon nimo no diri makitaan pero kanang di ka mangita makitaan ako to. Ako mo tong gigunita na. Pareha tong number ni tatay ba nga taxi driver. Dingala ko nga nawa masong kamot na sa ko ang sekreto sa kong bulsa. Ako pong gikapakapa pagtuopon ako kwarta pagtanaw na ako mga tropa agoy. Ah, gipinta-pinta pa sa akong asawa mga tropa paglaba. Isa akin kay bugul-bugul yun eh. Ah, gipinta-pinta ba. Nya nilukot din ako to kay kato number to ni tatay, taxi driver din mga tropa. Na siya isikrito nga gisumbong sa kuha. Tay, may imbuntag ni mo tay ha. Balik ko niya diri tay. Minam kasi mo hang taxi karon tay. Balik diri tay kay tigaan ng kapi tay. Dito panghata ni bala ko ibayad. Ay, wala ko utang job ha. 5,000 na lang. Ito mga katropa ha. Swerte ah. Swerte itong si Madam X ah. Ma'am, ikaw na lang kaya yung magtawag dito ma'am. Kung sana ay nakikinig po kayo ngayon. Kasi inaantay ko po yung ano eh. Inaantay ko po yung update mo mula kahapon. Eh kasi itong mga problema dito sa paligid ng ating mga tracking company, matagal-tagal na pala itong problema eh. Ang dami pala nila talaga, no? isa lang diri mga katropa kining sumbong diri sa tua, pila ni kabuok sila diri, isa, dalawa, tatlo, nagbintot-bintot na ko diri kining mga napulo, ani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 puro na ni mga kaso reklamo kay atong gitambagan dito na lang mo sa Dole sa NLRC. So masaya pala talaga sila pag na saan ka makakita ng company na kapag ka ireklamo mo yung company sa NLRC, eh masaya sila doon. Patalo doon sila. Hindi. Pag nasa NLRC ka na, automatic talo ka talaga dyan. At then, panalo ka. Ibig sabihin dyan. Pag reklamo pa lang ni mo dyan sa NLRC mo, tropa, pag ikaw liborer ka, paboranjo ka dayon sa NLRC.
7: Bullseye.
6: Pildi na yun na daan na mga katropa na mga kumpanya nga gisumbong nga dili kabalo manohol. Dili kabalo mamayad. Mang thank you mga katropa mga binipisyo.
7: Bullseye.
6: Pildi na yun na daan. NLRC pa ka. Na, National Labor Relations Commission. Oo. Ang problema lang nitong NLRC, ang dami ko nang nasagat na mga balita na wala na yung NLR nila, literacy na lang ang naiwan.
7: Bullseye! Bullseye!
6: Anong ibig sabihin yan? Kapag ang C na lang ang naiwan. Nawala na yung National Labor Relations, ang naiwan sa kanila, importante pala si literacy kasi commission.
7: Bullseye!
6: Kaya pala itong mga kampaning ito, pag nag-file ka ng kaso na kaso sa Dole, eh, masaya ka on the very first place, sa table pa lang dyan, eh, talaga namang, labanan natin yan kasi we are for the laborers. Eh, panalo na kayo. Panalo talaga tayo dito. Eh, dumating yung mga taon, nasa 20 years na, eh, wala, sino nag-i-enjoy?

0: Australian government. Nagiging ambassador siya, no? Second cousin ko yon, no? Dito sa Davao City. At sabi niya, nasa Dole ako. So, nagiging connection ko siya sa Dole noon nung sa kabilang dako pa ako. Kaya marami akong nakikita doon na mga yung director nila, friend ko, partner namin noon sa kabilang dako pa, na nag-retire na. Naminyo po dito yung cousin ko doon dito sa Australia, so wala na calling Pilipinas. So automatically resign po siya in good faith, mga katropa sa Dole. Muna nga ayaw jud ko ninyo diha og kanang dula-dula ig istorya diha pag Dole na gani ginilars yang isgutan din kay kabalo ko sa mga palusot diha. Dili tanan ha, not the entirety of the government, mga katropa, sa ilahang office, naalang yung mga simang diha ba? Kini ganing kumpanya nga muingon, mga katropa, nga, o sige, magdemanda kayo. Ay, nanay gisaligan sa sulod. Nanay advice sa sulod.
1: Pinawa!
0: Dawat. Sige, i-demanda mo yan. Dawato na nga muna, Dre. No? Pero panalo talaga sila kasi may mga basis sila sa kanilang mga complaint. Pero bakit hindi mabayaran? Kinsa din nag-advise ang mga kompanyahan na ngayon anion ninyo ning mga trabahantihan ni ang diliputanan. Ito nang balik-balikon, mga tropa. Ang uban ra pong nagtrabaho diya sa Department of Labor and Employment, labi na.
2: Bullseye!
0: Diya sa NLRC. Ano man? Sila ra mo mutambag sa kumpanya, mga katropa, nga moingon nga tola ni siyang kanaganing doctrine of kanang dugay-dugay. Sa doctrine of dugay-dugay, mga katropa, langan-langan, pildi na, siyempre na ay appealing court. Mu-appeal sila, mga katropa, ngadto sa Court of Appeal. Mu-appeal sila ngadto, mga katropa, ngadto sa Supreme Court. Pag-abot, mga katropa, dugay na po ma-implement kay pildi magyo na. Mudaga na po nagnapulo ka tuwig. Ikaw ka na, mga katropa, nga yano ka nga liborer. Nagswildo lang ka o 300 ang adlaw. Agwantahon mo ng 15 to 20 years magpaabot, mga mabayran ka. Nana din ha ang kamang committee. Ang kamang committee, mga katropa, mingon nga, bungkagon mo ba? Kung grupo mo, bungkagon mo. Kisa may ga-advise ana. Ha? Ang nag-advise na, taga-sulod na po. Ganito ang gagawin nyo, ganito ganyan. Sila pa hinoon po yung kanang mahimong mediator. Ali Ragodiri, Alan Abais. Punta ka nga dito sa office ko, Alan Abais. Ito ngayon. Sir, bakit ako lang isa? Ang dami namin. Special ka eh. Ito ganito yung gagawin. No? Practical tayo, ha? Practical tayo. Example lang ito, ha? Ganito ang conversation doon sa opisina. Practical tayo. Darating dito yung aid ng or taga-opisina ng company po ninyo. Ako, matagal na ako sa serbisyo. Matagal na kasi ako sa serbisyo. Practicality wise, tatakbo pa ito ng napakatagal. Itong company na ito, hindi magpatalo ito eh. Mag-appeal pa sila sa Court of Appeal. Paparating pa nila doon sa Korte Suprema. Ilang years ba yon? Magkano bang kailangan mo? Magkano bang matanggap mo? Kung compute natin yan, ito yung matatanggap mo, 15,000 pesos lang matatanggap mo. Antayin mo ba yung 20 years for that 15,000? Kung sigay mong mata, 15 ka tuig, dugaya din ako ani mabayran, uy. Ha? Dugaya din ako ani maka-avail sa ko ang daog sa Dole o sa NLRC law, kanang pag-file o kaso sa NLRC, oy, labor case, I mean, no? Sa NLRC. Mao ba? Daog lagi ka, pero dito ka patyon sa dugay-dugay.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pag-abot, mga katropa, sa punto nga muingon po ning contact o konsabo aning mga companies, mga katropa. I'm not saying mo ni ang ginagawa mo, madam, ha? Kasi ang dami na nagreklamo sa company nyo eh, pero parang papangunahan na lang kita, no? Muingon din ka nga, tinatawag kita ngayon kasi 15,000 yung dito man sa computation ko, 15,000, papayag ka ba na babayaran ka ng 5,000 pesos nito? Matanggap mo na agad-agad ngayon pag pipirma ka. Kalimutan mo na yung

0: 15,000 mo. Kasi kung buo mo tatanggapin ito, aabot pa ng 20 years. O ano ka ngayon? Wala kang makain? Ano ka ngayon? Meron ka bang mag-aaral? Siyempre, sasabihin mo, meron. O hindi mo ba kailangan ang 5,000? Unsa naman tawon ng mga tropa? Ang taga-gobyerno naman, no? Oy, mediator?
1: Bullseye!
0: Advisor?
1: Bullseye!
0: Di ba? O nga mga tropa, ang gibuhat sa company, I'm not seeing, kini nga company akong ipasabot, ha? Kini ang kasagaran diyan mga tropa akong nadungog. No? Ang gibuhat sa company mga tropa, igura magdalag sobre, musugot eh, bayad ritso. Pirma, humana. Napay payroll padding yung mga kagaral mong dagko. Pinsa man di ay nagtambag anang payroll padding. Sa mga minimum wage earner, matingala ka mga tropa nga, tagsinto gatos lang ila, pero ang ato ang minimum wage sa mga tropa, 500 naman siguro ta dili sa Davao City, di ba? Nagtambay na na? Gaya na pa. Sabi na ko, huwag ka na, kuha na siya, kanang gaya na pala sa news trends. Nara sa itong linya ka ng mga tropa, si Marvin Ibano. Ato na yung Tagalog, pagtagan mga tropa, kini nga balita, gikan sa Talomo, mga katropa, ato na yung gikuha, no, kay para mahuman ni, kay umuugan na ni karong sunod semana. Ang punto ani mga tropa ning baha. Baha ni ha, baha mga katropa, nga wali uga-uga, diya sa Talomo proper. Atong sayron ang balita ni katropa ang Marvin Ibano.
2: Live!
0: Yes, katropa ang
2: Marvin. Purukutso, no? Okay. Yes, katropa ang Alan, din orasa sa Purukutso, Talomo, Simento. Kini nga hisgutan ng manggod is dugay na nga problema. And kini nga concern katropang Alan is sukat nga gitukod kining ay. And then, pag magkusog ang ulan, mubara sa kini mga debris o kini mga ano. After na. O gwapo pa kayo pero, oo. Okay. Okay. So ka na. Makakankan, makahakot. Sige, okay. At least at aron matagad pagtagad kini katropang Alan na tumakauban ang proof leader sir, no? Okay. Ay, may buntag ayo sir sa except I'm Davao kasi katropang Alan Abais. But yung pangalan ganin nato.
3: Romeo
2: Santiago. Sir, sa karong wapag nga po nga tagad sulbag kini yung problema pero inyo naming gidangog sa barangay sir?
3: Kasi uuwing sa karong makita ninyo lagad kay Yuta niya. Bako na muna itong last week. Sigundahan na mo bako itong palasig yapon natang lang na sila kadlaw. Tapos among itang puto ang mga ikabiyan na nakaharang si medyo arang-arang naman pa pero pag yun ang problema na mo impyo na ang problema na mo kaya imburnal oo kay duman kadaloy ang tubig
2: limitado lang ang magiyan sa tubig
3: actually tanaw na ito burad lugos yun.
2: Pwede makakabalin ko ni mo, sir, asa dapita, sir, makakabalin ko. Sige, at least atong kita, sitwasyon ni katropang Alan, kay, kung ako mahilong duman, kay, ni ato pong, dili pala mang pudugan, ni ato nga kalabay nga tuig, ato po ninaan yan, kay, iigupo ni sa, baha, no? Kay, labi na, if I'm not mistaken, bulan sa January, report sa may bago, Galera area, kung asa dagsan po, dagi pa ang baha nga. Actually, kini nga area mang din katropang Alan is, sinipurukutso is iskinita ang agian na nato din hing dapita and halos dikit-dikit ang kabalayan din hi kada po kini elevated ang nahimutangan sa maong balay so kung nga magulan matod pa uga kusog so mo ni hinungdan na nga sukad yung natukod ang maong dike actually nindot unta no ang kini miss
0: yung outlet anak ko katropan Marbs wala outlet
2: yun so kini ato ang siren kagi pakita karon ni Sir Romeo ang sitwasyon actually nag-clog pa nagpundo pa gid katropang Alan
4: mo naman ang burnal
2: okay so naay ang burnal din
0: ni naabot na ba na kay kapitan
2: yes Sir Romeo
4: abot na
2: unsay reaction ni ni Romeo
3: actually di kapitan nagmando dito sa among president sa ato ang proof leader so nagani sila diri kami nagtinabangay ni diri actually bago lang nabako naratanan huraw mo ano nung ugaw po dito, nalimpiyo na namo, kini pa lang ipahugla na mo. Pwede mo pwede mahakot ato nga tayong kay Lapok. Nakugkog na nato ni Diri sa bako. Ang mga plano, sirad ang Diri kay Pasuyupan para makabanag ni Diri Unta. Karoon kay Susimang Laluma.
2: Okay.
3: Oh, lalong kayo. So, wala kami nadayo na to.
2: So, kini sir, kini ato ang nakita, Diri, sir. Isa ni siya. Abang ko lang na ang problema.
3: Dili. kami nagbutang ani unta para masiyadan sa namo para pasiyupan para makataak ni di man ni kataak.
5: Oo.
3: Kailalo man kayo.
5: Oo.
3: So, kung mabaw na lang ang tubig, ano sila dansa na mo kadali, ipump na mo, pagbangag ni dito, naglisod ng putbi.
5: Oo.
3: Itaas man kayo ni dito.
6: So, ipala ang sitwasyon din kung atong i-describe katlo pangalan na ay kalsada, ang akining imbornal ilalong sa kalsada, agianan dari Barangay Road mga katropa. So, DPWH nga project, apan atong nakita ni mga orasa, nagundok o gawa, walay pagguan, walay movement ang tubig din ni mga katropa. In short, nag-clog ang maong area.
3: Yes, actually, sir, dire short din daghana kay mig mga nipa pero karon tanan mo limpyo na.
6: Limpyo na.
3: Amo ni kinay nagdo. Nalunod pa ganay nga mukha na panalan
6: pa kita. Barangay napay nalunod diri ang rescue boat.
3: Good morning amo gigamit sige mig ukay diri. Mga ubang mga manpangsunari sa presidente. Mao ni nalunod pa ganay kay nabuslot siguro nang ug lalom.
6: Okay.
3: So, lalimpi, nagnitinta.
6: Oo.
3: Hindi na lang yung problema, pero di, wala rin yung niya undangan pa kaya nagplano kami. Ano pa ni, kung ano nasad. Na yung mga yuta-yuta, gagisun sa sato diya. Buti, alin na mo, kadayunin niya po sa mong plano. Butang sa resulta, kaya wapan na muna.
6: So, kano sa alam lasin niyo kinina Ati Man, sir, na tagad pagtagad, sir?
7: Sir, kano sa niyo itong pisahan, eh?
6: Karong lang bulan na, sir, July?
7: Karong lang.
6: So katulyaging pag julaging simana kusog man tong ulan sir gibaha na pod mo din eh parwa pa mo ina kwa na to kay
3: ato dili yun siya nga baha sir ala ito po ano yung namo din ang kini bitaw
6: lang
3: project din nga katong kanang kanal kanal sa ilalim actually bitid walay flooring wala mo kunang dapat ha walay flooring sa to pa wala din sila kabalo pa sa pagulungin ipagulong ang tubig.
7: Ito sa tubig din yung
3: kay Hatbong.
7: Okay.
3: Karoon, di man kadagan ang mga tubig. Pila ka years after ani, kang Jimenez, pila ka years, wala na siya, hangtod sa room, pila nakaparoon kay Captain Agi. Wala yun na iman.
0: Grabe no, grabe ka. Ilang
3: nagbutang pa.
0: Ilang
3: nagbutang pa. Ilang nagbutang pa. Pero, elevated.
6: Elevated.
3: Hindi sa gawas ang tubig pa din yung mga tubig diri.
6: Oo.
3: Karon, nasabay na ang yuta. Naglisod ni, daghana kayo mag-request ni sir. Nag-tao na mi, kung yun makaya. Bana lang na mo gamay. Karon, di kapasok ang equipment sa city, like mga unta, like mga bakong gagmay, kaya sa nang
6: yun. Perfecti utagi ng dalan
7: ng pasok.
6: Tao gani, maglisod ang duha ka. Sabay, sir.
3: O, dinili na nga children ni Utis sa na ito pagpasulod ni Purok ang atong equipment, nang sa kay gamay niya makuha ang bako.
6: Ayun.
3: Unsa kay paspas ba di man yung magkaya sir og kanang tao kay siguro og tao lang tibok adlaw ko nagkadupan lang kay anak mo talaw ng diri kini ko
6: pero kini ko ato ang tan-aw no dugay actually mga pila ka tuig na ni sir na wala na kay imong gibutyag pila na ka mga barangay officials ang niagi pero wala po natabi ka sulbaran kini
3: oh tungod ana
6: tungod ana
3: kini ma control man ta to diri kay kanilang gani oh about 3 to 4 times kaya na muni na abantihan dili isip ang adlaw abanti mo
6: okay
3: so natanlas ang pero nga nalunti yung mga kita mo puro nili wala kita ha pero puro nita
6: so muna nga mga inanod so sa karun is yes na actually ang situation na to dari katapang alan anytime na bugat ang ulan sir bahalag bisan pa mandili bagyo pero bahag sa bugat lang ulan tubo dari so mga pila ka minutos lang sir sa nobserba ninyo pagkusog ang ulan mo lapaw na
3: nagan siguro yung mga wala siguro 5 minutes
6: only
3: dili magkadagat ang tubig pagawa so ang itabo karon diya bisan pagtanaw nato dito karon na pundig yung tubig wala mi kadaganan siya
6: pero sa baka taas ang coverage ni mohang purok nga sa kining naapektuhan sa mga ba sir
3: kaning mga atras dito siguro na yung mga utak kabalay sa Pister Sada. Kanto dito.
6: Pila ka purok ni Sir Apected?
3: Pini, Murimurio, purok 11, purok 7. Okay, dito man ang tubig po dito, purok 5, purok 7. Sabihin sila dire, dapat unta, ang isa may mga lutaw dito, o tubig dito, sabihin nila tanan dire, so, mana kami mandiri ang nakapara.
6: Ang makakanan ang kakantok.
3: So, hinay kayo sir ang palapos dito. So, maghinay, tumuha na gilang tubig.
6: So,
3: saka siya. Saka, parun, biskadali lang mo sa mababa itong na tubig dito nga napundo sa ulan lang din sa baha. Sa ulan lang din mismo.
6: Pundo lang gibalik siya. Mas maklaro di siya tungod sa pag-apaw diri ang.
3: Wala, wala.
6: Ulan lang din siya pundo kasi di kagawas. So kini ato ang nakita ng mga pipe dira sir. Isa na barado po ang uban na di mag-function.
3: Actually ang uban wala na po.
6: Wala na ang function kayo uban ng mga pipe.
3: Kaya
6: lipat naman po ng lipat na para. Tanga lang po. So sige.
0: Sa kanila na nga problema diya Marbs no? Ato lang siguro na nga anyway sir, ato nang ipa-follow up no sa tuwa nga tila City Engineers tabangay ta ani no. Bonbon ato
3: oh, yes,
0: at but ito. Salamat kayo no kay one okay, oras Marbs no pero at least kuha na to siya pamahayag lang din ha.
6: Yes, okay. Ilakbit na lang sir usay panawagan nimo kay murag na padangup naman ninyo ni. Subling panawagan na lang sir.
3: In di ato sa kuan barangay og Purok Utso. Salamat kayo kay kami diri pod naning kamot ni diri sa among Purok. Inaimay mo pud ni og kon sa among problema pero dili magud na mo kaya nga purok ang nag tabaw so di damo please barangay so naglihok ang barangay karon ang problema ang equipment ang kulang-kulang pud sa mua para mapon niya ang project kasi makahilabot ni nga dili amua ana ang problema so di naglisod ni og bangag og kuha anang puno nang nga imbud na sana unta na makatabang sa amua pa. Gawas na mo din sa barangay nga naglingok na natabangan ang taas sa mga problema din.
6: Ikang salamat atong proka leader din si Sir Romeo
3: Santiago.
6: Sir Romeo Santiago. Dagang salamat sir. Yes, katropang alan mo ka na ang pag subay na to labot sa sitwasyon nila din kung asa pag adunay kusuga ula na agi problema nga muap kining magpundo ang mga tubig sa ilang area nga gikabalaka alang usaba sa sitwasyon sa itong mga resident ini sa may Purukotso o sa Kasigbitpod ng mga area ng katropa. Ano kagikan din sa may Talumo Pento, inyong katropang Marvin Ibano, XFM News.
0: Ato na nga follow-upan mga katropa, sunod si Mana mga katropa ha, ato ang tagad no pagtagad ni. Wala naman tayo oras mga katropa, pero mag-raffle sa ta ha. Mag-raffle sa ta sa tuapod mga katropa nga. Kape. Kape, mahimbuntag dito sa ito mga nagakuan karon mga katropa ha. Nag-monitor na ito karon Biyernes mga karoon, pasaylo ato mga katropa. Nga medyo gamay ang lampas atong oras, no? Ato taga na bagdagad, kini nga atong una nga raffle mga katropa. Dirita sa ato nga una. Yes, Juran Match. No? Juran Match sa ito nga kape mga katropa ha. Juran Match sa kape ni siya mga katropa. Napoy isa ni atong tagano pagtagad mga katropa karong orasa. And dirita sa atong ikaduhang raffle entry mga katropa. All right, si Mary Ann Martiuino. Atong ilista mga katropa para di ta malimot mga katropa sa tuang kuan. Mary Ann Martiuino. And si Joran Match. Joran Match mga katropa. Dirita sa tuang staycation katong kapito mga katropa ha. Mga kapito, kape no. Kalimot mga katropa. Sa tuang winner sa kape balagbangan nato na. Ato ni nga paspasan mga katropa. Tatong staycation ka na mga katropa. Pasensya na gyud na tong katropa natay mga staycation nato karon. Ato ni paspasan, wala ni lain mga katropa na ito nga hatagan o ga pagtagad karon mga katropa. Alright, no? So, Juliana Liano, no? Congratulations si mo Juliana Liano, ha? Palagpagan natin yan, si Juliana Liano. And, diriputa sa ikaduhan na ito mga katropa, ang staycation. Staycation. Maya dan. Oy si kuan dito da Dina Turintira og kan si Rap George sa Turintira mayong abuntar ninyo. Si Archie Castillones. Mayong buntag nimo diha. Kisa tong isa si Vihan. Si Vihan, asa to dara si Vihan. Vihan Sokiti og si Archie Castillones kamo ang winner mga dili ni kape ni siya, no? Si Juliana Liano og si Archie Castillones, rambol na ako ang kwandri, ako ang papel dire mga tropa. Archie Castillones, Juliana Liano, kamo ang sa staycation, ang kapi mga katropa, basahon na ako, Juran Mats, Vihan Suketi, and mora no. Atong nabasa kagina mga katropa. Okay, si Mary Ann Martiovinio, Mary Ann Martiovinio. Okay. So, congratulations yun to ha. At tulo mo. Na congratulations yun tulo mga katropa sa tuapon ng mga naakaroon din eh, karoon na kapaminaw. Wala mong oras, alam sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Happy Friday na laman natin ng Pornas people, mga my friends. Sa ngalan, sa kritibo kang puwersa sa News and the Current Affairs XFM Network ka Philippines. Yung katropa ng Alan na abays magayon na kamaturan ang sandigan ng kapabol si Jenny Jamito Marata. Good morning! Sa among mga kasilingan, Andres sa may purok 5 Kilate Turil Marisa Mabini. Good morning! Good morning! 906 mga katropa.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
8: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
9: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
10: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
12: XFM.
13: Kaklarik sana.
14: Excited.

0: Exciting!
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: X FM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarik sana.
5: Exciting.
3: Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, alas 9:12 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang ekstra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Zanthong Plus Gold. Sa detalye sa atong mga nagunang balita, kanhi lead prosecutors sa corona impeachment trial mi suporta sa pag-withdraw sa mga testigo sa Article 4 of impeachment ni VP Sara. May padayag og suporta si kani Iloilo 5th District Representative Neil Junjun Tupas sa desisyon sa House Prosecution Panel nga dili presenta ang nahibiling mga testigo alang sa Article 4 o grave threats sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gibutyag ni Tupas nga kanito nahimo nga lead prosecutor sa impeachment trial ni kani Chief Justice Renato Corona netong tuig 2012 nga sakto ang maong lakang tungod kay sa iyang pagtan-aw mao kini ang labing huyang nga bahin sa articles of impeachment. Matod pa niya kung ipadayon pa ang presentasyon sa mga testigo alang sa mga artikulo, posible lamang kini nga magamit sa depensa aron kwestiyonon og pahuyangon ang kaso batok sa Vice Presidente. Gipasabot usab ni Tupas nga posible nga gikonsidera sa prosecution panel ang mga panawagan sa pipila ka mga opisyal nga hunungon na ang pagpresenta sa dugang nga mga testigo. Dugang sab nini nga dili na usab kinahanglan pa nga motestigo si NBI Director Melvin Matibag tungod kay napakita na sa ubang mga testigo gikan sa NBI ang resulta sa ilang imbestigasyon kalabot sa gingong grave threats sa batok ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos ug kani House Speaker Martin Romualdez. Lain panganig sa itong ekstra balita mga katropa, Robin Padilla giklaro ng iyang komunismo dili matud pa konektado sa armadong lihok. Ipaklaro ni Senador Robin Padilla nga iyang kontrobersyal nga pahayag nga siya usa ka komunista human kini nakadani og nagkalain-laing reaksyon gikan sa publiko ug social media. Sa usa ka Facebook post gingon sa senador nga iyang gisgutan nga komunismo wala may kalabutan sa armadong komunismo nga dugay nang nalambigit sa mga rebeldeng grupo sa nasod. Matud niya wala na siya mutuo sa maong ideolohiya tungod sa daghang mga biktima niini sulod sa kapin 50 ka tuig. Gipasabot sab ni Padilla nga iyang gitumong mao ang gitawag nga Christian communism og muakhat system sa Islam di na dunay kultura sa pagtinabangay og pagbahin-bahin sa mga kabtangan tali sa una mga Kristiyano og Muslima. Gimo ang maong pahayag o ang maong pahayag gisundan sa reaksyon sa aktres na si Angel Oxina nga nangutan na nga nung wala siya depensahe sa panahon nga gired tag kini isip komunista bisan pa sa giingon niyang nahibal-an ni Padilla nga dili kini tinuod. Gisgutan usab ni Loxina mga istorya nga kaniadto giambit ni Padilla bahin sa iyang pag-apil sa armadong kalihukan sa kabukiran. Katapusan nig sa atong ekstra balita mga katropa, DepEd naglusad og school safety drill batok sa posibleng kalapasan sa mga tunghaan. Naglusad ang Department of Education kan DepEd og usa ka school safety drill aron maandam ang mga estudyante og magtutudlo sa hustong buhaton panahon sa posibleng insidente sa mga krimen sulod sa tunghaan. Among kalihukan gisugdan pinaagi sa National Safe School Summit and Safety Drill nga gihimo sa Manila Science High School diin kapin 1,700 ka may estudyante gikan sa grade 7 hangtod grade 12 ang miapil. Atol sa drill gipakita ang nagkalain-laing sitwasyon nga mahimong mahitabo kung adunay armadong tao o active shooter nga mosulod sa usa ka tunghaan o kung unsaon pagpanalipod sa kaugalingon o sa ubang estudyante. Matud ni Education Secretary Sunny Angara, plano sa DepEd nga himoong regular ang maong mga safety drills pinaagi sa pakigtambayayong sa Philippine National Police o sa mga regional police offices. Gisgutan usab niini ang nagkadaghang online threats o mga posibilidad sa pagrepaso sa mga violent video games nga mahimong adunay negatibong epekto sa mga kabataan. Alas 9:16 na sa buntag mga katropa og mga katunaglangkob sa ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balitang impormasyon, bisitahan lamang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital og ang Centro Media Facebook page. Ng matong YouTube channel, Katropa Digital. Musunod na ang programang Centro, inyong makauban Katropang Juveta o Katropang Jasper Magconcha. Katropa nyo sa balita. Juvet Espanyol. Kamatuuran ang Sandigan.
0: Extra, extra balita.
1: Alas 9:17 sa buntag.
2: XFM Davao. Kamatuuran ang Sandigan.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Niño season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Niño leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
7: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Send money abroad quickly and easily with Envelier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanggap now ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: XFM.
5: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Exciting! Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Clarex kay Katropa, itong oras alas 9:19 na sa buntag.
2: Naga-broadcast Davao Region sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu. Kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.
3: Sentro. Sentro.

0: una sa tanan dalayon ng Dios saway katapusan ka tropa Davao Mindanao Pilipinas. May nga buntag, may nga aga. Welcome na po sa tuwang tulumanon mga kaigsunan ang programa ka sentro dinigya po nanukan sa Davao City sa XFM 89.1. Madunggan o makita o sa kita ka tropa mismo diri sa tuwang FB page ang XFM Davao Katropa Digital
1: Sentro.
0: Adlong Biyernes kita karon. Pizza 17 sa bulan sa July 2026 mga kaigsunan. Welcome sa tuwang tulumanon. Asa mo nagka-plastar? Pagpasalamat sa labaw, magagagaho mga katropa nga kita mismo dunay maayo nga proteksyon, grasya. Pag-usab ang blessing nagawas diri sa tuwang mga kaigsunan, no? Kanabitong way puas nga panalangin nga ato na dawat matagkaroon ngunya. Ato ng pasalamatan sa tuwang labaw makagagaho.
1: Sentro.
0: Pa-weekend daw sab kita katropa, kumusta ba tuwang simana? Kumusta ba nga tuwang paningkamot, paningtiil? Ato gihapon nga pakigbisog gihapon si pabaw ning kalibutan na mga kaigsunan. Lahi nga pakigbisog ha. Oh, pakigbisog dili sa kadtong komunismo. Pakigbisog sa ato ang panginabuhian mga katropa. Samtang kita ni apa gihapon sa ibabaw sa kalibutan. Ato aga pasalamatan ato mga katropa labi na ang ato ang Yes to Health Clinic. O Yes to Health products nga mao'y nagahatag na tog dugang kusog no labi na sa sutanan sa maayong panglawas katropa sama na lamang mga kaigsunan sa Santo na Gold Coffee Mix mga higala no higup ta taud-taud katropa ga Santo na Gold Coffee Mix ato ang sparring partner before di si katropa ga Jasper Magun sa muna magtimon sa programa ga Santo ato ang sparring partner mga kaigsunan no way lain ang pagbabalik usab sa probinsya ng Guapa. Ingon nila, gorgeous katropang Jovet Espanyol kini karon mga kaigsunan.

0: morning!
1: Maingaga, good morning! Mm-hmm. Happy Friday! Probinsya ng guwapa katropa niya, Jovette, kumusta kika?
2: Good morning, good morning, good morning, mga katropa! Happy Friday morning ka natong tanan, katropang Jazz. Happy Friday morning ka ni Mudiha. Makaingon na punta mga katropa. Og, thank God, it's Friday! TGIF na pod katropang Jazz. Mauni ang adlaw, no, nga ginakahinaman sa tuang mga katropa kay padulong na pod sila sa kining pahulay ka tropang Jazz.
1: Pahulay nga dili dayon.
2: Dili dayon. Pahulay lang.
1: Temporaryo. Abi na kog mag English ka tropang Jupit kay na minaw ka na inspired ka sa kining why one who.
2: Yeah, I feel like just a little bit of practice na lang talaga ka tropang Jazz. Then maybe that's the time that you will be hearing me in Y101.
1: Red Hat Radio 91.5 The Bomb. Yan na ang katropang Jupit.
2: Wag ana na dahil you're listening here at Red Hot Radio. Sa to? Na,
1: mo na. Dara na ko tama. Mga generation sa apply na.
2: Red Hot Radio sa to, 91.5. Red Hot Radio 91.5. Y101.
1: This is your DJ. Gold Rush Friday, 91.5. Red Hot Radio.
2: This is your DJ Jupit. Kasi mga lalaki, DJ Joe. DJ Joe. Kasi diba, usually, ang ginagamit ng mga DJs natin sa Y101 is yung mga simple lang malito na mga names.
1: Yung mga pangalan pang lalaki.
2: Oo, DJ Joe.
1: Di ba pwede yan, Jovita?
2: Para kung kayo ka, baho kayo pangalan ka, tropa dyan. DJ, DJ Joe lang, DJ Joe.
1: Pabina mo ka, tropa, kung gusto mo malinga po sa kinig mga English, yung mga pakapaka, mga iso, dari mo sa 91.5 Red Hot Radio. Ayan, no? Atuan ng kaobang stasyon, katropa, sa XFM Philippines o Y2H Broadcasting Network, mga katropa. Alas 9.28, mga kaisunan, sa tuwag motivational quote, katropang Jovette. Sentro.
2: Kini katropang Jazz, no, sa tong mga katropang gaano diha, gapaminaw karon. Think big.
1: Mm-hmm.
2: Trust yourself and make it happen.
1: Sabay importante dyan sa Bisaya, katropang Jovette. Explain kini for 50 points.
2: Kabalo ka, katropang Jazz. Na ako'y libro na ang kwan niya is what are you thinking? So kagabi actually gibasa na ko siya, no, short lang nga part sa what are you thinking na ko nga book. Dito na ko na nakita bitaw na bisan gamay lang nga mga thoughts nato, it could kanang lead us to become a better person. Kaya dako kaayo siya impact mga katropa. So if we samot na kung daggo ang ato ang
1: hunahunaon. Sample, no? Nga daggo kay nga malita kung magdawat na.
2: Pwede ka tropang Jazz. Or pwede nimo siya maging inspiration.
1: So ito nang gamitan ka tropang Jovette o kiniga positive thinking.
2: Yes.
1: O katong isa. Ito yung term ato ka tropang Jovette. Nakalimot ko sa tumoy sa kong dalong
2: kanang mindsetting mga katropa. Kumbaga i-mindset na ito nga mag...
1: Ito nang gamitan ng law of attraction.
2: Law of attraction ka tropang Jazz. Kumbaga
1: mo himo ka magunahon lang agdako ka tropa o imo kiling tuuhan nga mahitabo kini. Imo nang ingon nga think big, trust yourself. Tuuhan nimo. Imo kiling himoon, posible na mahitabo ka na katropang Jovette.
2: Yes.
1: Or sa imong nahuna, mahitabo ka na.
2: Muna, mga katropa, if we think big, then napagintay pagsalig sa tuang kaugalingon, mga katropa, moabot ang panahon, no, ihatag yun na sa tua.
1: Ay, mas maayo, i-work it out pag yun katropang Jovette. Trabahoon ni mo.
2: Trabahoon.
1: And then makuha ni mo ang imong gusto,
2: mga isunan. Kasi dili man pud pwede katropang Jazz, mga katropa, na magsigira tagunahuna. O niya, natay pagsalig sa tungkaw galingan, but wala po tagalihok ka tropang Jazz.
1: Kumbaga, yung pa sa tuang labaw, magagagahong
2: lihok
1: tao kay buligan ta ka. Yes. Or tabangan ta ka, or ihatan ako ang imong gusto. Na, mga kaigsunan. Alas 9.30 na sa tuag, ya panagubaduba, tulungin sa premium D3 Coffee Mix sa tuag, ya Sentro Balita.
3: Sentro sa Balita.
1: Unang hanig sa tuaga Sentro Balita, mga kaigsunan, na purmalanggi lusad ang Sing Life Davao Marathon atol sa kinigya press conference ng ipanguluhan ni Run Rio founder coach Rio de la Cruz sa Saka Mall, Dries Banda sa Davao City. Masayaran nga ang maong marathon paghimoon karong Agosto 15 sa SM City, Lanang. Isip kabahin kini sa pagasaulog sa Kadayaon Festival nga og sa Philippine na Marathon na Majors. Mato ni de la Cruz, tumbong sa kalihukan ng mapalambo ang sports tourism o mapaila ang mga destinasyon sa Davao. Inaagi sa saka world-class nga running event nga giyasunod kini sa mga international nga marathon sama sa Boston o New York City Marathon. Kilauman nga mutambong ang tali sa anaasa 4,000 hangtod 6,000 ka mga runners gikan sa nagkadaiya nga bahin sa nasod. Itibalo sab nga adunay upat ka mga race categories nga pagapilian sa mga participants, lakip na ang 5K, 10K, 21K o 42K. Kadawat ang runners og race kit, medalya, lot bag ug uban pang mga freebies samtang adunay special nga finisher shirt alang sa mga makahuman sa 21K og 42K categories. Dos gas prize alang sa top finishers, adunay usab grand raffle ning usa ka brand new BYD Seagull ang iparaffle ngadto sa mga participants. Samtang gisulti usab sa mga organizers nga fully insured ang tanang runners pinagi sa suporta sa Sing Life Philippines aron masiguro ang ilang kaluwasan sa tibuok kalihukan.
2: Sa Pikas Bayan, mga katropa, padayang na ginamonitor karon sa pag-asa ng sa tropical depression nga naapa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility CONPAR. Base sa alas 3 sa buntag ng weather bulletin, namatikda ng sentro sa bagyo 2,965 kilometros silangan sa southeastern Mindanao. Nagdala kini og maximum sustained winds nga 45 kilometers per hour og paghuros nga moabot sa 55 kilometers per hour. Sa pagkakaroon, wala pa kini direktang apekto sa Davao Region. Hinuwa nagpadayon na posibilidad sa isolated rain showers ug thunderstorms tungod sa localized weather conditions. Giyawag karon sa pag-asa ang publiko nga magpabiling alerto ug magmonitor sa mga official nga weather advisories ilabi na sa mga lugar nga dali maapektuhan sa flash floods ug landslide panahon sa kusog nga pag-ulan.
1: Alas 9:31 gihatod na sa iyang ulahing kapahulayan ang bag-ong himugsong nga batang lalaki nga nakit ang ulan na kinabuhi sulod sa toilet bowl sa usa ka inn nga nimutang sa JP Catholico Avenue sa General Santos City. Sumala ni Police Major Jonel Ray Gatira, Station Commander sa Bula Police Station, alas 6:30 sa buntang sa dihang ipaybalo sa trabandi sa inn ang makalilisang hitabo. Sa ilang pag-abot, ilang nasutang nga dunay bag-ong himugsong nga batang nga gituyo og bilin matunpa sulod sa comfort rooms sa usa ka kwarto. Kinihada yung gisubay sa kapulisan ang mga CCTV footages o nakita nga usa ka babay nga nag-inusarang nag-check-in o nag-check-out sa maong establishmento. Ituhan sa mga investigador nga maukini ang posibleng inahan sa bata o siya usap ang nanganak ni ini sulod sa kwarto. Padayon pagkaroon ang investigasyon sa otoridad aron masuta ang tinuod nga kahimtang sa maong insidente. Samtang nanawagan, usab sila sa publiko nga mutabang pinaagi sa pag-report sa mga posibleng impormasyon nga makatabang sa pag-ila o kapagdakop sa responsable sa maong insidente.
2: Samtang nasakmit sa motoridad ang gibanabana umabot sa 22 million pesos nga kantidad sa illegal nga petroleum products atol sa operasyon nga gihimo sa Dinalupihan, Bataan kagahapon adlaw Hulyo 16 ning tuig. Atol sa operasyon, 8 ka mga individual ang nasikop tungod sa illegal nga pagbaligya og pagtipig sa petroleum products nga walay tukmang permit o otorisasyon gikan sa Department of Energy kan DOE. Sumala sa motoridad na pamatud-an silang sa ilang imbestigasyon nga ang grupo walay balidong lisensya sa pag operate og posible usab nga nakalapas sa ubang regulasyon sa industriya sa petrolyo. Igosidiya na sa motoridad ang mga suspetsado samtang giandam na sa mga kaso nga ilang atubangon. Parehno sa mga imbestigasyon aron masuta kung adunay uban pang nalambigit sa maong ilegal nga operasyon.
1: Sa Pikas Bahin, gipahibalo sa Malacañang nga wala pa makadawat si Pangulo nga Ferdinand Marcos Jr. og bisan unsang formal nga request aron ablihan ang sealed Bureau of Internal Revenue o BIR box may kalabutan kini sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matod ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang tuod karon walay dokumento o komunikasyon nga nadawat sa opisina sa Pangulo bahin sa maong hangyo. Sa niyang gipangutana kung kinsang mahimong muhimo sa maong request, isulti ni Castro nga posible kini nga magikan sa prosecution panel sa Senado o Senado o bisan kinsa sa publiko depende sa proseso sa impeachment proceedings. Ang samtanga nagpabiling si Rado wala gihapoy aksyon nga gihimo sa Malacañang labot sa maong BIR record samtang nagpadayon pang impeachment trial sa Vice President.
2: Katapusan ay sa tuang sentro balita mga katropa, gipahibalo sa Ateneo de Manila University ang pagtukod sa duha ka Blue Eagle Athletic Scholarship Funds isip pagpasidungog sa mga namatayng student athletes nga sila si Rene Baterbonya og Divine Adili. Sumala sa university ang maong scholarship funds maghatag og pinansyal nga tabang ngadto sa mga kwalipikadong student athletes ilabi na katunggikan sa mga probinsya gawas sa Metro Manila. Pangunahan kini sa Office of Admission and Aid aron masiguro nga ang mga estudyante nga dunay potensyal sa academic ug sports makadawat sa hustong suporta gikan sa tungaan. Matod sa Ateneo, ang maong programa dili lamang usa ka pasidungog sa duha ka mga atleta kundi dili usa usab ka pamaagi aron mapadayon ang ilang kabilin pinaagi sa pagtabang sa umaabot nga henerasyon sa mga Blue Eagles nga makabot ang kalampusan sa edukasyon ingon man sa sports.
0: XFM Katropa.
1: Alas 9:36, katuaga pa na gabrooban, may aga good morning.
0: Good morning!
1: Katropa, katropa ang jubit nga nagasubaybay sa programa. Good morning, Sir Randy Ran Santisas.
2: Ayan. Good morning, Sir Randy Santisas. Happy listening to Bruno Bravo, gikan ni Randy Arteaga Santisas. Good morning sa inyo, dia katropang Harold Salang. Pa-shoutout sa akong silingan, sigig yaw-yaw ug manyak daw, katropang.
0: Good morning!
2: Good morning,
1: gihapon. Sa iyo pa sa buntag, Sir Harold, ribanda sa may Davao del Norte, no? Nagminanyak na imong siling.
2: Sige, paginog yaw-yaw, katropang Jazz. Bito, good morning sa inyo, dira katropang Sir Harold Salang. Katropang Ma'am Nita Valderosa, good morning Sir Jazz and Ma'am Juvet. Ayan, good morning sa inyo di all the way from Canada, Ma'am Nita Valderosa. Katropang Jimwell Tiene, hi po. Ayan, good morning. O katropang Christian Wyatt Vigulay, main buntag katropang Jazz. Good morning sa mga katropa nato nga nagpaminaw pod katropang Jazz sa ilang tagsa-tag sa kamapa ni Malay karon. No, nagpaminaw sa tuang dial sa radyo 89.1 XFM Bravo. Good morning sa Dangs Eatery, mga nangaon karon mga katropa. O sa tuang X-Force, good morning.
1: Good morning. Laog ko katropang Jubit sa Dangs Eatery, mamaning banda sa may Bolton Street,
2: yes,
1: no?
2: Yes, oo.
1: Okay, ano ba ni? Kay Biro?
2: Yes, parang kay Biro, katropang Jazz. Sa tuang subayo nun niya, kay mo comment, mag-gini sila kay Always, mani sila nga nag-subaybay sa tuang programa. Good morning sa Ma'am Jing Pegarido. Good morning mga katropa. God is good all the time.
1: Dili pa sa tuang suki, nga kining karindir niya katropa nga Jupit sa Lucy Etri.
2: Oh.
1: Upat to ang request nga putahe kagahapon ni Sexy Sassy.
2: Upat?
1: Either kining kantong chicken feet. Sa patong, kining paklay. Kanang nangka nga gitunuan. O kining fern.
2: Pako.
1: Pako.
2: Gisa. Yamiya anak katropang Jazz.
1: Siya rog, isa daw anak karong adlaw wala. Katropang Jubit. Good morning sa to mga katropa.
2: Good morning, Madam Lucy. Oh, wala na talaga akong ano diyan katropang Jazz kay basig pag-abot na ko niya dito maka ano ta makadawat tag 5. Pero wala nga din ako makadawat og 5 ano niya katropang Jazz.
1: Kay Elmer Curioso Cabillo, maayong buntag sa Jazz o Ma'am Jovet. Kay Brian Vincent Biro, muna na yung katropang Jovet. Ay, katropang Jovet, katropang Jazz. Salamat kayo sa inyong greetings.
2: Sa tama lagi si...
1: Pag ano to, isa to ka bowl sa ano, kining kanang hinalang.
2: Pang ano po to katropang Jazz, enough na to mga duha ka rice.
1: Murajud o ganang wa nag ano sini nagstawa nag diet
2: hayaga pud sa kuang agtang oy katropang engineer RK
1: karon mga kabantay ana nga sa dugay ato nagtandim diri nga maganing wa gibutang ang suga diha kay
2: basig hayag na kayo pero grabe engineer parang na ano ko talaga ang kitang-kita talaga sa ating camera ngayon
1: nagadugay bitu katropang Jupit sa una kay 2 inches pa to ang gikan sa imong diba imong eyebrow
2: iana na lang ako katropang Jazz para dili kayo halata.
1: Na may pitilipin niya. Ito lang butangan. Ikaw, katropa, kung ayaw, di mo gusto ma-stress mo sa inyong panagway, katropa, labi na sa isutan sa kukining inom tao, kining
2: yes.
1: Ng kape. Ang kape nga, maka-healthy kape nga, maka-pahami sa tuwang kutis, katropa, ang jubin sa mga kape.
2: Ang atuang kape, mga katropa, nga dunay mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen, xanthone gold coffee mix, mga katropa. Pwede ninyong imnon nga init. Pwede po ninyong imnon nga iced coffee siya mga katropa. No? So, pwedeng matabangan ta kininga to ang mga fatigue at ang energy mapaboost mga katropa. Makahatag ang maka-enhance sa tuang focus and mental clarity para dili ta maglutang. And of course, makapanghimisong katropa.
1: Makapaan niya.
2: Makapablooming.
1: Blooming ang Santon Gold Coffee Mix katropa. Mapalit na sa nakunang butika dool si Nemutangan mga katropa. Sama lamang din sa Davao City. Nemutang uban ng mga butika nga doon ay baligya sa Yes Health Products. Sama katropa sa HB1 L3 Pharmacy Kalinan 318 Pharmacy sa may Mia and Jen Buhangin sa may Tesco Butika na Baris sa Mental Relocation o usab sa FRT Pharmacy Samal sa Mamak Pharmacy apil na usab sa Sys Generix Amisco Health Med Pharmacy Kisa Pharmacy o usab sa Jelan Pharmacy mga katropa. Of course, diripon sa tuwag Yes to Health Clinic na himutang sa Cellpol Building GSIS Heights Matina, Davao City.
2: Pero kung gusto pagin sila katropang Jazz, no, mo bisita diri sa tuang studio na apod available ato ang mga Y2H products mga katropa diri sa Broadcast Avenue Shrine Hills Matina, Davao City.
1: Ato disigutan katropang Jubit sa tumbag balik kay ako usab na high blood ko ani mga kaigsunan. Kay ang China gipakasama nga onggoy ang mga Pilipino. Sugot ka na katropang Jubit.
2: Tawagon
1: ta og monkey.
2: ang ilahang ano
1: diri aliwas sa pitawag ani katrupa mismo sa China.
2: Ang kuan nila ba kanang na sila gimo nga murag AI generated na video nga gipaka gi-represent no ang Philippines or sa Kapinoy sa unggoy map.
1: Daw kanang singhagan lang tapos wa ni
2: wala
1: follow,
2: yes.
1: Wa ni sunod mga isunan sa unsa man nga rules. Or sabay kining balaod mga katrupa. So ana magtan-aw nila sa tua mga kaigsoonan. Nakaloko ang
2: nakababa kita mga Pinoy
1: sa kaing basol kinyo na katrupa nga kini China magin ang nagpagawas ani nga video o niya AI generated siya. Gibala pa kita sa water cannon. Ato na hisutan o niya mga kaigsoonan. Kay kamuda katrupa kung somehow ngayon ta ba nga asa mo kundakong bintaha ang nakuha na to sa China. Or ato lang yung palampason ba nga ang pag-BBI sa China, Chinese address na ito ah, mga kaigsunan. Or kiniba may sanction pa ni sa Chinese government, katropa nga Jupit, kining AI generated karon nga ni Round.
2: Unsabay action no, sa ito ang gobyerno ani mga katropa, labi na sa ito ang Department of National Defense.
1: Kana, kung doon na mo yung reaction, opinion na nakatropa, ipabuhagay din mismo sa tuang hotline 0969-3030-537 o bang ka mga kaigsunan sa tuang Facebook Live XFM Katropa or Davao Katropa Digital. Amo lang isigutan. Amo lang isigutan. Gusto mo yung mangayo o giling mga reaksyon gikan sa inyo ha mga katropa. Uban lamang sa ka mga pahinomdom oras mga higala. Alas 9.41 na sa buntag.
3: Oras habod ka rin niyo sa Windsor.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
7: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Mga katrupa, exciting!
9: Send money abroad quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw kabalaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation.

0: Alas 9:47 na katropa. Timing kay katropang Royce, ako nang ginamaynusan og to. Okay. Advance man ni ato ang isa ka reloader. Katropang Jof, no? Katropang Jof. Katropang Jof. Ato nang i-set ato isa ka relo katropang Jof kay maglibog mi ba kung asa may mutanaw? Mura po ni Garilo sa West Philippine Sea ang isa kay Advance kayo. Bita katropa, good morning. Welcome back, Rich Palacios. Good morning, katropang Sir Jazz and Ma'am Jovit watching from Poroquin Sea, Mahayahay, Tugbok, family Iyong. Iyong family, good morning sa inyo, ha?
1: Good morning!
0: Og usab kay, ano, sa pani, grabe ning China. Gihimo naman na tag-monkey, ani, no? Ni Ate Claire, sala ni sige pa-interview mo ang permi ilang makita. Nadayon murag unggoy pero dili pudtanan oy. Muna mga kaigsoonan. Og usab kay Ma'am Romelita Bagaro, good morning katropa Sir Jazz and Ma'am Jovit. God is good all the time mga katropa. All right. Ayan, muna to mga katropa diri karon nagpaminaw sa tuaga programa. Unay kaparat sa dakong kaparat mga kaigsoonan kay ang tanaw sa tuwa sa China unggoy. Sige lang, kay pag na gani maabot na rin mga membro sa kiring China. Paakon gina mo daw muraga ng kuan, kining nagkaon mi og saging. Bita, yung T.L. Karas, maing buntag katropa nga Jazz and Jovit, happy weekend katropa, salamat kayo. Ito makauban ko ng katropa na tayo isa ka-concerned citizen kay nasa idulog sa tuwa sa programa. Sir, good morning, welcome sa kining programa nga sentro. Sa tong concern o usab ba tong pangalan dai sir, good morning kanimo.
2: May muntag po sir. Ako dai si Kuan Alin Mabanding.
0: Sir Alin. Oh, taga asa ta sir?
2: Taga di ako sa Barangay 37. Balik nagkuan lang ta ko ba kay akong motor gikawat atong Lunes sa buntag.
0: Lunes sa buntag. Asa bud bandag gi parking nimo sir? O asa nga area?
2: Di asa kon sir dito sa sulod sa mga sa gate.

0: Tapos kanang agit, dili siya yung ginaklos kay ang sa taas mo gud nanay eh, mo boarding house.
1: Barangay 37.
0: Oo.
1: Oo.
0: Oh. Nga.
1: Mga what time na sir?
0: Kuan, alas 2:20
1: Cikadlaon.
0: Alas 2:25 sa buntag nagkuha.
1: So alas kadlaon na siya.
0: Ah,
1: kumbaga kana sir, usa klase nga motor?
0: Aerox.
1: Aerox ka motor. Okay. Oh. Kaling ko ano kanang mga brand ko garon, manay uso karon.
0: Scooter pero kwanto siya version 1
1: mga
0: kuan scooter.
1: Then usually mo mga gina-parking diha gyud pud banda sir.
0: Pag mag sarado na mi sa tindahan, tunggamay na mga tindahan at bangda sa gym sa barangay, amo nang isulod dito sa akong anak dito sa sulod.
1: Then alas dos, sa may paano sa mo na discoveryhan nga nawala ang imong motor, atro CCTV or pagmata lang gyud mo ang wala. Wala
0: pag, pagmata na ko, nakamata ko alas 4 sir kay sayo mo ko mga abre. Pagtanaw na ko da sa parkinganan kanang gina-parkingan gyud niya, wala nang motor. Motong gipukon ako kung anak, anak ko nak asa ni mo giparking ang motor, ana siya nga. Dire ra man tay. Moto nga namatoy tao nga bag-o namo gipapuyo dara nga amosong among murag sinagop namo ba. Nga nakaila namo dito sa kuan dito sa may Ruhas diha sa may Coastal Road. Amo siyang gi
1: pagutan na.
0: Amo tong sinagop to namo kaya dito to namo nakit-an ba. Na hangyo man siya nga mga kwarta mo tong giamo sang gidala diha sa among tindahan diha sa balay. Pagabot diha kaningon sa sako nga iya kanang bibo day dire no kanang dagag tao kay do at bang mamig gym. Ana siya nga ako, asa nga pwede din lang ko mag-standby kay mag-basketball ko.
1: Ako to balikan sir, napangutanan nimo to siya. Ang katong inyong murag sinagop ninyo kung asa ang motor.
0: Balik kuan sir, pagka buntag ka to sayo, nakamata mo ko galas 4, pagtanaw na mo nang wala nang motor. Mo to nga murag nagkarakara nami, giadto na mo sa taas atong yang ginahigdaan katong bakante nga kwarto dito nga gipapuy-an ra pud saya temporary sa tagiya sa boarding house kay manglimpyo man gud siya dito. Kitabangan siya nga dito lang katulog dong ana, ayon lang sa gym. Matuwala naman siya dito atong orasa. And then mo to nga natoy ningon sa mo nga nagstandby-standby sa barangay nga mga batan-on kay naman toy damay atong nga time. Ningon nga ya kanang nakit-ambay na mo tong lalaki nga gibiran yang motor pagawas.
1: In short katong inyong kitabangan o mo sinagop mo toy nakuha sa imong motor.
0: Tulo pa to kadlaw dito sir kay Lunes man to sa buntag kawat niya akong motor tapos sa buntag sa Domingo uban pa sa kog simba na nya pagkauman mo to siya nga pag review sa CCTV sa barangay mga alas buntag alas 8 alas 9 to uban na ang mga polis dito pagkita kita siya kitan nga siya ang nagkuan
1: kitan siya nga yang gitulak ang motor o gibaniho niya ang motor
0: yang giabrihan ang gate unya pagkauman pag-abri niya sa gate yang gitulak gamay dito sa unahan gamay dito niya gipaandar.
1: So in short sir, ang pati ang susi ikuha po niya.
0: Oo, kaya ang nakasulod siya dito sa mua kaya katong pakusina na mo gate lang siya nga wala siya padlock murag iyang giana ang bakal ba kanya pagkauman mo to nga gi kitan niya ang susi kay murag na familiarize na dito sa sulod niya kay dito mong usin na magtawagan na magpaniyod to dito na siya mamahaw maniyod to.
1: Pasunta siya sir kaning bataan-on na tigulang ko na sa taon mo
0: bata pa sir 24
1: anyos.
0: Ang iyang paila-ila sa kuwa nga si Remark daw siya.
1: Remark
0: o Remark
1: Remark muna yung motor sir no kana to makita sa itong live feed karon.
0: O kana siya sir o.
1: Ayan na kana siya sir kanyang mara po na inyong ginagamit o dagang pong motor or napamoy
0: mara po na sir. Oh, muna yung panginabuyan ako sir pang
1: negosyo ninyo.
0: Kargahan ako mga kana mga kinumpra na ako gikan sa iyong gurin.
1: Ay si katong si Remark na-meet to ninyo sa Coastal Road santang mo na maligya.
0: Wala, naglaglag remi sa nag-walking-walking remi.
1: Kumbaga nalooy mo, kamupay good Samaritan, kamupay na biktima hinoon. Yung nana sir, no?
0: Yung nana sir, oo.
1: I see. So, katong si certain Remark, wala ba to'y na-mention sa inyo ha kung taga-asa siya sa Davao? Or kanang transit siya sa Davao?
0: Ang ingon niya sa kuwa, sir, katong pag-interview na ko siya dito sa Juan Costa lang siya nga, Juan ko, sir, kanang gikang kong Manila. Tapos, Portagalog siya, sir, nagkatagalog siya. Gikang kong Manila kay gidala ko sa kong amo, paingon doon sa bangkiruhan. Kay na do trabaho ipa kuan sa kuha. Problema kay gibiyaan daw siya siyang amo. Wala na siya gibalikan ba.
1: So homeless siya sa Davao.
0: Oo, motong naglaglaag siya, nabot siya kostal. Dito na siya nagistama. Ana siya sa ko, anak ko nga. Pila nakakagabi dire, brad. Ana siya nga mag lima na ako kaadlaw dire ko nagistambay nako.
1: Baga 3 days nga sa inyo ha.
0: 3 days o Biyernes, Sabado.
1: Pero Domingo. Tabang-tabang po siya sa tindan niyo, sir. O sa may iyang ano?
0: Ang kuha niya, sir, kanang mao gatong gipatulog sa siyang amo ay sa tag-iya sa boarding house dito sa bakante dito sa taas sa third floor kay ang iyang trabaho rito manglimpyo, basura, panghakuton niya.
1: Ako baga gitabangan lang po sa tagiya sa boarding house.
0: Oh. Naluoy po ng tagiya nang sa ngadong ay nagkatulog diha sa ako. Andi lang dito na may bakante dito, pa may nangarkilid dito sa taas. Dito lang sa katemporary. Ana. Ang iyang trabaho diha
1: sa. Pero magkaunan sa inyo magkaunan.
0: Oh, tawagon man namo dito sa ubos nang ngadong. Kaon na dito. Sulod siya dito, maglingkod-lingkod, kaon, tabi-tabi. Pagkuman, magawas na po siya, mag-basketball po. More yung trabaho dito, manglimpyo, pagkuman,
1: mag-basketball. Yeah, libre kaon.
0: Kaon.
1: Tawagon na siya mo kaon na. So, kaya sa kining, ano, hayahay kayong baga ato ng naisigutan. Ay, hayahay sa kining kinabuhi. Idol doon lang gamay daw katropang job, kung nabay mo audio.
2: Medyo ano niya to ang mic drip pero sir na blatter ba nato sir ang ano na nabatay mga gihimo nga mga lakang na blatter ba nato og sa ato ang na mention nimo kaganina off air sir nga ang plate number no na medyo wala pa nimo nakuha ang plate number gid sa imong motor bag-o pa ba to sa imong motor sir
0: kadto nga motor kat 2020 pa to nga motor mag 6 years dugay lang na nakuantong original nga kwan niya original nga plate number moto nga kining ilagi ning wala ko naka pag unahuna nga ako imong nato ko moto akong ang ako ang plate number wala na pud ko gipicturean wala pud na ko na familiarize ba moto siya ang akoan.
1: Then ang pagsubay sa barangay sir kumbaga nablatter diba nablatter nimo ni siya
0: sa San Pedro sir
1: kumbaga nabay mga CCTV footage nga ni connect ano siya asa bagdala guniya
0: or
1: katulad sa barangay lang pud nga isa nga kita na gud siya nga iyang gitulak ang motor.
0: Katong sa barangay sir, gawas naman, ningawas man siya pa highway di sa Bulibahig. Moto, taman naman dito ang kwan sa barangay, ang video, ang ilang CCTV.
1: Wala na po 'yung ano, wala na moto, na trace.
0: Gidala ko sa police dress sa may kining sa may Sandawa. Ay diha daw i kuan. Ang problema alas 2 imidya sa buntag, dili kid maklaro ang mga kwan sir.
1: Oo, oo.
0: Ang mga moto.
1: Pero kato siya sir, sa moto itan-aw tumong bataa, na si mga gamit sa dihang nagpuyo sa inyo ha or tapot lawas na ba siya?
0: Nagdala siya kun sir kana na si gamay nga bag, gamay nga bag ba. Dadala niya. Ang sulod lang ato, pantalon ay sanina lang niya murag duha ka buok lang. Unya jacket niya nga nasa moto siya nga pag-abot niya diha, gitagaan sa kong anak ko mga sanina, mga pantalon para na siya masuot ba.
1: Ayun, sa mga katropa kan makakita mo ng motor nga color itom, Aerox siya nga kining ano, motorbike o kanang scooter type no, kining scooter man ni Aerox mga kaisunan. Kuanan niyo na i-timbre sa to ang otoridad kay posible ato wag ito license to kay kung sa bag niya naba pinakita mo dokumento dito sir sa iyang bag
0: wala siya mga kuan sir wala siya mga ID or mga pagkakilanlan wala
1: pero kadlawon magud katropang job no mga kaisunan kay posible kung asa na pud ni latas to siya kung nigawas ba to sa Davao City katong nasigutan
0: wala po siya helmet sir
1: sa wala helmet
0: kaya kung helmet
1: masita ginto siya. Oh, masita gito sa to enforcer. Kadlawon to kumuagi to nagi time nga to nga mapansin gito siya sa to mga enforcer. So, gikuha niyang motor, wa pud niya gikuha ang helmet.
0: Wala, diretso siya tawagan niya, diretso niya paggawas niya to, gipaandar niya. Ko na siya. Ang kanang akong motor sir, ang pikas ana kanang headlight lens na ibuak. Ilan man di katong dito katong dito niya. Atong headlight lens niya katong dito sa pikas na buak to kay na bangga man na dati. Makana-kana dito sa pikas na ibuak na kanang headlight lens uga niya.
2: Pero naay gabi tay nga plate number ana.
0: Naa. Katong bag-o. Mogay nang wagin ako na familiarize ba ang kuan nagbasol gani ko og picture ang pagkuha ako sa LTO.
2: Pero katong temporary plate nimo naa pa kato.
0: Naa rito sa tawagan ni, naa dito sa balay.
2: Pwede gihapon.
1: Pero wala kay ka nang any document ito nga na picturean ni mo, bisag naa lang sa lamisa itong plate number before gitaon ni mo?
0: Wala sir.
1: Sayang po
0: na. Tanaw ko ako kung cellphone tanan para makuha lang gito unta.
1: Yeah. Or ka nang nag-picture-picture mo, nag-suray mo sa Coastal Road, nahagip sa picture ang kining inyong plate number.
2: Kaya importante siya sa pagsubay manggod sa to ang mga otoridad. Pero kung inguna na sir, since naman kay temporary plate na ang gihapon gud na sa to ang record sa LTO, pwede gihapon na to na siya mapasubay.
0: Ang sa temporary plate na ko, ma'am, kuan to kining na ako'y mga kuan dito sa balay katong sa tipo kay naman to mga kato mga pagparehistro nako sa motor, naman to ito mga tunggi pang Xerox bitaw.
1: Sa pag-itching ana.
0: 2023 ana. Na balik ang katumagod ng motor sa pagadto nako sa LTO. Nako natunya dugit taud-taud na ko nakuha ang bag-o nga plate number nya katunyagi nga mga bulan pa ako tutong iparehistro dito balik ingon man ng LTO sa ko nga sir kining imuhang bag-o nga plate number wala pa ni nako andi sa mo ang tawagan ni dire sa mo ang system nila atong bag-o unya kung gusto ka para di jud ka madakpan ang iparehistro sa katong una ni mga
1: old.
0: Oo. Mm. Pero pwede gyapon nimo na ang gamiton nimo pa ibutang itao di mo sa motor kato lang bahala katong bag-o.
1: Mm. Wala kay dagway atong bataon sir.
0: Naa sir nasa kong Facebook.
1: Oo, kung atong nga
2: since verified na nato sa mga syagyod ang nidala sa itong motor, pwede po nato i-flash para
1: makita po na kung somehow na yung makakita kung basin na basin lang ha, posible lang ha, kung baga magtambay-tambay na po ito dito niya, magpa-loy-looy na po
2: posible manggod katropang jazz nga sa kuha ng tanong ha, basin manggod gamitong modus ba nga mauy mag
1: ako magtambay ko diri tapos magpatabang ko tapos magkuha ang loob sa kini nga kita mga Pinoy as dabawin niyo maluoy ta sa ingani.
2: Oh, simple ba nga gamiton siya nga modus lang mga katropa.
1: Tapos pa ato na pud sa balay, papuyon sa balay, tapos natulog ang tagbalay, wa na, nalimas na mga kaingsunan. Kay wa ta kabalo ba kung iyang nga klase, kun na puy nagpalayo niya no, kung granting ko nga mga katropa ang kining iyahang ginahimo. Wa man nato siya gi ano, gihukman, but nato mga pangagpas lang kini mga kaingsunan. Wa may kumos sa kining at least step 1 ta or 2 ahead sa ingani nga klase kung scheme kini mga kaingsunan no. Umbaga ang mulagini ang kaparat sa tao mga katropa ba nga ang tao maunay ni tabang ang kaayo sa tao tapos duna pa gyud mga individual mga kaingsunan nga ingani pud og mindset nga ano pud ba sir ba kanang makig ano pud kanang tawag ani i-take advantage ang kaayo. Sa mali ni sir, nagsuro lang sa Coastal Road, namita nung bataon, kinaluoy siya, gidala sa balay, ipakaon, i-turn over pa niya, o iya pang ipakita, ayang ipa, ano pa dito, pamit pa niya sa iyang landlord. Ang landlord po, naluoy po, kaya lagi, mga po istorya. Kaya kini mga isunay nga nga istorya, katropa ka na bito ang magiloy onta, na ako yung makaila, na, before pa sa previous network na ako, nga pertigo, muhila ko sa program. Taga Davao Occidental. Ako nagka-witness ko ato, no? Si katropang o kaobang James Galay, kapamilyang James Galay kaniato. Nga naay ni sulod sa program na ngay og tabang lagi kay wagay walang-wala gyud. Taga Davao Occidental to kaniadto. Natulog lang diha sa kini nga terminal. Gitabangan perti daghanan sa ni tabang diha sa programa mga kaisun kaniadto. Pagsubay na mo nagbilyard-bilyard rang panahon. Kwarta to mga almost mga 20,000 pati pa ang mga local officials sa Davao Occidental ni tabang pa ato katropa. Pagsubay na mo dito, kaaba mi James, dito ra Engineer Roy sa bilyaran. Wa day ni uli. Pero ano ba ang modus ba? Wa ko kun nag-ingon nga ang modus sa tong 24 anyos. But sa panahon karon mga isunan, lisod na ika makasalig nga to sa isig kaingon. Kung baga, tingali na kay doubt, posible mga kaingsunan. Kato pang joke ba, katong before, kuya o kayo, kining muhilak-hilak sa program, mag ikapon, mamino ko, grabe no? Pati si katropang Roger ato kay si katropang Roger akong driver ato katropang, ana si katropang Roger, bilibag na ko ano, bilibag! Oh. Si Katropang Roger nga din mo basta-basta mailad. Nailad ato. Oo, oh, nailad. Amo ni.
2: Paawa effect.
1: Kini nga ni bitong style. Kini mo ni ang dagway.
2: Mura lagi ni. Gisagop ni sir.
1: Mura lagi ni vlogger ni Katropang Job. Amo na nga dagway kung mahibalag ninyo na mga isunan tapos magpaluloy. Itimbre na sa PNP. Kay ang PNP na po ang mutimbre nga rin kay sir. Ang mga katropa no. Kani confirm magyo nila ne, di ba nat pwede mo na ipakita kay mo ang confirm nga nahibalag ni sir nga mo ini kuha sa motor din nakuha ang CCTV nga mo gini ni kanang ni tawagan ni
2: gibit-bit sa motor
1: man. Dili po gibit-bit katropang jobit. Gitulak niya ang motor, kung gibit-bit pating kusgana ni panuhatan ni. So gitulak niya ang motor din gipaandar sa unahan. In short, nga na ang scheme o ayan ang hitabo mga isunan.
2: Pero na-contact ba nato sila?
0: Wala sir, ay wala ma'am kay ang kanimang good nato time nga nakuha na ko ni siya kay ningon man nangunta naman ko siya og naba kay cellphone.
1: Mm.
0: Para at least
1: ma-contact ninyo.
0: Ano man sa ko wala ba ya kay wala akong cellphone ba wala ko yung mga gamit niya. Asa ko. Unsay kun kanang Facebook account nimo? motong ning kuan siya dari ahi ilagin niya di sa akong cellphone motong ako na trace nakauna na ko ay naman din itawag ani ah naman toy gikon niya sa akong cellphone motong subay-subay na mo
1: motong ko ani
0: motong nakuha na ko yung mga picture gi pang screen
2: pero i-message nimo siya dili siya mo wala na siya nagareply inactive wala. Na yung account
0: wala kini mong good nga account niya murag taud-taud na wala niya ginapost ano kay naman gusto siya dagang account nga katong pamilya nako di gito mo yung pangalan kay kuan murag ka ng lisod siya litukon ba nga mga pangalan ang tugan ginya sa ko primero kasi pangalan din mo dong kutong nakailan ako sa
1: ang problema ni sir kung kining remark mabag pa niya pangalan
0: mo ko lagi o mamay ang gisulti niya sa ko o niya anya kaning ang gilag niya sa ko ang cellphone dili remark lahi tong ako ang katong sulipo sulfo ang iyang kuan iyang pangalan dito nga gikuan niya sa tantong subay-subay na mo nga kuan nga kuan sayang kuan daghan may gipang tan-aw ningawas man ning isa niya ka account
1: kini then yang dagway
0: tapos gi-stock pud niya siya sa kaubo na ko dati sa trabaho katong iyang picture katong iyang gi-post nga picture niya na may nag-react dito nga kuan mo tong gipangutana na pud na mo tong nag-react sayang picture ba sayang Facebook sayang gi-post sa Facebook dili wali friend siguro to niya o
2: atong
0: no gipangutana na mo nga kaila ka ani kanang kuan ni siya kanang hawat mo tong motor na siya nga kana na sa Manila gidala man sa Manila niya to niya pagkahuman nimbalik ra daw diri kay kuan na siya baka nang malugulugan ra ba kanang musukot ra na sa mo trabaho bahala ko sildo basta makakaon lang na ba
1: kay unta ka balapon ka to gilugulugan po to siya kung anong motor
2: na, ano ba nadala ko sa istorya ba pasignay nag ganon
1: wala siya cellphone sir under sa 3 days ka na sa inyo wala siya cellphone
0: wala siya cellphone sir wala kay ang bag niya dito raman pag ginabutang dito sa kanang duol ra sa mua dito raman yabrihan niya pag magilis na po siya maligo na po siya sa taas wala siya cellphone nga dala kay amo man tong pagkakuan na mabrihan man niya makita man namo kay wala man gid niya ginasirado yung bag wala ultimo mga dokumento po ng mga ID wala po
1: gawa sa motor sir wa ba'y nawa sa inyo ha
0: ang kuan po na ako sir kay nagud dito akong kuan ako ang driver's license ba o narito ko tong 2035 ba ito mga expired nga kuan nasa U-Box tapos katong updated nga kuan nga rehistro sa motor natanan dito
2: so ang doon ay posibilidad na mabaligya to niya katropang Jazz kay naaman dito original lang ORCR ato sir
0: dili original ato lang kuan katong
2: updated lang niya na bagong renew
1: So kinsa mo nang ipanawagan siya mo i-post mo pud namo ni sa mo ang page no kung kinsa ang maka matngon or makabantay ani nga dagway
2: oo din
1: i-channel lang ato sa to nga PNP
2: makita ninyo maobserbahan ninyo kanang motor galatagaw moagi sa inyo ha paki pwede ra ninyo i-reach out diri sa XFM para pud nga ma-connect nato nung ato sa authority
1: kung tumbasian ang statement ni Sir diri wala ni lang helmet ni gawas lang kung nangawat po ng helmet ka tropang Jobet kung nalabyan niya na po motor sa unahan nga gibutara ang helmet kay usual sa Davao mangod mga isunan dili kita ing ani kung baga na makawatan bitaw kay pitol ang makawatan diri
2: hadlo
1: kini siya mahulog nga dayo ni sa tuwa eh kay pra Manila di ba sir kung i-mention niya
0: maingon niya sir
1: oo kay kung sa taga Davao ka naanad ta ang taga Davao nga atong motor biyaan ay helmet sa mga mall di ba kay namang nagmotor karon no tagsara o tingali kung dala ang kanimong helmet matukag sul sa mall pinangga gid kanimong helmet na mo pero usual typical mga kaigsunan bisan asa ka nga lugar sa Davao City helmet ibutang sa motor di gid na labdan pasabutan na way manghilabot nga manghilabtanay nga mga dabawin nyo katropa so okay na kung atong basihan ang statement na posible di gid ni taga Davao kining individual so posible po nga nakakuha ng helmet along the way katropang Jobet dagantag mga teori ana posible mga kaigsunan na dili man ta pareha pud sa mga lugar nga mudagan lang ang helmetay no diri sa Davao City testingi og dagan da sa highway nga okay helmet di ba chambarag 5 minutos ug mo para sa imo ha highway ang pasabot ha bisan na rin sa mga inner portion sa tuwang Davao City. Kaysa muna ipanawagan, sir, balik-balik na muna, tapos i-post pa na muna sa FB nato sa tuwang Katropa Digital para ma-aware po na ito ang mga isunan, labi na usap kining allege nga mo ni ang posibleng o ni kuha muntag posible but sa side ni sir sure good siya nga mo ni kay mo ni ang ilang gisagop
0: nakita po siya sa kuan sir sa
1: CCTV nga siya good ang ni katropang jubit bagibit bit gitulak lang tingali katropang jubit to may pating kusgana ning tabaghaka ni kung gibit bit gini ang motor so
2: katropa ha, pwede screenshot, tabangi po din ninyo panawagan, kumahin mo i-post na ito mga katropa para mas...
1: Or i-share. I-share ang ito ang mag-post na ito ang katropang Jobit.
2: Post sa muang page, i-share ninyo mga katropa para mas mapadali ito ang pagpangita, no, ani sa iyaha, pagkuha, pagbalik sa motor.
1: Lastly, sir, asa ka mag-contact imong FB or imong contact number para sa mga naminaw karon pwede mo mudiretso sa iyang tawag in case matikdan yung kining klase ng motor o sa mismo kining mga individual?
0: Pwede ko ninyo makontak, no, sa ako ang kuan, pwede mo matos ako ang FB account, Alin Mabanding. Tapos, ako ang number, 0908-3495-269. In case nga makuha ninyo, pwede mo matawag sa Osborne ako, 0908-3495-269.
1: Ayan. Sir Allen, salamat kay sir sa kinig pag-salig di sir sa kinig XFM Davao. Nituyo yung kag-ari din sa taas aron na mapanawagan gini mga imuhang sitwasyon karon regarding katropa sa gikawat, no, gikawat nga motorsiklo. Matigala ko sa istorya ni sir nga abot man dito sa lain nga individual sinagop mo dito ang suspect dai. Ayan. Sir, salamat kay sa kining pagsalig, sir. Alas 10:12 katropa sa tuag panagabanuban sa tumagbalik on niya tong siyutan tong Onggoy. No? Usugot ba ta katropa ang mga Pilipino tawagon sa mga Chinese nga Onggoy? Ngali ko maglakaw kada katropa makakita kag Chinese murag lahi imong patan-aw pero ayaw po na i-generalize mga kaigsunan. Ato ning himay-himayon yun yung katropa o sab mismo mga kaigsunan. Ganahan mo katropa dunay vlogger nang hatag og 100 ka unit sa iPhone 17. Oh! Kalinduta, no? Ay, mga vlogger, mga katropa, ang vlogger, mga isunan nga manghatag og iPhone 17. Pagkanindo to kung somehow unta katong mga gipang malita katropa nga Jubit gi hatag na lang to as iPhone 17. Mga kaigsunan.
2: Ka ano ato katropang Jazz, daghan ang makamalipay, makatagamtam atong biyaya.
1: 100 ka iPhones.
2: Nag-comment pi ako dito. Nag-comment lang og heart lang.
1: Direta mo dagan sa katong ano, katong sa Philippines sa tong fun run.
2: Fun akatong sa ano Sing Life na international fun run.
1: Uban ka ato or mo appeal ka ato
2: kay 3K lang katropang Jazz, no?
1: SM, lahi gid akong paminaw ron SM kay apang
2: feeling gid na ko.
1: Giwasingan ako ang BYD. Ako di anak adaog.
2: Kanang SM, kanang dili sa ko makakuan kay.
1: Bahalag, absinan ko niya mong 3 days.
2: Di pa sinawan pa na
1: ako. Ako pang nindot akong mga paminaw, pamatsya garon kay naka BYD na ko.
2: Tricky rin ginaganan ka, trapang just ni uli na may BYD.
1: Anak ko, sure gud na imong build your dreams.
2: Muna mga katropa, no? Muna ka ng mga ingon, anak, good na mga chance, mga opportunities, mga katropa, no? Panagsalaman
1: naman yun, ko ng katropan, Jubik, yung mga sirtihon, ba'y ko'y gana? Kaya katong nga nagbunutay, beta, nga naka 20 mil, ba'y ako?
2: Oy, ay, oy.
1: Malay mo kung maingon na ligid lang imo hasel.
2: Basin po dahi, yung kakuagid ng pangamot katropang Jazz kay katong nakadumdum ko last kay nakadala bi ako gas range.
1: So yan na katropa, pero kung gusto mong appeal nga na may sunan dapat himsog katong lawas. Gusto lang mag-appeal kung mga fan run kundi himsog.
2: Logid mga katropa, mas better ato ang mga kabukugan ato muscles katropang Jazz mga katropa, mapaligon na ito na ano pinagi sa pag-inom mag-premium D3 coffee mix o baka itong premium D3 soft gel capsule para stronger atong bones, immunity and muscles para pwede kita mudagan bisag 42K run pa na mga katropa.
1: Quick break kita katropa, malamang sila ka mga pahinom dong. 10:15 sa morning.
3: XFM. Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba nga sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: XFM.
3: Kaklarik sana!
8: Exciting!
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
11: Kuya, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
9: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
12: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
13: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
12: Ngano man?
13: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
12: Mali na nga kape ang imong giinom.
13: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
12: Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
17: Available sa mga butika.
18: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
19: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
20: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ugunigun pa yun kini.
19: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
21: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
22: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo og nagkulang nga mga bitamina og minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan og dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU

0: Golden Drug San Pedro.
1: Mga katrupa, andam de bata sa pinakaastig na tambayan? Kini ang TSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
2: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
1: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
3: Nangita ba ka og katol? Katulad ko ba?
2: Ka-Clarex, sana?
4: Exciting!
5: Ayan! Sa to ingon ni DJ Sexy Sassy Engineer Royce, katulad niya. Sumilin niyo kung ano, anong katul mga katul. Ang katul sa mua man, ginasindihan man mga kaisunan, pangbuga man sa lamo. So katong katul ni Sexy Sassy, pang duol to. Sa tao, dili sa lamo. Ikaw katrupang, Jupit, mahilig ba kagatul?
3: Oo, labi na katropang just ka ng ano, kanang daghag. Kung daghan kayo og mga mamaak.
5: Oo.
3: Mo sort jug ko.
5: Ay, man tong mamaak sa imuha kay ginagmay man to, pero mulama.
3: Maklaro kayo, magpula-pula katropang
5: just. Oo, itong lamok to kay, dili to siya actually matusok.
3: Matusok gyud to eh.
5: Sa taas man to yang, mukha siya musup-sup to. Ang ubos atong dalamo to matusok.
3: Oo. Oo. Mura siya nga mga lamok ang...
5: Ang lamok magunda kong... lamok. Ang katol magunda kong nabailan ka ng... encircle siya ba?
3: Oo.
5: Katong lamok, katol ngayong pasabot. Straight to.
3: Ay, lato.
5: Ay! Alas 10:24. Dali, arap sa ini oras. Ato, katay suda ni. Sige sa man.
3: Ako sa ni ilakbit katropang just
5: kay... I-greet ni mo?
3: Intawon si Madam Lucy.
5: Madam!
3: Madam, si Madam na i-message.
5: Nasa'y panawagan po nro, no?
3: Nag-message ato si Madam kay dunay panawagan karong mga katropa nga sukad pagkagahapon alas 4 sa hapon no nagpabilin gihapon nga gipangita
5: kining wa ka uli
3: no kining wala man naghatag og ano man ni si si katropang Madam
5: Ayan,
3: Lucy.
5: Ayan, bisita basahan na lang na katropang nga Jubilun sa'yo na dasanod.
3: Na ang post no Facebook post ni Teresita Rentura, mga katropa, maayong buntag sa tanan. Mamalihog lang ko sa inyo kung nakakita mo sa kumbana gahapon pa sa hapon nilakaw. Hangtod karon wa pa kauli. Palihog kong tawag sa akong number 0970-6941089. Dagang salamat, mga katropa. Ayan, so... bana ni Teresita Rentura katropang Jazz ang pabilin gihapon nga wa pa kauli sa ilang panimalay.
5: Kasayan Hills mga
3: katropa. Kasindun ay mga nakaila or nakabantay, nakakita sa iyang mga katropa. Palihog inform nga nabalaka in taon ng iyang pamilya og nagpaabot sa iyang pag-uli.
5: Or inform diri sa XFM Davao pinagi sa hotline 0969-3-0537 mga kaisunan. Katropang Jubit diri sa itong pag-aisgutan.
6: Sentro.
5: Ang akong kuha na ni emotion mix. Ang China, ipakasama nga unggoy ang mga Pilipino. Now, i-play na ko na katropang, nabago na audio Engineer Royce. Paki-play na ko palihog ana. Ang dagway palang dana na. Malagot ka katropa.
3: Malagot jud ka.
7: The world's most wobbly karaoke stage.
8: Go on! Start singing!
9: We attempt to bypass China and initiate the so-called maritime delimitation talks.
8: Wrong song! Stupid monkey! We gave you the other lyrics!
10: Here it is.
8: Oh, for goodness sake!
10: Wait! This wasn't in the script!

0: litter that too.
1: Sentro. Ngano makaingon tag Pilipino ang pasabot ani katropang ng Jubit kay ngano? Kay ang
2: suot.
1: Ang suot
2: nakabarong.
1: Nakabarong ang typical nga kining hat nga.
2: Oo, pang Pinoy hat mga katropa.
1: Anang hat gyud ba nga kon katong
2: tong round hat gyud na to?
1: Nipa?
2: Oo, murag nipa, oo. Nipa nga
1: nipa hat.
2: Hat. Mm. Katropa. And sa katong representation nga giwater canon katropang jazz na kita magid mga katropa dili na kanang bag-o sa tuang kapila na ta Pilipinas ang ato mga barko diri sa Pilipinas mga katropa giwater canon. So,
1: anang pagawasan ni katropa nga Jubit mismo ang China Daily kung asa gi-characterize patud pa ang Pilipino ingon nga unggoy nga nakasuot og barong pambansang kasuotan sa mga lalaki nga Pinoy. Punto sa animated film mao nga nagpaulipon matud pa ang Pilipinas sa dula sa gisaligan sa mga nasod sama sa US o Japan.
2: Mm-hmm.
1: No. So muna kumbaga ingon pa sa katong unggoy nga wala ni sa script.
2: Wala na sa script. Mm. Oo, kay gusto man nila lahion kumbaga mga katropa.
1: Mm.
2: So katropang just klase-klase no ang kining reaction sa Pilipino, no? Labi na sa tuwa mga katropa. Mm. Kay kung tanaw na to sa mas lapad nga context katropang just dili lang siya simple nga issue sulod sa usa ka video.
1: Mm.
2: No, kaya
1: kumbaga naigipasabot ang China labi na sa arbitral ruling.
2: Yes.
1: Sa West Philippine Sea
2: kining sa atong China og China og sa West Philippine Sea mga katropa. So sensitive kini katropang just tungod kay dugay na biya nato ni gi dugay na biya ni no nga padayon nga
1: kumbaga,
2: ilugan
1: hatag na sa tuwa.
2: Oo.
1: Ang katungod nga kita gyud ang nag-iya sa West Philippine Sea.
2: Mm-hmm.
1: Pero actually wa man ko nag-participate ang China og wala nila gi honor kadto.
2: Yes.
1: Mismo nga
2: arbitral case na to sa
1: ang
2: The
1: ruling,
2: Hague.
1: Ang ruling ato.
2: 2016 katropa na daog ang Pilipinas sa tuang arbitral case sa The Hague.
1: Mm.
2: Pero matud pa sa China no, wala daw legal nga basihan mga katropa. Gani wala po'y legal ang ano man gudani katropang just nga ang reason nga nung nakadaog ta sa arbitral case no.
1: Mm.
2: Tungod kay walay enough or legal nga basihan ang China nga matawag nga ilaha ang maong katong naisgutan nga lugar. For example, giangko nila eh, nga South China Sea to katropang jazz.
1: Mm.
2: Pero wala na gidawat nga ruling. Wala gidawat sa China mga katropa. So, nganong kailangan ang kita mga Pinoy masuko, no? Dili man sa ingon mga katropa. Pero kailangan tama, kumbaga affected ta dapat tungod kay sa kasaysayan, no? Sa internal relation mga katropa. Kumbaga ang nahitabo mang good gibulita ba murag ingon ana ang dating niya mga katropa gibulita no murag racist kaayo sa tanawon katropang jazz nga gipakaunggoy ta mga katropa girepresenta as unggoy nga dunay character nga musunod lang sa kunsang ilahang ingon. O kung dili musunod, kaya wala man ito ni sunod ang unggoy, kaya wala lagi daw sa script katropang jazz, gibala, gibutang.
1: Sa water cannon.
2: Sa water cannon, mga
1: ano kumbaga ana ka dimin, ana ka ubos ang tanaw nila.
2: Yes.
1: Sa Pilipinas, no? Sa iskutanan, mga isunan, nga, kumbaga, at sa tanaw nila nga tuta ta sa kilig US.
2: Mm-hmm.
1: And diripod sa kilig Japan.
2: Japan. O niya,
1: oh. Kumbaga, kita ang gihimo nga daw bala da mismo sa West Philippine Sea sa interes po da mismo.
2: Mm-hmm.
1: Sa duha ka mga dagong nasod, which is money ang Estados Unidos o kilig nasod Japan mga kaisunan.
2: Mao magudto ang narrative katropang jazz nga ilahang gi-present. No? Kung inyo nakita ng video mga katropa, ang narrative nga ilahang gi-present is wala daw kaugalingong baruganan ang Pilipinas.
1: Disposition.
2: Yes, wala tayo kaugalingong baruganan.
1: Mm.
2: Kay gidiktahan lang daw ta sa US o sa Japan.
1: Mm.
2: No? So, kiniba no, kita kung atong ihunahunaon mga katropa, doon na ba ni siya'y posibilidad nga mas mugrabe ang diplomatic tension no sa Pilipinas o sa China labi na karon nagsugrabe na biag yod no so mas mugrabe pa ba
1: mupasangat na buta o kining diplomatic protest so.
2: Mm-hmm.
1: Sa pinagi sa DFA kay ko atong kalimduman katropa nga Jubit sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte.
2: Mm-hmm.
1: Which is okay gani
2: okay,
1: ang ato ang
2: yes.
1: Ato ang relasyon.
2: Mm-hmm.
1: 200 ka mga kapin ka mga protesta. Diplomatic protest through letter na ha.
2: Mm-hmm.
1: Sulat pa ngunto sa China wa good gitagad mga kaigsunan
2: yeah, in good terms pa ganito
1: in good terms ganito Kay maayo ang pagigrelasyon ni former President Duterte ngadto sa kilig Chinese government. How much more karon mga kaigsuna?
2: Kini siya katropa Jazz, at some point no nakita pud nato kung atong tanawon mga katropa. Do na puy murag magiging ano nato siya ba? Magiging bala pud nato ni sa pagpakita no sa international community mga katropa sa gihimong disinformation or or matawag nato siguro propaganda katropang Jazz batok sa ato ano sa mga Pilipino mga katropa. So makapukaw ni siya ba og mas ligon gud nga nationalism katropang Jazz labi na sa tua mga Pinoy mga katropa. Kailangan mo ginak always ginaingon kailangan makisayod jud ta kay wala ta kabalo hinay na dai tanggi angkon.
1: Kini ba kaya ba pud himuon sa mga Pilipino nga kini mo AI generate mga kaingsunan din na butangan na gamay nga mata.
2: Kung mo AI generate siguro ta o niya gamay nga mata to ibutang siguro katropang Jazz da kung gubot ang mahitabo kung sila ang mabutang sa tuwang sitwasyon
1: yeah, ibutang ni mudang ng baglis nilang sa mata ba wala wala ka ba lo I don't know kay mismo gani si National Defense or Department of National Defense Secretary Chodoro ang nireact man ani mga katropa. Pero lagi na nga kung di magunta mo parang pudana sa inyong nga klase pabili kitang gibuli. Pero dahulog ka na gibuli kita ni mga isuna no, huwag kita'y kaya no, sa bisan asang aspito economy there is armed forces samot na kaya mahulog katropa ngayon jubit nga kini masulti na to nga pag BIBI mismo sa mga Pinoy mga kaisuna. I don't know, say take niyo katropa da mismo ha kay sa uban.
2: Ang stand sa ano Department of National Defense ani mga katropa no
1: kay gikundina nila.
2: Gikundina ni nila.
1: Diha ra pututaman sa
2: mga unsabay buhaton.
1: Diha ra pututaman pud nga mo condemn mo pa dangat og kini nga mga protesta, diplomatic protest mga isun nga which is dili na ginatagad sa China. Kung may ngumutag arsenal, kung may ngumutag armed forces, mga katropa, samot na ganyan. Kumbaga layo, ika sa tandik, mga kaigsunan. So, asa ta, or kinsa ba nga itong pwede nga duulan, o sa itong pwede himuon, nga at least na, kanang respetuhon ta sa kining Chinese government, mga kaigsunan. O po kung nag-ingon nga, kinatibukan,
2: yes.
1: Katropa, kaya ang nagpadalaan ni Manggo, China Daily. Abot ang China Daily ba, gisugo ba ni sa Chinese government na katropa? Alas 10:33 na, atong ilakbit katropa nga Jubit kay gawa sa bad news. Tawag to nga bad news, good news ta mga kaigsuna.
2: Direta sa good news, pambawi mga katropa.
1: Nasayod ba you?
2: Unsa na katropang Jazz?
1: Ang kining mga ginalantaw, labi na ni Engineer Royce,
2: aba.
1: Ni katropang Joffrey,
2: aba.
1: Ang ilang paborito nga si Ate Evan Alawi.
2: Sila lang, paborito nila.
1: Ako, labay na muna sa mong feed.
2: Murag nag-ano ka.
1: Oo, okay. Ang para si katropang Alan, ang iha kay si Kuamonto iha, si kanang Tina Panner.
2: Abi ko si Maui.
1: Oo, Maui Taylor. Ako nabdang kay Joyce Minis naman.
2: Pinawa! Ako kay Dere Mangkukunapit. Dere ako banda kay Angelicang.
1: Angelicang? Kisa na siya gani?
2: Hello?
1: Sa ano?
2: Sa ano na siya? Sa ano gyapon na siya? Sa
1: Vive
2: gyapon.
1: Vive Mix?
2: Sa Vive Mix. Si Angelica.
1: Amo tong i-download ni Engineer?
2: Di ba? Kailan ka na katropang RK? Angelica. Grabe.
1: Ang nailang magood sa mga katropa, Babe Sabrina.
2: Kato yun. Magtik to.
1: Labi na kong sugaan to. Ito, nanghatag katropang Jupiter pila? 100
2: ka unit sa iPhone 17 lang naman mga katropa.
1: Butan paminaw.
2: 100 ka mga iPhone 17 ang ipalit ni Ivana Alawi para ipanghatag
1: sa iyong mga followers.
2: Sa mga followers katropang Jazz.
1: Pero nahimo na niya followers.
2: Igo na mag-comment and mag-follow sa iya.
1: Iyang electronic raffle.
2: Tapos bahala na dito. Random ang pagpili.
1: Dapat mutan-aw niini ang mga nasa kongreso.
2: Yes. Kaya nga no.
1: Kailang mga congressman ba?
2: Kaya manggani
1: ang iba na. Sa imong distrito, manghatag na imong iPhone o kanang bugas.
2: Kasi makatabang ba? Makatabang.
1: Kaya magani sa vlogger ni mga katropa, how much mo sa inyo ha? Dagadaghan mo.
2: Daghan kay madawa. Daghan og madawa.
1: Daghan na sila o kining mga pundo.
2: Projects?
1: Projects. Bitaw katropa, kung ako nakita bang grabe no, sa vlogger as private citizen, nakahimo ni may sunan, kaya ginhimo sa gobyerno.
2: Yes. Actually, nakita na ako ang vlog katropang Jazz, tumataginting lang naman na almost 5 million pesos.
1: Sa 17? Sa 100?
2: Sa 100 ka units nga iPhone 17, mga katropa. Lailahi og color, kipamalit ni Ivana Alawi. Almost 5 million pesos ang iyahang nabayaran no, sa usa ka store.
1: Paldo kayo ang store.
2: Paldo kayo ang store, mga katropa. Hakotanan. And kato siya, ipanghatag. No? Dili nato nakita, mga katropa. Isip po sa ka-vlogger, kaya man di ay. No? Kaya, ang iPhone 17 siguro more or less na sa mga 80,000 pataas. Katropang Diyas, no? So kung kini siya i-convert na to bugas, mga katropa, isa ka sako nga bugas. Pila ka nang isa ka iPhone 17, pila ka sako nga bugas imuhang mapalit.
1: Sa sitting na sa mga politiko,
2: ha? Sa politiko ni sa mga katropa,
1: dapat
2: ha?
1: Dapat mo sa politiko. At tuduluan sila, katropang Jupit.
2: Tuduluan na to, katropang Diyas. Sa usa ka unit nga iPhone 17, pila ka sako nga bugas ang mapalit, mga katropa. Kung nag-range
1: okay,
2: of 80,000.
1: Katong panahon sa ano, katong naghatag-tag operation, katropa nga Jupit, sa may Manay, nagpapitag bugas ato. Naman to sa mga 40,000, niabot na to og mga 50 sacks at katropang Jupit.
2: 50 kasak ng 50 kilograms.
1: Or 80 sacks ba to?
2: So imagine, katropang sa iPhone 17, ibutang lang natog 80,000, mga katropa. Kung wala ko lang sa iyo, ha? Correct me if I'm wrong. I-divide na to sa 3,000 ba ang isa ka ano karon?
1: Sako?
2: Isa ka sako nga 50 kilos, mga katropa, divide na itong 3,000. So, doon ay 26 kasako, katropang Diyas. Sa isa na ka-iPhone 17. I-times na itong 100. Kay 100 man. So, na ay 2,666 katag 50 kilogram sacks.
1: I-divided by nimo og tag 5 kilos.
2: I-divide tag 5.
1: Para itong ipariha sa gobyerno.
2: I-divide na itong 10 kilos. Hangyo lang po.
1: 10 kilos na lang. 10 kilos na lang.
2: 10 kilos, mga katropa. Ano man eh, 2,000.
1: Divided by...
2: I-times pa na ito ni siya og, ano, 50. Kay sacks man eh, naka-sacks man siya. I-times na ito og 50 kilos man. So, times 50 kilos.
1: I-divided by na po ni mo og 10.
2: I-divide na ito 10. 10 kilos.
1: Pila ka po ka matagaan na nakatropang
2: Jobit. I-divide na ito 10. Ang matagaan na ito, 13,333 ka mga tao. Katropang Diyas. 13,333 ka mga tao. Sulbad na. Nanay tag 10 kilos nga bugas.
1: Nya mahatag pagubang mga local officials o katong pang sudan.
2: Imagine, mga katropa.
1: Dipintara na mga katropa nga Jobit ba nga kini celebrity man
2: eh. Yaha man eh.
1: Discretion niya nga siya ra isa. Atong i-compare nga sa gobyerno ba, kini mga congressman, mga senador, o ban pa nga mga elected officials nga kung nasa budget, kaya po dahil ihatag nila, but kinimanggol ka tropang Jupit pang ano ni, lahi ni nga, dili siya pang livelihood. Pwede nga po pang livelihood po kung magamit nila.
2: Iya ha, for entertainment niya ka tropang Just, no? Kumbaga, bawi niya sa iyahang mga followers. Pero kung sa side sa itong mga politicians, sa itong mga government officials, nga sila ginuita na
1: bawi po sa niboto sa ila, ha?
2: Kumbaga pang bawi po rin sa katropang Diyas.
1: Ito lang granting nga, dili si boto sa tanan lang yun. May boto wala para patas mga katropa.
2: Let's say,
1: katropa.
2: Dito na lang sa mga nabahaan, na rinugan, dito na lang katropang Diyas. Kaya murag, mingaw kayo kung nadunggan sa mga politicians karon. So far ha, in fairness sa katong nag-adtog yun. Pero sa uban nga pasikat kaayo.
1: Uban ni adto mo po si ginakomit katong mga politician man gihapon. Dapat mag-adto gani mo sa mga ingan na ayaw mo gisgot sa mga about politics.
2: Yes,
1: about kumbaga, tabang.
2: Ang tuyo ra gyud is ang tabang. Imagine kung kana na lang mga katropa ang katuyuan sa pagtabang dito, di ba? Pwede ka ayos sige tudloan. Kami na gani tudlo sa inyo ha. Kami na gani kwinta dili.
1: Kuan si katropang Jobit nga adviser.
2: Nagkwinta din rin mga katropa. Daghan kayo mag-budget niya. Ingatan na lang ini siguro buhatan niya. Mana din katropang Diyas nga. Di magod kayo ingon, magod sa mo ang legal advisor.
1: Di mo na prayo na mo kaya di may makagwarta na.
2: Wala magod may makuha ana.
1: Di may muawas ana kaya wala may magkulim.
2: Wala yung maibabalik sa amin, mga
1: katropa. Ito, para nag-compare katropa nga na himo. Kudos nga to sa kining team Ivan Alawi, no?
2: Yes.
1: O, hinautan nga doon na yung mga politiko nga mo suon na ni, ba't man iPhone, ba't tingnan lang yung mga ipanghatag nga to sa itong mga isunan, mga katropa, na kinanggingon ba nga, kibahangi po da. Ang inyong, managingon na katropa nga, mangita tayo politician sa Pilipinas nga pag-retire nila, na pobre. Nato na feature ka isa katropa nga Jobit, but dili po to sa pobre, sa pobre. Patsakag gud ang ano,
2: ang
1: ilang status. Kumbaga kung na imong wapak ka na politician, ang imong tingali imong salen or imong kwarta na sa pang 3 million.
2: Pag
1: retire nimo na triple na.
2: 9 million na.
1: bitaw eh. Ita mo unang nata katropa ang Jupit, kilapas na ta.
2: Oo, kay ba nagano.
1: Atangin ninyo kay basin si Sexy Sasay maghatag po ng iPhone.
2: Wait.
1: Eh atangin ninyo kay naihatag si katropang Sasay unya. Siya ay bahala kay basin ma-preempt.
2: iPhone katropang gas. Pero basin di ay makasulbad.
1: Makasulbad.
2: Makasulbad.
1: Sa inyo hang concern karon katropa o sa mga ginahambin nyo ng problema. Ba't kung problema sa paglawas, dirita ang makasulbad niya na ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang katropang Jobit sa
2: Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C, atong Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel Capsule, atong Clear Skin Herbal Soap, Vision X Plus mga katropa, Xanthone Gold Coffee Mix, Xanthone Gold Herbal Oil, og ang ato ang Xanthone Plus Coffee Mix, Turbo Male Enhancer mga katropa.
1: Ubano sa limadugay ang Rated PG inyo makauban.
2: Si DJ Sexy
1: Sas, gusto kag gining kape, dili lang.
2: Lahi-lahi yeah. Yahan.
1: Gusto kag gatas, dili lang. Sa gusto nimo, katog yung
2: fresh
1: milk. Oh, nga butangan daw kanong mga design.
2: Ay tama gyud before ta mag-end katropang just na day nagpa-greet si Sir Joven Abila, greet daw niya iyang Mrs. no birthday sa iyang asawa karon.
0: Kinsa nang birthday?
2: Asawa, wife ni Sir Joven si Abila. Wala man niya gisend ang pangalan diri. Greet na lang ka natin. Happy happy birthday sa imong wife Sir Joven, ang ato ang manok diha.
3: Happy birthday.
2: O sa tanan nag-celebrate sa ilahang birthday karon, humble good morning nagtan-aw sa tuang Facebook live. Naminaw pod karon pinagi sa iyang radyo.
1: Ayan. Katropa, alas 12 sa Odo. O sabi niyo makauban na XFM Mega Manila o XFM News Nationwide. Alang sa mga informasyon ng balita update, bisita ito nga page
2: XFM Davao Katropa Digital. Gato ang Centro Media Facebook page. Yung mga itong YouTube channel, Katropa Digital.
1: Katropa, salamat gin sa pakig-unong, pakig-uban. Gikan Lunes, Sangtod, Biyernes. Salamat gin kayo mga kaigsunan. Next week na po, uban-uban ta sa tulumanon ng programa Gasandro, gikan alas 9, Kotob, alas 10, Imidya. Sa ngalan sa katibukang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines, inabagan kita, katropa, sa itong engineer Royce Arita, ang usap sa iyang Robin Hood, sa iyang kiliran, si katropang Joffrey. No, dagang salamat.
4: Dagang salamat.
1: Parinyo.
2: Alang sa nakiusap Filipino para sa Pilipinas, kinausabin yung ubos nga alagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol.
1: Katropang Jasper Magonsa sa programa Gas Centro.
2: Kamatuoran ang Sandigan.
5: Centro.
1: Alas 10:42 na sa buntag.
5: XFM Davao. Kamatuoran ang Sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
6: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: Send money abroad quickly and easily with Evolier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Evolier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Evolier. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Evolier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX

0: birthday mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kung mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhi nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
3: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
0: Higugmaa ko nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon pud ti ka nga ikaw ray makatilaw.
4: Paklarek sana!
5: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarex, Ana!
7: Exciting!
4: Exciting!

99.1 XFM Davao Katropa Digital. Good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, especially here in Davao City. Good morning mga katropa. Good morning, good morning sa mga pinalangga diha. Good morning sa mga wapod gipangga. Good morning sa mga wala gipang replyan. Kamusta, kamusta mga katropa? Iniwang morning. Hopefully, anamos maing panglawas. Ni mata mo nga happy. Ni mata mo katropa nga wa mo'y gibati nga mga sakit. Mga katropa, adlong Biyernes. Today is Friday. Biyernes na gyud. Dali na dugay ang panahon mga katropa. No, Biyernes naman di ay. Ay, baka ni adlong mga katropa, muragal bago lang manintawa ng Lunes. Tapos karoon mga katropa, Friday. Finally, it's Friday. Mga katropa, welcome sa itong programa. Rated PG. Programang puno sa good vibes. Programang pampawala sa kalaay, pampawala sa kaguol. Programang manghatag kita o pampajikas. Manalang mga katropa, namo ipang-load diha. Namo ipang-load pang-reply sa iyahan. Mga katropa, live na live kita no sa tuwing Facebook. Ayan, paitaalang ang XFM Davao Katropa Digital. Ano siyempre, ang atong hotline mga katropa. Ang 09-69-333-0537. Mga katropa, tawag ka mo. Later, siyempre natin pa pahula this morning. Yes mga katropa, magpahula na ta every morning. May na lang, namoy pang Gcash niya, namoy pang load. Namoy pang load sa iya ha. Siyempre mga katropa, very very simple. Simple ra kaya mga katropa nga ito ang mga questions. And kinahanglan nyo mo tawag mga katropa sa ito ang number. And of course, dapat naka-follow sa ito ang Facebook page mga katropa. Atangihan, atangi kay atong ibuhagay mga katropa sa itong pagbalik. Man sa mga pahinom do mga katropa. And siyempre sa itong mga katropa diha nga. Taminaw, just feel the moment and just relax mga katropa. Atong ipatugtog inyong mga favorite songs. I-comment lang sa inyo hang or sa tuang comment section. Siyempre, stay put in standby. Makaoban inyong mga katropa, DJ Sexy Sassy. Dito lang ho yan sa 89.1 XFM Davao Katropa Digital.

0: Bakla, Rex, sana.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayos sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsaon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayos ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Ay, kinisinig ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawas. Dako tabas sa kuha ang premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni premium D3.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong unahuna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dung.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Xanthan Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Xanthan Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
2: Pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagpareha tag-apilyedo.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: was the Red Song mga katropa, Yellow by Coldplay. Look at the stars. Welcome back mga katropa sa ito ang programa
1: Rated PG.
0: Siyempre kauban gihapon DJ Sexy Sassy mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning sa mga katropa na today ang mga pag pagbangon. Anong mga na-late managbangon na baby na? Good morning sa mga katropa na today ang dagko na kayog agi. Ilabinigid sa to ang mga katropa na lumalaban everyday sa buhay. Wala tayong choice mga katropa, we need to be fight or we need to be laban-laban. Good morning sa itong mga katropa, hilabinigil ka, nag-view-view na. Nag-view-view na sa ito ang gagwapa. Kakul ba, oy? Good morning, hello mga katropa. Good morning, Martin Navarez. Good morning, Jean Pagarido and Uncle Dars. Hello, good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Hello, Romel Sarantas, Amping Ganda. Thank you po, kayo rin po ingat. And good morning, Nita Valderosa. Hello, XFM Davao, Katropa Digital. Good morning, good morning, good morning. Mga katropa, kamusta inyong adlaw Biyernes? Kamusta ang Friday morning? Yan, shout out sa mga katropa na tuloy ang naminaw. And busy sa ilang mga ginabuhat niya silang panimalay. Ang uban na itong mga katropa ng labang. Ang uban na itong mga katropa is busy na kayo silang pang paniudton. Ang uban is busy-busyhan. Busy-busyhan lang. Mga katropa, pwede kayo mag-request ninyo mga favorite songs, ha? I-comment lang sa tuwang Facebook. Pakita ang XFM Davao Katropa Digital. At syempre sa tuwang mga katropa ka naminaw, di hanga why load pang view sa tuwang live. Mga katropa, 0969-333-0537. Siyempre mga katropa, programang Rated PG. Which is magpajikash. Wala sa paman ang meaning sa PJ mga katropa, be. Pwede po pampagahi, pampagana, pampagwapa, pampagwapo. Dagan kayong PJ mga katropa. Pero ang pinakanindot ang pajikash. Murag nindot kayo siya sa dalungan mga katropa, no? Pajikash. Ready na ba ka mga katropa? Nga mutubag sa ito ang pahula. Hopefully mga katropa na ay makahula ani. If ever wala yung makahula mga katropa or wala makatubag sa tamang tubag. Which is continue mga katropa. Until nga magkadako siya. Mag-ipon mga katropa. Hangtod dako ang makuha mga katropa. Ano na siya? Pero mga katropa, kailangan ninyo mutawag sa ito ang number. Why makatawag sa number mga katropa kung why makatsyamba sa tama nga tubag? Mangita tagpipila katubag sa ato ang comment section. Pagin sa tong tama, it is yang daog. Yun ang narasiya. Kailangan mga katropa naka-follow, naka-share sa ato ang live. Kaya makita man natin mga katropa kung naka-share baka or naka-follow sa ato ang live. Alright, ready na ba ka mga katropa sa ato ang pahula? Pahula ni DJ Sexy Sassy. Mga katropa, unsay gahi kung bag-o pa, pero humok kung pirmi gamiton.
2: Pinawa!
0: Again mga katropa, unsay gahi kung bag-o pa, pero muhumok na kini kung pirmi gamiton. Mga katropa, i-comment down sa ito ang Facebook page ang inuhang mga tubag. Pero prioritize gihapon nato mga katropa ang mutawag sa atong linya. Indutag pangutana, oy.
2: Pinawa!
0: Expert kay mo ani ba? Again, mga katropa, ang itong hotline 0969-333-0537. Shoutout sa itong mga katropa dihang ano ba nang kutaw ng huna-huna. Ingan pa si Rex, mga katropa, kini akong tabadidoy DJ sa permero ragahe pero ini gamito na muhumok na.
2: Pinawa!
0: Adi na pwede.
2: Aya!
0: Dili na mao, baliktad man hinoon.
2: Pinawa!
0: Again, mga katropa, ang itong number 0969-333-0537. And syempre sa itong Facebook page, ang XFM Davao Katropa Digital. Good morning, good morning, good morning sa mga naghungit-hungit silang paniud to. Eat well, mga katropa, kaon magpakabusog yun. Magpakabusog yun, ha? Kaya lisod kayo ng mga katropa ning hey, labi na good kong babae ka niya. Mapas mo ka, mga katropa. Murag luoy kaayo taan ni mga katropa. Ayan, mga katropa, unsay gahi kung bag-o pa, pero humo kung pirmi gamiton. Huwag makachamba ka rin, mga katropa, sa tama nga tubag. Ato na po ang ipadayon on Sunday until nga magkadako ang GCash. So then I took my pauna na ilang mga katropa, ha? Shout out Davao City, Sasa Old Airport, Idol Mang Johnny Letson Manok. God bless Idol. Hello, uy. Naaday na di, ha?
2: Pinawa!
0: Masay lasa na inyong manok di, ha? Nga Letson or Letsyong Manok. Before na to maingon manggod, mga katropa, nga lami na siya, dapat natilawa na to. Diba? For example, sa tuang paboritong kape ang Santon Plus Coffee Mix. Makaingon ta nga lami siya, mga katropa, kay baseball sa tuang natilawan. Baka naman. Unsay gahi, mga katropa, kung bag-o pa, pero humok kini kung pirmi gamiton. Ana sa itong screen, mga katropa, no, ang atuang question. Yan, klaro dyan kayo na diha, mga katropa, si gahad dyan inyuhang kuan. Yan, mga katropa, unsay gahi kung bag-o pa, pero humok kung pirmi gamiton. Yan, comment lang sa inyong or sa tuwang Facebook Live XFM Davao Katropa Digital. And syempre prioritize ang mutawag, mga katropa, sa 0969-333-0537. Oras sa Pilipinas, alas 11:30 sa kabuntagan. Mga katropa, more song requests and more shoutouts sa itong pagbalik. And siyempre, mga katropa, atong tumagod ng mga tawag. Siyempre sa mga gustong mutubag. Yun hilang, mga katropa, sa 89.1 XFM Davao Katropa Digital.

0: Saun na, siksik pa. Chakaron, no comment na.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Send money abroad quickly and easily. With Edlul Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Nak, merienda time na.
5: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lamig, humok, og humok.
6: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake sa imong birthday ora sa Dian Bake Shop ginato na ginakuha.
5: Paborito gyud na ko na ma mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
7: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
9: M2C Graphics, Davao.
10: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Clarex!
2: Exciting!
11: Mas ipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores, Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuuran ang Sandigan. Mga katrupa, andam debata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
12: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
11: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
13: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Farmacia Eva Tibungco, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
14: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
15: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: Unsaon ni mo pagkabot si mong pangandoy? Ngamubo mang kay ka.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
17: Rated PG.

0: malikayan ang stroke og heart attack, Santa Plus Gold mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol lang sa inyong mga lugar. No matter what I say to you. Welcome back mga katropa sa ito ang programa
1: Rated PG.
0: Siyempre, siyempre, magkauban gihapon, DJ Sexy Sassy. Mayong ha,
2: Pinawa!
0: Mayong buntay. Hello, Ma'am Romilita Bacaron. Good morning, DJ Sexy Sassy. Request ko, bakit ka iiyak? Anong mahilak manggo ng bibi na? Good morning, ma'am. Ato na siyang i-play, ha. Atong i-play ang tuang request sa itong mga katropa diha. Na murag, di mabuo ilang adlaw, no? O, kung dili maka-XFM Davao, always gina sila mga katropa. Makita na to sa tuang comment section. Grabe ka supportive ang itong mga katropa. Thank you so much, Dion. Alright, ang ato ang pahula mga katropa. Unsay gahi kung bag-o pa. Pero mohomo kini kung pirmi gamiton. Mga katropa, 0969-333-0537. Comment lang diha mga katropa, inyuhang mga answers. And syempre, tawag ka mo mga katropa sa tuang number. Ani tawag ay na mga katropa pero wala man to nagkuan. Basig makaingon sila, pabor-pabor man si Sassy. Good morning sa mga katropa na to diha. Ana sa ilahang mga karindriya. Ana sa ilahang mga stores. Ana sa ilahang mga office. Ayan sa mga katropa na to diha. Nga muraga. Kaambak ko na good kay kaulio na. Nga na mga katropa basta Friday gani ato mga katropa. Mura gusto na good na sila nga mag-uli dayon. Siyempre, para madayon ilahang mga ilang mga gatherings, mga sabot-sabot, nga hangtod sabot lang. Diba? Anyways, we have caller on the line from 380. Ayan, good morning! Ayan, good morning!
3: Good morning!
0: Unsay pangalan nato og taga-asa?
3: Paul Landibongko.
0: Paul?
3: Tibongko.
0: From Tibongko. Okay. Motubag ka sa ato ang pahula, right?
3: Try lang.
0: Sige, akong usbo na akong pahula. Unsay gahi kung bag-o pa, pero homo kini kung pirmi kami to.
3: Chinelas.
0: Ganun nakaingon man kag chinelas?
3: Dahil wala kong pag-upabras kung nagiging
0: gamito,
3: mahumok na
2: yun na. Pagkakaroon
3: mo
2: lang
3: pa,
2: pagkakaroon.
0: Ano niya? Nag-search ka?
3: Wala ka, manggod.
0: Extra knowledge lang.
3: Wala ka na.
0: Alright!
4: Congratulations and celebration.
0: Oh, tama. Congratulations! Ano ba niya, eh? Oo, naano man yun niya dahil bisag siya ang first caller mga katropa. Natubag yun niya ang tama nga answer sa tuang pahula. Congratulations! Unsa imong maingon?
3: Siyempre, salamat sa FFM.
0: Sige, palihog na lang ko og text sa imuhang number, imuhang information para masend ako later on. Okay. Thank you. And wait lang. Naka-follow ba ka sa moang Facebook page?
3: Siyempre, sa una pa.
0: Very good. Sige, thank you. Sige, timong pangalan.
3: Okay na, sila na sa kuwa.
0: Sige, timong pangalan. Obarwaman kaila sa imo, ha?
3: Kaila na lang, pero hindi mong patawag.
0: Ato mga listener, waman sila kaila sa imo, ha? Si John? John ba to?
3: Paul.
2: Pinawa!
0: Lahit ito si John. Okay, thank you, Paul. Congratulations. Okay, God bless.

0: Oh, di ba mga katropan? Sayon ready ay? Pero ano nga uban din nagkuto, nakuto, mangyuda ilang pangutok mga katropa nga naghuna-huna.
1: Pinawa!
0: Nag-green-minded pag yun ang uban. Anyways, congratulations sa poll ng Dibungko. Paliog na lang ko send sa imuhang number para maatuan nga ganyan itong masend sa utiod katropang poll. Kaya mga katropa, ang atuang question, huwag siya gahi kung bagupan pero muhumog kinik kung pirmi gamiton. Which is Chanelas mga katropa. Diba, binakog madugayan pagod mga katropa, no? Pag-isayunan ramang gida ay si Paul. Siya dito sige tawag mga katropa.
1: Pinawa!
0: O, diba? Matawag siya, bisagwa pata naka-ere mga katropa. Manigurado lang yun siguro si Paul. Oy. Anyways, congratulations sa mga katropa na tuliha nga nag-try. Pero wala mang gyud. Ano yun ang life mga katropa sometimes? Try and try lang yun ta, no? At ang mga katropa this Sunday, kitaas-taas atong oras mga katropa. Atong tuki-tuki on. Ato na pong kutahon inyong mga pangutok diha mga katropa. Siyempre, good vibes lang gihapon. Lingaw-lingaw lang mga katropa, pampawala lang yun sa kalaay. Pampawala sa mga problema. Pero ingon sila nga nung nagproblema, manhinoon may anisasi, oy.
1: Pinawa!
0: Diba man? Anyways mga katropa, 11:54 na. Dali na dyan kayo ang oras nga no, mani, oy. Nga namang yud, nga namang yud, eh.
1: Pinawa!
0: Anyways mga katropa, dagang salamat sa inyong pag-ubanubay. Thank you so much. Salamat ng marami. Hangtod sunod, higay na po mga katropa this coming Sunday. Sunday, hopefully. Mga katropa, sa mga wapa naka-follow sa mong Facebook page, ang XFM Dabaw Katropa Digital. Mga katropa, sa ngalan sa itong station manager by Jasper Magonsha, huwag sa kaubanan na ito dali sa XFM Dabaw. And syempre sa tuang Master Control by Joffrey. DJ Joffrey. Mga katropa, kini si Sexy Sassy nga nag-aingon. Amping kanunay. Halong kanunay. Kaya ginabuhin mga katropa puno gyud sa pagsulay. Mga katropa, happy weekend and maayong pagpaniudon.

0: In Davao City, XFM 89.1. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pauling headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Defense Secretary Chodoro kinundina ang AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa Pilipinas bilang isang unggoy.
2: Ulat na nag-uugnay sa Batanes bilang bahagi ng China, binura sa website ng China University.
1: PBBM isinusulong ang mas malakas na trade ties sa Indo-Pacific.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagtatapos ng BMMA sa Ligiran Class of 2026.
1: Net satisfaction rating ni VP Sara Duterte tumaas ayon sa SWS survey.
2: Bilang ng child labor sa Pilipinas noong 2025 tumaas ayon sa PSA.
1: Nag-viral naman na content dyan sa Negros Occidental dahil sa paghampas ng aso, inireklamo. May latest po tayo mamaya.
2: Sa balitang regional, Representative Jojo Ang at dating Representative Zaldi Co. kinasuhan ng AmLig Antique Alliance dahil sa umano'y anomalya sa mga proyekto sa Antique.
1: Balitang international, katropa, US military magpapatupad ng mandatory testosterone screening.
2: Sa balitang showbiz, Clean Money Girl Remark, nagdulot ng issue kay Mimia.
1: At sports, Nabi PH, buhay pa ang kampanya sa MLBB Women's International matapos po ang reverse sweep kontra Myanmar.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Pananghalian po tayo ngayon ng Biyernes na, katropa, July 17. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na po ngayon ang XFM News Nationwide Live sa lahat po ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phone.
1: Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si katropang Buddy Uberas.
2: Ako po si katropang Brian De Paz.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
1: Mariing kinundina ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang AI-generated video ng China state-controlled media, China Daily, na nagpakita po sa mga Pilipino bilang isang unggoy na umano'y sunod-sunuran sa Amerika at Japan. Sa nasabing video, makikita ang unggoy na nakasuot ng barong at salakot ay may hawak na 2016 South China Sea Arbitral Award bago ito bombahin ng water cannon. Isang eksenang itinuring ni Chodoro na racist at mapanirang propaganda laban sa Pilipinas. Ayon kay Chodoro, ang nasabing video ay hindi lamang pangungutya sa arbitral award, kundi isa ring halimbawa ng racist at mapanirang propaganda laban sa mga Pilipino. Ipinapakita lamang na nasabing material ang kawalan umano ng legal at moral na batayan ng China sa mga pag-angkin nito sa West Philippine Sea. Dahil dito, mga katropa, muling iginiit ng Department of National Defense ang policy nitong limitahan ang pakipag-ugnayan sa Chinese government. Naisama rin sa pagkundina si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, na nagsabing, "Filipinos are not monkeys." Ang isyo ay lumitaw kasabay ng paggunita sa ika-10 anibersaryo ng 2016 arbitral ruling na nagpapalang bisa sa 9-line claim ng China sa West Philippine Sea.
0: XFM News Nationwide.
2: Senador Robin Padilla, kinundin na rin ang umano'y racist na video ng China Daily. Narito ang report.
0: Live report.
2: Kinundin na ng tanggapan ni Senador Robin Hood Padilla ang umano'y mapanlait, mapanghamak at may bahid ng rasismong AI-generated at editorial na material na inilathala ng China Daily kaugnay ng 2016 South China Sea Arbitral Award kasabay ng pagsuporta nito sa pahayag ng Department of Foreign Affairs. Ayon sa tanggapan ng senador, hindi dapat gamitin ang kalayaan sa pagkapahayag at pampolitikang diskurso bilang dahilan upang yurakan ang dignidad ng isang lahi o bansa. Anila, hindi katanggap-tanggap ang paglalarawan sa mga Pilipino sa isang mapanlait at nakakababang paraan. Binigyan din ni Padilla na bagamat mahalagang mapanatili ang maayos na ugnayan, dialogo at kooperasyon sa lahat ng bansa, kabilang ang China, hindi dapat isakripisyo ang dangal, soberanya at karangalan ng sambayan ng Pilipino. Igirit pa ng kanyang tanggapan na ang anumang hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga bansa ay dapat lutasin sa pamamagitan ng diplomasya, paggalang sa pandaigdigang batas at mapayapang pag-uusap, hindi sa pamamagitan ng propaganda na naglalayong hamakin ang isang buong mamamayan. Muli ring pinagtibay ni Padilla ang paninindigan na patuloy na ipagtatanggol ng Pilipinas ang mga lehitimong karapatan at pambansang interes sa West Philippine Sea habang isinusulong ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Kasabay nito, nakiisa rin ang kanyang tanggapan sa panawagan ng DFA na agad alisin ang naturang mapanlait na material at hikayatin ang lahat ng panig na pairali ng katotohanan, paggalang at responsableng pampublikong diskurso. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, mga katropa, inalis na ng Jinan University sa China yung artikulo naman na naglalaman po ng pahayag na ang Batanes ay umano'y natural extension ng Taiwan at dapat ding sa ilalim sa soberenya ng China ayon sa Maritime Monitoring Group na Sea Light. Kayo pa man, sinabi ng Sea Light na natiling mababasa ang kaparehong nilalaman sa hindi bababa sa tatlong Chinese state-linked platforms. Ito po yung Global Times, GD Today at National Institute for South China Sea Studies. Binigyan din ng monitoring group na walang inilamas na retraction, correction o anumang paliwanag kaugnay ng pagtanggal sa ulat. At hindi nga ang hulugan na tuloy na itong binawi. Ayon pa sa Sea Light, natili sa naturang mga article ang panawagan ng ilang Chinese scholars na igiit ng Beijing ang pag-angkin sa Batanes at palakasin ang Coast Guard patrols at iba pang hakbang militar para sa itinuturing o para po sa mga pagkakataong itinuturing nila na angkop.
0: XFM News Nationwide.
2: Inaasahang makikilahok sa mga pagpupulong ng ASEAN sa Metro Manila sa susunod na linggo sina US Secretary of State Marco Rubio at Chinese Foreign Minister Wang Yi ayon sa Department of Foreign Affairs. Bagamat kumpirmado ang kanilang pagdalo, sinabi ng DFA na hindi patiyak kung aling mga pulong ang personal nilang sasalihan sa week-long ASEAN meetings. Makikiisa rin sa mga pagpupulong ang mga kinatawan ng Russia, Australia, New Zealand, India, Canada, South Korea, United Kingdom, Brazil, Norway, Switzerland at Turkey. Samantala, nilino ng DFA na hindi kabilang sa agenda ng ASEAN ang usapin sa Batanes kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng ilang Chinese scholars tungkol sa soberanya.
0: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na natiling epektibo ang kasunduan po ng Thailand at Cambodia na ipagpatuloy ang pag-uusap pa rin para maresolba ang border conflict nila. Ayon sa DFA, patuloy na sinusunod ng dalawang bansa ang napagkasunduan sa trilateral meeting na pinangunahan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. noong Mayo. Kabilang din ang pag-iwasan ng mahakbang na maaaring magpalala ng tensyon. Sinabi rin po ng tanggapan mga katropa na wala sila nakitang malaking insidente sa ngayon at itinuturing itong positibong hakbang sa pagpapanumbalik ng tiwala at relasyon ng dalawang bansa. Nauno nang sinabi ng mga analyst na ipinakita na nasabing trilateral meeting ang aktibong papel ng Pilipinas bilang ASEAN chair sa pagsusulong naman ng mapayapang resolusyon at sa alitan nga ng dalawang bansa.
0: XFM News Nationwide.
2: Working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore, nagpakita ng matatag na ugnayan at tiwala sa Pilipinas. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, ang XFM Mega Manila.
0: Live report.
3: Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipinapakita ng kanyang katatapos lamang na working visit sa Singapore ang matatag na ugnayan ng dalawang bansa at ang kahandaan ng Pilipinas na maging strategic investment destination sa Southeast Asia. Ayon kay Pangulong Marcos, suportado ito ng lumalaking digital economy, skilled workforce at mga reformang humihikayat ng high value at technology driven investments. Nagkasundo rin anya sila ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong na palawakin ang kooperasyon sa trade, investment, artificial intelligence, edukasyon, kalusugan at pangangalaga sa kapaligiran. Nakipagpulong din ang Pangulo sa mga business leader at investors na nagpahayag naman ng patuloy na pamumuhunan sa digital technology, telecommunications, data infrastructure, AI at healthcare sa Pilipinas. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas matibay daw na kooperasyon sa panig po ng kalakalan at pamumuhunan sa mga bansa sa Indo-Pacific. Sa gitna ng kanyang working visit sa Singapore, sa paipagpulong sa mga leader ng Future Economic Cooperation Council, tinalakay ang pagpapalakas ng ugnayan ng mga pamahalaan, gayon din po ng pribadong sektor, para makasabay sa nagbabagong pandaigdigang ekonomiya at makalika ng mas maraming oportunidad sa rehiyon. Ayon sa Presidential Communications Office, binigyang diin sa pulong ang kahalagahan ng innovation, economic resilience at mas malalim na pagtutulungan para mapalawak ang kalakalan at pamumuhunan. Bahagi na nasabing pagpupulong ng kampanya ng Pangulong makahikayat ng mas maraming investors at mapalakas ang papel ng Pilipinas sa lumalagong ekonomiya ng Indo-Pacific.
0: XFM News Nationwide.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commencement exercises ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA sa Lighirang Class of 2026 sa PMMA Complex sa San Narciso, Zambales ngayong July 17. Binubuo ang Saligirang Class of 2026 ng 327 nagtapos na midshipmen, kabilang ang 146 na nagtapos naman sa Bachelor of Science in Marine Transportation at 181 sa Bachelor of Science in Marine Engineering. Ang pangalang Saligirang ay hango sa mga salitang salig na sumisimbolo sa tiwala at sagisag sa liwanag at hirang na nangangahulugang pinili at haliging huwaran. Nanguna bilang class valedictorian si Midshipman First Class Mark Owed Triles ng Tigaon, Camarines Sur. Isang scholar ng Philippine Coast Guard, nakamit niya ang pinakamataas na karangalan sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at kahusayan sa pag-aaral matapos matanggap sa akademya sa kanyang ikatlong pagsubok. Sa ang PMMA ay isang 206 na taong gulang na institusyong pinopondohan ng pamahalaan na naguhubog ng mga world-class na Filipino Merchant Marine Officers. Ang mga nagtapos nito ay nagsisilbi sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Merchant Marine Fleet na nagbibigay ng mahalagang ambag sa industriya ng maritime at sa pambansang seguridad ng bansa.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's Impeachment Hearing Update.
1: Sa iba pang balita naman tayo, na itala ni Vice President Sara Duterte ang pagtaas ng kanyang net satisfaction rating sa pinakahuling survey ng Social Weather Station na isinagawa bago po magsimula ang kanyang impeachment trial. Batay sa survey na ginawa noong June 20 hanggang 29, umabot sa positive 31 ang net satisfaction rating ng Vice Presidente. Mas mataas ng 2 puntos kumpara sa positive 29 na naitala noong Marso. Lumabas din sa resulta na 58% ng mga respondent ang nagsabing kontento sila sa kanyang performance, habang 26% naman ang hindi nasisiyahan at 16% ang nanatiling undecided. Itinala ng SWS ang positive 31 na net satisfaction rating bilang good mula sa dating moderate na marka sa naunang survey kay BP Sara.
0: XFM News Nationwide.
2: Pinayuhan ni Senator Erwin Tulfo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hintayin ang pagkapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga flood control project matapos ang State of the Nation address sa Sona. Ito ay matapos sabihin ni Alan Peter Cayetano o ng senador na susuportahan niya ang investigasyon ng NBI sa umano'y mga irregularidad sa 2019 SEA Games at bubusisiin naman ang minorya sa Senado ang mga issue sa flood control. Ayon kay Tulfo, may nakahanda ng mga pagdinig ang komite at tututukan ito ang mga bagong aligasyon at proyektong hindi pa nasisiyasat sa halip na mga kasong naisampa na. Iginit din ni Tulfo na hindian niya ang impeachment court ang tamang lugar para ilahad ang naturang issue dahil ang layunin ng paglilitis ay ang mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte, hindi ang depensa ng senador.
0: XFM News Nationwide.
1: Bagyang tumaas ang bilang ng mga bata nagtatrabaho sa Pilipinas noong 2025 ayon po sa Philippine Statistics Authority. Mula sa mahigit sa 861,000 noong 2024, umabot na sa tinatang 868,540 ang mga batang edad 5 hanggang 17 na may trabaho. Tumaas din po mga katropa ang bilang ng mga child laborer sa mahigit sa 513,000. Ayon sa mga ekonomista, kabilang sa mga dahilan ng pagtaas, ang patuloy ding kahirapan, pagtaas ng presyo ng mabilihin, at epekto rin ng pandemya nagtulak sa ilang pamilyang pagtrabahunin ang kanilang mga anak. Pinakamarami sa mga bata nagtatrabaho ay nasa services sector, sinundan ng agrikultura, habang natiling mas marami ang mga lalaki kaysa sa babae sa hanay po ng mga working children at children laborers.
0: XFM News Nationwide.
2: DepEd, pinalalakas ang suporta sa mental health at seguridad sa mga paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
4: Pinalalakas ang Department of Education of DepEd ang mga programa para sa mental health at school safety kasunod ng mga naitalang banta sa ilang paaralan sa bansa. Kabilang sa mga hakbang ng ahensya, ang pagpapalawak ng reporting system at helpline para sa mga estudyante, pagsasagawa ng safety drills, school security audit at paggamit ng CCTV at iba pang security measures. Ayon kay Education Secretary Sonia Anggara, mahalaga ang pagbibigay pansin hindi lamang sa physical na seguridad, kundi pati sa mental at emotional na kalagayan ng mga mag-aaral. Kasabay nito, isinusulong ng DepEd ang pagkuha ng mga school counselor associates at pagpapatubad ng mas mahigpit na anti-bullying programs upang mapanatili ang ligtas na kapaligiran sa mga paaralan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, yung nag-viral na content creator dyan sa Negros Occidental, mga katropa, dahil dun sa paghampas sa aso, inireklamo. Katropa natin sa balita, Win Salinas ng XFM, Kabangkalan.
5: Inimbitahan na ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Kawayan sa Negros Occidental ang isang content creator matapos mag-viral ang content nito na nanghampas ng aso. Sa exclusive interview ng XFM Kabangkalan, humingi ng tawad si Jomon Granada, 18 taon at residente ng Sitio Pitugon, Barangay Mabugsay ng nasabing bayan. Pahayag ni Granada, ginawa nito ang content upang magkaroon ng engagement at reels at makatanggap ng sweldo galing sa Facebook.
6: Anahon-ahonan ko, te, may... Ay, kukabalo nga sala gali. Dugid kayo. Dugid mo. Makaswildo po sa Facebook.
5: Dagdag pa ni Granada na gusto lamang nito makatulong sa pamilya dahil sa kahirapan. Pinagdiinan din ni Granada na di alam nito na may posibleng kaso na kakarapin dahil sa pananakit ng aso. Samantala, formal na nagahain ng reklamo ang grupong Batch Project PH na isang animal rights group advocate sa Negros Occidental kaugnay sa paglabag ng Animal Welfare Act. Hiniling din ito ang complete adoption ng aso mula sa pangangalaga ni Granada. Yan ang balita mula dito sa 106.1 XFM Kabangkalan. Ako si Katropang Win Salinas, XFM News.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Ah, Alas 12:20 ang oras sa XFM News Nationwide. Live din tayo. XFM Cebu sa 88.3, Katropa. XFM Palawan 104.7. At sa XFM General Santos sa 95.9.
0: Balitang regional.
1: Balita sa Antique, si Representative Jojo Ang at dating Representative Sal Dico kinasuhan ng Amlig Antique Alliance. Dahil sumunoy anomalya sa mga proyekto sa Antique. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
7: Nagsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman Region 6 ang Amlig Antique Alliance laban sa ilang opisyal ng gobyerno at pribadong individual dahil sa umunoy paglabag sa environmental, procurement, anti-graft at land laws. Kaugnay ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways sa Antique mula 2019 hanggang 2025. Kabilang sa mga inireklamo si Nauswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang, dating Ako Bicol Party List Representative Sal Dico, ilang opisyal ng DPWH at Department of Environmental and Natural Resources at mga district engineer ng DPWH. Ayon sa grupo, ang mga proyekto ay nagdulot umano ng pinsala sa marine turtle nesting sites, fish sanctuaries, at mga lupang ninuno ng Irainon Bukidnon indigenous communities. Hiniling ng Amlig Antique Alliance sa Ombudsman na imbestigahan ang kaso at patawan ng kaukulang parusa ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas. Sinabi rin ng grupo na wala pa ring aksyon ng DPWH sa kanilang naunang petisyon at wala ring update mula sa Commission on Audit hinggil sa kanilang kahilingan na magsagawa ng special audit sa mga proyekto. Nanawagan din ng grupo sa mga pinuno ng Antique na maglabas ng pahayag at gumawa ng kaukulang aksyon hinggil sa issue. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
2: Konsihal ng Kadayangan SGA Barm patay sa Pomaril sa Midsayap, Cotabato. Katropa natin sa balita, Ivan Polona ng XFM Jensan.
8: Hindi na umabot pang buhay sa pagamutan ang isang municipal councilor ng Bayan ng Kadayangan Special Geographic Area o SGA Barm matapos pagbabarilin kahapon ng hapon, Hulyo 16, sa bahagi ng barangay Salunayan sa Bayan ng Mitsayap, Cotabato. Kinilala ng kapulisan ang nasawing biktima na si Sangguniang Bayan Member Honorable Nacer Dalandan, nasa Ustunggulang at residente ng sabing bayan. Base sa nagpapatuloy na imbestigasyon ng Mitsayap Municipal Police Station, nakaparada lamang ang sasakyan ng biktima sa gilid ng National Highway nang lapitan at pagbabarilin ito ng mga hindi pa nakikilalang mga suspect. Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ng kunsyal na siyang naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang malalimang imbestigasyon ng mga awtoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect at malaman kung may kinalaman ba sa politika ang motibo sa naganap na krimen. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: 27 anyos na babae patay naman matapos po makuryente habang papunta sa pangunguhan ng shellfish. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Patay ang isang 27 anyos na babae matapos makuryente habang papunta sa pangunguha ng sisi o shellfish sa isang palisdaan sa bayan ng Pinamungahan, Cebu noong Miyerkules. Ayon sa Pinamungahan Municipal Police Station, alas 7 ng umaga na maglakad ang biktima patungo sa isang fish pond sa Purok Plagao, Barangay Tahawa. Sa paunang imbestigasyon, aksidenteng nabangga ng babae ang isang konkretong poste ng kuryente dahilan upang mawalan siya ng balanse at bumagsak sa nakalaylay na secondary electrical wire. Hindi umano niya na malayang may daloy pa ng kuryente ang naturang linya, kaya agad itong nakuryente. Idiniklarang dead on the spot ng medical legal officer na Pinamungahan Rural Health Unit ang biktima. Lumitaw rin sa imbestigasyon na tumagilid ang poste matapos lumambot ang lupa sa paligid ng palaisdaan dahilan upang lumaylay ang mga linya ng kuryente at magdulot ng trahedya. Wala namang nakitang palatandaan ng foul play o anumang sinyalis ng karahasang kriminal sa katawan ng biktima. Naibalik na sa pamilya ang labi ng biktima habang patuloy na nakikipaugnayan ang mga otoridad sa mga kinaukulang ahensya upang matukoy ang pananagutan at maiwasan ang kalintulad na insidente dulot ng nakalaylay na linya ng kuryente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Simula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almimata XFM News.
2: Mga residente at anti-mining group nagkilos protesta laban sa panibagong exploration sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Jiro Cruz ng XFM Santiago.
10: Huling nagsagawa ng kilos protesta ang mga residente ng Cebu at Dupax del Norte kasamang ilang anti-mining groups matapos itong magmarcha sa harap ng Mines and Geosciences Bureau at Department of Environment and Natural Resources kaugnay sa pagpapahintulot sa panibagong mining exploration sa lalawigan. Nabigyan ng mining exploration permit ang North Luzon Mineral Resources Corporation at ang kilos protesta ay malinaw na pagtutol ng grupo sa exploration project sa Cebu bukod sa paggalatag ng barikada sa mga komunidad upang hindi makapasok ang drilling equipment na nagmula sa kumpanya. Sinasabing ipinalabas noong June 25 ang nasabing pahintulot partikular sa 4,456 na lawak na hektarya ng lupain para sa paghahanap ng ginto, tanso at iba pang mineral kung saan inaasahang makaapekto ito sa sakahan, pinagkukunan ng tubig, kabahayan at mga ancestral domain ng mga katutubong pamayanan. Giit ng grupo na bago ipalabas ang permit ay walang naging free prior at informed consent ng mga apektadong indigenous peoples alinsunod sa itinagdang proseso. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Jiro Cruz, XFM News.
1: At panghuli sa balitang regional, meron pong 5 bata ang sugatan matapos mag-drug race sa Barangay Marangas, Batara sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
11: Sugatan ang 5 minor de edad matapos na magkarambola ang 4 na motorsiklong kanilang sinasakyan sa kabaan ng National Highway sa Barangay Marangas, Batara sa Palawan, July 15, 2026, bandang alas 11:20 ng gabi. Base sa salaysay ng mga sangkot, nawala ng kontrol ang driver ng Smash 125 matapos umanong mag-Superman stand ang driver ng Rusi na pula sa Barangay Riutuba habang patagilid na nakadapa sa kanyang motorsiklo. Dahil dito, nagkasalpukan na mga motor. Agad na tumakas ang mga driver ng Rusi na pula at matapos ang aksidente ay iniwan sa lugar ang angkas nito na natagpuang nakahandusay sa kalsada. Dinala ang lahat ng biktima sa Batara sa District Hospital habang nasa critical na kalagayan ang angkas ng Rusi na pula na minamaneho ng isang 14 years old na minor de edad at kasalukuyang inihanda at para mas masuring mabuti. Ang iba pang sugatan ay stable na rin ang kalagayan. Patuloy ngayon ang investigasyon ng PNP para matuntun ang driver ng Rusi na pula na tumakas at upang malaman ang buong detalye ng insidente. Samantala, nananawagan ng PNP sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at iwasan ang pagpapahintulot sa mga minor de edad na magmaneho at makilahok sa illegal na karera o drug race. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News. Weather
1: update. Katropang Brian, binabantayan ng pag-asa sa labas ng Pilipinas isang LPA sa line 2,965 kilometers. Silangan po ng southeastern Mindanao na may lakas ng hangin nasa 45 to 55 kph, may possibility hindi naman pumasok sa Pilipinas.
2: Katropang Buddy, ngayong araw patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa extreme northern Luzon, kaya't makakaranas ang Ilocos Region, Abra, Batanes at Babuyan Islands ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Sa pangiiral naman ang localized thunderstorm sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
1: Sumigat po araw 5:35, lulubog 6:29.
0: Balitang international.
1: Atid sa atin to katropa ng Santon Gold, magiging obligado na po ang mga US soldiers na edad 30 pataas na sumailalim sa taon ng testosterone screening. Matapos sa aprobahan ni US Defense Secretary Pete Hegseth ang bagong health program para sa militar. Ayon sa kanya, layunin ang hakbang na matukoy at matugunan ang posibleng testosterone deficiency na animari makapekto sa kalusugan at kakayahan ng mga sundalo sa pagtupad sa kanilang tungkulin.
0: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz, edit sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagkaroon ng controversy matapos punahin ng longtime personal assistant ni Heart Evangelista si Resty Rosella ang naging pahayag ni content creator Mimi Ya tungkol sa isang umano'y clean money girl. Sa isang vlog kasama si Isni Ranolio, pinuri ni Mimi Ya si Ann Curtis at tinawag itong clean money girl. Bagamat walang binanggit na ibang personalidad, naniniwala si Resty na may pinatatamaan umano ang naturang komento. Sa isang Instagram comment na kalaunan ay nabura, kinwestiyon ni Resty ang paggamit ng terminong clean money at hinamon ang basehan nito, bagay na naging usap-usapan sa social media matapos ma-screenshot ng ilang netizens. Kasunod ng issue, napansin din ng ilang netizens na hindi na nakafollow sa isa't isa sina Heart at Mimi Ya sa Instagram. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni na Heart, Mimi Ya at Isnir hinggil sa usapina. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports!
1: Hatid po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nananatiling buhay ang kampanya na Nabi PH sa MLBB Women's International matapos ang baligtarin ang Falcon Daisies ng Myanmar 2-1 sa lower bracket ng Group B. Matapos mabigo sa unang laban, bumawi po ang koponan sa huling dalawang games para manatiling may chance sa knockout stage ng tournament. Aminado naman si head coach King Salman Makarambon na hindi pa naipapakita ng kanyang koponan ang tunay nilang laro. Ngunit kumpiyansa siya na makakabangon daw mga ito sa susunod na laban. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, July 17, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At maaari nyo po kami sundan sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas. Mga balita.
13: Kaklarik sana.
14: Exciting!
15: Bago pa man magsildo, wala namang kwikwarta niyo eh.
14: Kaklarek sana.
16: Exciting!

0: Okay, isang malusog na araw ng Biyernes sa inyong lahat, mga gili po naming mga kaibigan at sa lahat po na ating mga taga-subaybay sa ating pong programa. Ang programang The Secret of Health, handog po sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng Santon Plus Gold. Ito po ang programang magbibigay ng mga sikreto at solusyon para po sa ating pong kalusugan. Siyempre, sa pangalan ng ating pong CEO, Doc Rimelito Oy. Ako po ang inyong makasama sa ating pong talakayan ngayong pong araw hong ito, si Doc Algie Bakla ho ito ha. Humahalili sa kay partner Misael Hines. At siyempre, makasama din natin sa ating pong programa ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, mga eksperto sa alternative medicine. Walang iba kundi si Doc Ron. Doc Ronald Paler, magandang hapon na partner.
1: Isang malusog at magandang hapon po sa ating lahat mga ka-wellness and of course sa ating pong mga listeners. Welcome pong muli sa panibagong talakayan na naman dito po sa ating programang The Secrets of Health, kung saan ngayong araw ay muli nga pag-uusapan na naman natin ang isang information kung paano mapanatili na malusog ang ating katawan, especially with regards sa diet at kung ano yung pinakamagandang pamamaraan or diet na pwede po ninyong i-adapt para po tayo ay makaiwas sa mga karamdaman. Dito lamang po yan, atin po yung ihimay-himayin maya-maya lamang sa ating pong programang The Secrets of Health.
0: Ayan, maraming salamat Doc Ron na. Tayo po ay napapakinggan sa lahat po ng XFM station, Solid FM at iba pa pong partner stations nationwide. At syempre sabay ang napapanood sa live ng Yes to Health Inc. page. At maging sa iba pa nating mga partners na nag-share na ating pong programa ngayon pong hapon pong ito. Ano? At kung kayo po ay nakatutok ngayon sa ating live streaming, nako, swerte nyo dahil meron po tayong handog na regalo. No, siyempre sa ating Yes to Health, Healthy Katropa Giveaway. O, paano ba dyan na pwedeng makalibre ng coffee, Doc Ron?
1: Well, doon sa mga viewers po natin, ano, sa mga gustong makapanalo ng atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs, ang gagawin lamang po ninyo doon po sa viewers natin sa Facebook ay i-share po ang ating Facebook Live para naman po ay makita ng inyo pong mga kakilala o mga followers at mga family ninyo kung saan ay makatulong din sa kanila ang mga information na ito. And of course, lagyan po ninyo ng mga good or mga kagalingang na experience po ninyo sa atin pong mga produkto ng Yes to Health. And of course, lagyan po sa ilalim ng comment ninyo sa mga good experiences ninyo ang hashtag The Secret of Health para po kayo ay meron chance ang manalo pag kayo ang mapili ng atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs.
0: Yun, oh. Napakasarap pa naman ng ating kape na yan. Hindi lang ikaw babata. Gaganda ka pa.
1: Yeah.
0: Popoy ka pa. Ayan, at welcome na welcome po ang inyong mga tanong sa atin pong programa. Ipadala lang po ang inyong mensahe sa atin pong official hotline number na nakikita nyo sa screen kung kayo po ay nanonood sa Facebook. 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At kung hindi po masaya ng inyong katanungan, pakilagay po ang pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig. At syempre, kung kayo po ay nagnanais na mag-try ng mga produkto po ng Yes to Health na napakarami ho ang nabinipisyuhan itong ating mga produkto na to, puntahan nyo lang ho ang ating po mga partner distributors na malapit sa inyong lugar, gaya po ng Mercury Drug Stores sa buong Pilipinas. Ganon din ang Watson's, The Generic Pharmacy. Napakaraming pharmacy na to sa iba't ibang bahagi ng bansa, no? Ganon din po ang St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug. Ganon din sa mga local pharmacy sa inyong mga lugar, yung mga butika ho, ano? Pagtanong nyo ho ang ating po mga produktong tatak Yes to Health. At good news, mabibili na rin ang Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. At soon, sa lahat po ng Pure Gold Supermarket.
1: Woohoo!
0: Yan, pwede rin po kayo umorder, syempre. Kung medyo tinatamad lumabas, Doc Ron, minsan, walang ano, walang taong dito. Walang pamasahe. Nagtitipid. Uh-huh. Ayan. Pwede po kayong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. Mm-hmm. Ay, search lang ho ang Yes to Health 2011. Alam mo, meron din sa TikTok, mm-hmm, ay, na mga partner distributor tayo. Hanapin lang po ang lehitimong produkto po ng Yes to Health. At sa Shopee, hanapin, itype Yes to Health 2011.
1: And of course, Doc Algie, hindi lamang nila mabibili ang ating mga produkto sa mga pharmacies, mm-hmm, and partner supermarkets at sa online stores. Of course, mabibili din ninyo ang ating pong mga produkto sa ating mga Yes to Health clinics. Mm-hmm. At of course, kapag kasi Yes to Health clinics kayo pupunta, meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa ating pong mga senior citizens. Mm-hmm. Dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizens ID para po kayo ay maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag ka bibili kayo, meron din tayong libreng konsultasyon, mm-hmm, sa ating pong mga Yes to Health clinics, sapagkat nandun po ang ating mga batikan at matagal lang mga naturopathic consultant sa ating pong mga clinics nationwide. At liban po dyan, meron po mga programa nga pwedeng makatulong sa spesipikong karamdaman na meron po kayo. Meron po tayong mga programs and services katulad ng cleansing and detoxification program.
0: Oh, especially, the best yan,
1: oh. Yes, lalong-lalo na kandun sa mga may problema sa atay, may problema sa chronic constipation, and also may problema sa bato sa abdo, and also bato sa kidney. Also, yun din ang nutritional therapy and herbal therapy, or tinatawag natin yan na targeted supplementation, specific doon sa inyong karamdaman. Also, meron din tayong services na acupuncture, and also mugok buyang Korean therapy, and also biozapper therapy and terahertz therapy, lalong-lalo na doon sa may mga problema sa inflammation sa joints, and para ma-enhance ang trabaho po ng inyong bone marrow para lumusog uli. Yan po ang terahertz therapy. Mm-hmm. Diyan lamang po sa ating mga Yes to Health clinics.
0: At syempre, kung nais yung pasalan ng Yes to Health, mm-hmm, pwede kayong mag-walk-in sa ating mga Yes to Health clinic. Bukas po tayo Linggo hanggang Biyernes, mm-hmm, from 8 a.m. hanggang 5 p.m. Meron po tayong mga consultant na pwede hong makausap. At kung nais po ninyong pasyalan ang ating po mga Yes to Health wellness clinic, ito ho ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Gold Building, door number 3, JSIS Heights, Batina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret is

0: ng kalusugan na madali nating magawa. Actually, pinag-uusapan natin, Doc Ron, yung tungkol sa ano sa health law, mm-hmm. o laws of health. Mm-hmm. At nakakatatlo na siguro tayo, no? At ngayon, eh, di ba, nag-start tayo, pure air, then sunlight, then...
1: Exercise, then
0: rest.
1: Rest kahapon.
0: Kahapon. And ngayon naman, pag-uusapan natin ang tinaturing na isa sa pinakapundasyon mm-hmm. ng kalusugan, ito yung proper diet. Mm-hmm. Okay, nang gaano ba kahalaga na tama ang pinipili nating pagkain? At ano ang impluwensya nito sa ating kalusugan? Alam po ba natin, mga ka-wellness, na ating katawan ay binubuo ng mga more or less 30 to 37 trillion cells.
1: Wow.
0: O, paano kaya nila nabilang yun? Bawat isa sa mga cells na yan ay nangangailangan ho ng tamang sustansya araw-araw upang maging maayos ang kanyang pagtatrabaho. Isa pa, ang ating katawan ay patuloy po na gumagawa ng mga bagong cells. Mm-hmm. O, sabi nga, yung ating skin, napapalitan yan sa loob lamang ng ilang weeks. Mm-hmm. Kaya kung pangit ang balat mo ngayon, huwag ka malungkot kasi pag inayos mo yung diet mo,
1: pwede mapalitan.
0: Pwede mapalitan yan. Yung ating pong lining na ating bituka, which is pinakang vulnerable sa pagkasira, napapalitan halos kada ilang araw. Mm-hmm. Lalo na yung sikmura natin, ano? Mm-hmm. Tapos yung ating pong mga buto ay patuloy na nire-renew at paglipas po ng panahon. Ibig sabihin, ang pagkain po natin ang nagsisilbing materyales sa ating pong katawan araw-araw. Ngunit, sa kabilang banda ho, ayon sa mga eksperto sa kalusugan, milyong-milyong tao po sa buong mundo ang nagkakasakit dahil sa hindi tamang pagkain. At marami sa mga sakit tulad po ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso, yung obesity, at ilang pang uri ng cancer ay may kaugnayan po sa ating pagkain araw-araw. Kaya naman, ang tanong, Doc Ron, ano nga ba ang tamang pagkain?
1: Well, tamang pagkain, kung minsan iniisip ng iba, kailangan na mag-restrict o di kaya tumigil sa mga certain na pagkain. So, isa din yun sa kailangang titingnan at hindi naman ibig sabihin na talagang maraming bawal. Mm-hmm. Ang tamang pagkain is about food choices and also balance sa ating mga pagkain. Titingnan natin ang tamang pagkain ay pagkain ng balancing dami ng carbohydrates, protein, healthy fats, vitamins, minerals, also yung mga pagkain na may fiber, also sapat na tubig upang matugunan ang pangangailangan ng ating katawan. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabawal ng lahat ng mga paborito ninyong pagkain.
0: Oh.
1: Kasi sasabihin, pagka diet Doc Algy, sasabihin, bawal na naman. Kaya sasabihin ni...
0: Ayaw nila.
1: Ayaw talaga ng bawal kasi talagang natural ng tao na ayaw i-restrict.
0: Oh.
1: But then, kung titingnan natin, ay ito ay tungkol sa tamang pagpipili at tamang dami ng consumption ng pagkain.
0: Mm-hmm.
1: Kung titingnan natin, ang pagkain ay ang pangunahing pinagkukunan ng energy o enerhiya ng ating katawan kung saan nabubuhay yung ating 30 to 37 million or trillions of cells sa katawan. So, titingnan natin ang carbohydrates, ang primary fuel ng ating mga cells. Kapag gusto mo naman ng fuel ng katawan or energy ng katawan na mas mahaba yung kanyang duration, is kukuha doon sa fats. Kapag ang trabaho naman ng protina sa ating katawan, ito ang nagbubuo or nagkukumpuni doon sa mga damaged na cells ng ating katawan and also sa pagpapatibay ng mga tissues and also mga muscles or mga muskulo ng ating katawan.
0: Ayan. Siyempre, ang pagkain, kailangan din mayaman sa mga vitamin. Kasi, di ba, may tinatawag tayong micronutrients. So, yung mga pagkain mayaman naman sa mga vitamins na kabilang sa mga micronutrients, so, katulad ng paborito natin, vitamin C, o vitamin A, D, E, zinc, selenium, kailangan din, especially mga antioxidant.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yun ho ang nagsisilbing protection para hindi po agad masira ang ating po mga cells at nakapagbibigay po ng matinding sa atin na depensa laban sa mga sakit. Kapag malakas po ang ating resistensya, hindi po tayo madaling tamaan ng mga karamdaman na dala ng mga mikrobyo, dala ng sobrang stress. Alam mo, yung stress, yan pa lang, sapat na magbigay ng sakit sa atin .
1: Yes.
0: Pero kung malakas ang resistensya ng katawan natin, yung adaptability niya, hindi po tayo agad tatamaan ng sakit. At makakatulong din po sa ating kalusugan ang mabuting pagkain to maintain our weight. Na hindi naman tayo magpapakagutom. Iba kasi para
1: starvation.
0: Starvation diet na, hindi kakain.
1: Uh-huh.
0: Mayroong tamang paraan.
1: Yeah.
0: Isa na dyan yung calorie system.

0: Mm-hmm. So pagbibilang ng calorie, ano yung tamang pangangailangan ng katawan natin, wala kasing one standard ng nutrition that fits all. Mm-hmm. Kumbaga, may iba-ibang ano yan, may iba-ibang preference ang mga tao, no? Mm-hmm. Kaya kinakailangan alamin din natin kung ano yung pangunahing kailangan ng ating katawan base sa ating kondisyon na Doc Ron.
1: Well, primary na titingnan natin when you go on nutrition, number one na target dito is, of course, maprotektahan yung ating puso.
0: Mm-hmm.
1: Of course, number one yan na ano na top notcher yan sa mortality cost sa buong mundo.
0: Wala nakakatalo dyan. Wala number nakakatalo. One, heart attack.
1: Even kahit doon sa panahon ng pandemya, na ang pandemya, mas rapid yung yung mortality, pero top pa din
0: cause yun. Of, cause of death, heart attack.
1: Heart attack pa din.
0: Kahit COVID yung dati.
1: Yeah. Naapektuhan pa din ang puso. Kaya titingnan natin ang pagkain ng maraming gulay. Let's say for example, prutas, whole grains, pagkain ng isda, also mga nuts, at mga pagkain healthy fats ay nakakatulong sa pagpababa na tinatawag natin mga bad cholesterol para makontrol ang blood pressure natin. Also sa pagbabawas ng pamamaga or inflammation sa loob ng ating katawan. Lalong-lalo na kapag ka kayo ay stressful yung
0: trabaho,
1: nature of work, kaya kailangan ng mga pagkain na nagpapababa na tinatawag natin na inflammation. At kapag ka bumaba ang tinatawag natin inflammation and also mga bad cholesterol sa ating katawan, na nagpapababa ito ng panganib ng sakit sa puso at tinatawag natin sa stroke. At makakaiwas din hindi lamang doon sa pagkakasakit sa puso, kundi makaiwas din sa sakit na katulad ng diabetes, hypertension, stroke, also itong problema ng fatty liver.
0: Yeah, marami may ganyan, fatty liver.
1: Rampant na ngayon kasi hindi lamang yung alcoholic, meron ng tinatawag na non-alcoholic fatty liver. Na kung saan ay parang epidemya na din sa buong mundo or pandemya na sa buong mundo, no? Also, to hindi magkaroon ng osteoporosis at also maiwasan ang pinaka-dreaded na sakit ng lahat is itong tinatawag natin na cancer.
0: Actually, cancer is second most deadly.
1: Deadly.
0: Oo, yung malignant neoplasm. That's cancer. Just imagine, wala dati sa listahan niya ng mga killer diseases.
1: Tapos ngayon,
0: pangalawa na siya.
1: Pangalawa na, hamakin mo yan. So, ibig sabihin, kailangan talaga nating tingnan yung tamang dieta o tamang pagkain, tamang choice of food upang makaiwas sa sa karamdaman. And of course, ang pinaka-the-best talaga is mag-iwas kaysa sa manggamot ng karamdaman.
0: Kasi mas maganda yung prevention kaysa magkagamot ka. Isa pa sa maganda sa tamang pagpili ng pagkain, yung naiingatan yung kalusugan ng ating utak. Kasi kung healthy diet, for example, you eat a lot of healthy fats na merong omega-3 fatty acid.
1: Yes.
0: One of the best nutrients, especially fatty acid for the brain. Mm-hmm. At napapanatili nito na healthy yung ating memory, even yung ating concentration, which is isa sa sign ng pagtanda ay ang pagbaba ng ating cognitive function.
1: Mm-hmm.
0: Minsan, yung mga tao, kahit na 40 pa lang, 50 pa lang, malilimutin na. Uy, sabi, tumatanda ka na. Kaya hindi po nakapagtataka na yung mga taong mahilig kumain ng healthy food, mas maganda yung performance nila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang trabaho, because mas maganda yung kanilang brain capacity.
1: Mm-hmm.
0: At isa pa, ang healthy food, pag pinili natin yan, mas maiwasan natin yung problema sa constipation, mga digestive disorder, kasi mataas ang fiber content ng mga pagkaing healthy. Mamaya, pag-usapan na may mga healthy na yan. Unahin muna natin yung benefit. Ano?
1: Yeah.
0: And nakakatulong din ito para hindi ka mag-retain ng maraming toxin sa katawan. Kasi the more fiber you have from whole grains and other foods like yung mga beans, diba? Mas advantage to sa ating pong taba sa sistema natin and also sa pagdi-detox sa ating sistema. Yan. Kaya dun pa lang sa pagpili ng tamang pagkain, marami ka ng ginagawang hakbang para gamutin ang ating sarili at ma-prevent ang sakit. Kaya nga sinabi ni Hippocrates, let your food be your medicine. And your medicine be your food. You know yung ibig sabihin ni Hippocrates? Hindi naman ibig sabihin ni Hippocrates na yung a medicine na yon na ay mga drugs,
1: yes.
0: Di ba? Kasi hindi mo naman pwedeng kainin yung maintenance. Yari kapag kinain mo yung maintenance mo. Pero yung sinasabi na medicine doon ni Hippocrates is literally a healthy diet.
1: Yes, a healthy diet. So liban dyan sa sa pag-cleanse, also brain function, ito din ay nagpapatibay. At our choice of food could also brings a lot of strengthening sa ating buto. Lalong-lalo na sa buto at sa kasangipin. Let's say, for example, kapag ka ang pagkain natin is mataas sa calcium, sa mga minerals katulad ng calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, papatibay ng buto, vitamin K, na kung saan ito ang tumutulong para mag-bind yung ano yung mga calcium doon sa ating buto. Ito ay napakahalaga, lalong-lalo na doon sa ano sa growing stage ng mga bata. Well, of course, hindi lamang sa mga bata, pati din sa doon sa nagkakaedad, kasi habang kakaedad is bumababa yung calcium sa katawan at sa buto. So kailangan mapanatili. And also doon sa mga buntis at sa mga matatanda. Ang protina naman ay ang pangunahing kailangan para mag-repair ng ating mga mga joints and also mag-repair ng ating mga muscles. Maraming mga pag-aaral na papakita na may kaugnay ang tamang pagkain sa mababang panganib ng tinatawag natin na depression and anxiety.
0: Oo, kasi maraming pagkain na merong natural phytochemical na nagpapakalma ng katawan.
1: Nagpapakalma and also, Doc, yung sinasabi nila na tumutulong sa pag-produce ng serotonin and melatonin,
0: yung
1: sa
0: happy hormones
1: sa ating katawan. And also yung tinatawag natin na yung pagkain na nagbibigay sa atin ng resistance to pain or natural pain reliever sa ating katawan. Kaya so good choice of food, ang kalimitan nakikita natin is nakaka-apekto din sa cognitive function. And also, ang magnesium, calcium, potassium, at tryptophan na matatagpuan sa ilang mga masustansyang pagkain ay nakakatulong upang maging maayos ang ating pagtulog. Lalo doon sa mga nagkukurenta na ano.
0: Mga quarantine.
1: Nahihirapan na matulog. Nagre-reklamo na kasi natutulog ng alas 11, alas 12, gigising ng alas 2 at alas 3. Nahihirapan na makatulog. Pero pagka good choice ng pagkain, masarap ang tulog po ninyo.
0: Oo, at isa sa mga pagkain niya na alam ko ha, sibuyas.
1: Yes.
0: Saka yung iba mahilig sa mga tsa like pandan o mga kamomile. So maganda sa tulog yan. At hindi lang yan, pag healthy ang diet mo, kitang-kita mo yan sa itsura.
1: Yes.
0: Kaya di ba, may makikita ka blooming. Kasi ang healthy diet daw ay nakapagpapaganda ng ating balat, ng ating buhok, at ng ating overall aura. Parang mas bata kang tingnan. Kasi yung mga vitamins and minerals that are proven na nakapagpapabata ay makikita mo sa healthy diet. O kaya napapabagal dito yung pagtanda dahil especially mga plant-based sources, yan ay mayaman sa mga antioxidant, mga anti-aging phytochemical na kilala sa scientific research na talaga nagre-reverse ng aging process at nagiging kahit na kayo ay edad sabi na natin 60, mukha ka pa rin 59.
1: 10 years younger. Mukha 59 years lang.
0: Hindi. Pero joke, mas bata kang tingnan sa edad mo.
1: Eh, pero kasi nasabi, you look 10 years younger than your age.
0: Yeah, tama yun.
1: So, liban dyan mga Doc, ano, so, ang maayos sa pagpili ng pagkain ay nagpapahaba. Nagpapahaba ng buhay at kalidad ng buhay. So kasi mahirap din na mahaba yung buhay pero
0: hindi maganda yung quality,
1: sakitin, hindi ka na makagalaw. Tapos etong nangyayari is mahihirapan ka din na makikita mo yung mga tao na sa paligid mo. Ikaw ang kumbaga ikaw ang pasanin nila. Yun ang pinakamahirap sa lahat kasi kung minsan iniisip natin yung nag-aalaga lang nanghihirapan. Of course pati yung inaalagaan nahihirapan din kasi ayaw natin maging pabigat sa mga taong nakapaligid sa atin. At ang good choice of food o pagpili ng tamang nutrition, ito ay napruwebahan sa tinatawag na meron kasing 20-year study, Doc, na tinatawag na Blue Zone Study. O, tiningnan yung mga tinawag na Blue Zones. Ang Blue Zones, ito yung mga lugar na kung saan marami yung centenarian. At hindi lang yung centenarian na naka-wheelchair. Ito yung mga centenarian na active pa sila, nagtatrabaho pa sila, at meron pa, ano pa sila, contributing as a member of society pa din sila. So, ang mga blue zones na ito, which is kung makikita natin, mostly ng kanilang pagkain, 90-95%, is yung tinatawag natin plant-based diet. Wow. So, yung ibang zones is kumakain sila ng isda, kumakain ng karne, pero very little amount. More on tinatawag natin na plant-based diet. Ang mga original 5 regions ng blue zones, ito ay sa Okinawa, Japan.
0: Kaya pala, sa Japan, kahit na 70 yata, mm-hmm, nag-serve pa sa ano, sa restaurant.
1: Meron pa sariling ano, may sariling shop pa, may noodle shop pa.
0: Tama.
1: So, Japan, also itong sa Sardinia, Italy, kaya nauso nga yung tinatawag natin na merong diet na tinatawag nila, nakalimutan ko yung term noon, Mediterranean diet.
0: Yeah, Mediterranean,
1: Mediterranean diet. Oh, dun din dun yan kinuha sa ano, sa Sardinia, Italy. Also sa Nicoya, Costa Rica. Also sa Ikaria, Greece. And ito ang pinaka-unique is itong sa Lumadlinda sa sa US. Kasi sa paligid niya is industrialized, pero siya lang ang natatangi doon sa kalagitnaan ng industrialized na state kung saan mayroong blue zone. Kasi itong iba, itong Okinawa, sa Okinawa sa Japan, nasa bundok ito. Itong Sardinia, nasa bundok din. Nicoya, nasa bundok. Ikaria, nasa bundok din. Parte yung mga ano, yung mga Centenarian. Kakaiba itong sa Lumalinda.
0: Bakit? Mamaya malalaman natin,
1: Dok, kung bakit kakaiba yung sa Lumalinda. No?
0: Yeah, mga ka-wellness, ngayon alam na po natin ang overall value ng tamang pagpili ng pagkain. Mamaya naman po pag-uusapan natin ang pinaka-recommended na pagkain na subok na nakapagpapahaba ng buhay.
1: Yes.
0: Ito ang plant-based diet at mamaya po yan sa ating palatuntunan, babalikan po natin yan pong ating mga tatalakayin yan. Mm-hmm. Kaya wag po kayong bibitaw sa inyong pakikinig dahil magbabalik pa ang palatuntunan,
1: The Secret of Health.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Ay, pila man day sugal anang true love, oy? Kay akong budgetan.
3: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
3: XFM.
2: Kaklarik sana!
5: Exciting!
0: Other question, syempre. Mm-hmm. Ngayon ay fully aware na ho tayo ng health authorities ay sabi nga ng mga health authorities, fully aware na sila sa sitwasyon na naidudulot po ng problema sa ating pong kalusugan ng hindi tamang pagpili ng pagkain. Oo, yan ang umatenda ko ng ano ng webinar, 2 days webinar ng DOST FNRI. At yan talaga yung pinag-uusapan, mga ka-wellness. Grabe. Just imagine sa Pilipinas na lang napakarami ng bansot na bata na wala pang 5 years old. Napakaraming obese, merong problema sa hypertension, diabetes. And that's because of the choice of food. Mm-hmm. Yun ang kanila nakikita. Kaya ngayon, binibigyan na ng value yung mga native na mga halaman, yung mga dating kinakain natin sa probinsya, di ba? Ngayon, sa Amerika, naglabas sila ng tinatawag na bagong dietary guidelines. Nakilala din bilang inverted food pyramid. Kasi di ba ang pyramid ng food pyramid dati, syempre yung pyramid. Pero ngayon, binaliktad
1: na yung pyramid.
0: Inverted pyramid.
1: Uh-huh.
0: Ito ay initiative ng Trump administration sa kanilang program na Make America Healthy Again. Sabi nga dito nila, we must return to the basic American household. Must prioritize diet built on whole nutrient-dense foods, protein, dairy, vegetable, fruits, and healthy fats, and whole grains, sabi ni President Trump, paired with a dramatic reduction in highly processed foods with refined carbohydrates, added sugar, excess sodium, unhealthy fats, and chemical additives. Yun ang kanilang pinalabas ng National Institute of Health sa Amerika, yung inverted pyramid. Hanapin nyo yan, i-google nyo yung ano, yung American na dietary guidelines. Makikita nyo na nasa yung mga carbohydrates na mga refined nasa pinaka lower. Then yung mga fruits and vegetables na doon sa pinaka top. Katapat na mga
1: proteins.
0: Mga proteins, ano?
1: And fats.
0: Oo, na organic.
1: Organic.
0: Hindi yung mga nakadilata. Ganun na lang ginawa nila. Uh-huh. Sa Pilipinas, meron din tayo. Ito yung tinuturing nila na isa sa maganda pag-aralan nila na para sa Pilipino, yung pinggang Pinoy.
1: Mm-hmm.
0: At sa pinggang Pinoy, binalansi nila na yung isang pinggan ay merong pinaghati nila. Yung kalahati ay fruits and vegetables. Then on top of that is tubig. Tapos yung kabilang side, hinati sa dalawa. Nandun yung carbohydrates, nandun yung healthy fats, at saka yung protein. Dun sa pinggang Pinoy. Pero interesado ako, Doc Ron, dito sa plant-based diet. Kasi ito yung ano eh, proven na nagpapahaba ng buhay. Ano ba itong plant-based diet?
1: Well, the word itself tells about it, yung tinatawag natin na plant-based diet, obviously, is galing sa plants. So, mostly, ang kinakain is gulay, prutas, mga grains or butil, whole grains. Pag sinabi natin whole grains, hindi yung white rice. Pagka whole grains, brown rice yan. Kasi dati, yung ano,
0: may darak pa.
1: May darak pa. Kasi dati, bago ka makakasaing, mag-exercise ka muna, babayuhin pa yun.
0: Alam mo kami nga ni Missy, sabi ko sa kanya, gusto mo talagang pumayat ka? O pumayat tayo? At healthy tayo? Tanggalin na ano, bumili tayo ng ano, ng palay. Tapos bumili tayo ng losong. Bago tayo magsaing, magbabayo na.
1: Magbabayo.
0: Yun ang sikreto nung unang panahon. Kaya hindi sila, lagi sila may exercise.
1: Tapos dapat magaling ka mag-ano, magpa-a, mag-fa, ano tawag doon.
0: Tahip.
1: Magtahip. Kailangan marunong ka magtahip noon. Tapos pipilian mo pa yun ng pase. Yung ano, yung mga hindi pa na ano.
0: Ang akin na nung unang panahon, di ba, ang laborious talaga, pero healthy naman sila.
1: Healthy.
0: Ay ngayon, ang tumataba yung baboy kasi yung darak, kinikis-kis doon sa bigas, napupunta sa baboy.
1: Yeah, tapos lalagyan yung puting bigas, fortified. Gagawin ng fortified. Sana yung ano, yung sustansya nandun sa darak, tinanggal yung darak, tapos dadag.
0: Pero alam mo ngayon, ano, aware na rin yung mga ka-wellness natin. Kaya marami na rin ang bumibili ng mga unpolished rice.
1: Unpolished rice, yes.
0: Mga red rice. Kaya lang, mahal. Pero okay lang kasi yung isang cup mo nun, pag kumain ka nung whole grain, busog ka na eh. Hindi ka makakain ng marami.
1: Yes.
0: I'm sure.
1: And of course, huwag isipin na mahal. Kasi kung gano'n ang isipin ninyo, kasi ang binili ninyo dun is yung kalidad ng pagkain ninyo.
0: Mas mahal ba ospital?
1: Kasi nag-iipon ka, nakamura ka nga, magbili ng mga ano, kind ng pagkain.
0: Sabi nila magka Santon plus gold, baka mahal. hindi ho, ang Santon plus gold, magkano lang naman. Mas mahal ma ospital.
1: Kung pinapansin ninyo, doon sa kumpara niyo doon sa mga nagbibisyo, nagsisigarilyo, yung isa sigarilyo 20 pesos, Santon plus gold 13 lang. So,
0: kung bibili ka pa ng wholesale, baka maka-discount ka.
1: Maka-discount pa. So, plant-based diet, balik tayo doon sa plant-based diet, gulay, prutas, whole grains, of course, unpolished rice yan, legumes. Ito yung misconception kalimitan daw kasi iniisip na ang beans, lalo na pagka-munggo, ay nakaka-arthritis. Nakaka-arthritis.
0: Kaya ayaw tuloy kumain ng beans, kaya mayroon tayong patient sa Yes to Health. Sabi niya, alam mo Doc, 15 years na akong hindi kumakain ng beans. Kahit anong beans. Sabi ko, kahit munggo? Opo, 15 years. Kumusta yung rayoma mo? Andiyan pa rin, sabi niya. Sabi, alam mo, ba't hindi ka kumagaling? Hindi ka kumakain ng beans.
1: Yes.
0: Po yun.
1: Kasi, nandun yung essential amino acids dun sa mga beans to repair. Also, anti-inflammatory. Of course, fiber meron. Pagkain nga lang ng beans, araw-araw, nagre-reduce up to 75% ng colon cancer. Pagkain ng beans. Kaya kung titingnan natin, maling conception yun ha, na ang beans ay pinagmumula. Of course, may uric acid ang beans. Pero kapag ibaba ninyo whole night bago ninyo pakuluan pagka umaga is natatanggal yung ano na yun.
0: Saka iba rin yung uric acid niya na hindi katulad ng karne.
1: Yes, purines.
0: Ibig sabihin, pag wala ka naman talagang dating uric acid level na mataas, kahit kumain ka araw-araw ng beans, wala naman.
1: Walang problema.
0: Actually, staple diet ng mga Europeans and Americans yan eh. di ba?
1: Maalala ko dati, may kakilala ako doon kasi dati is gumagawa ng tokwa, tapos araw-araw palaging beans. Sabi, mabuti ikaw Ronald, hindi ka nagkakarayuma. Sabi ko, sa ilang taong ko po, sir, hindi naman po kami nagkakarayuma dito sa pagkain namin. Kasi ako po talaga mahilig sa beans, kahit araw-araw beans. Wala naman, so far, wala pa naman. Wala man namang rayuma. So kasali doon ang nuts and seeds. Ito po yung tinatawag na concept ng vegetarian or plant-based diet mga ka-wellness.
0: Ano ba ang difference ng vegetarian diet sa veganism? Para doon sa mga nalilito dyan.
1: Kasi meron kasing term na veganism. Ito kasi is filosofiya.
0: Mga vegans.
1: Mga vegan. Ang totoong vegan is a philosophy in which is kung saan bawal ang lahat ng produkto, paggamit ng produkto, hindi lamang sa pagkain, kundi kasali yung gamit. Say for example, yung leather. Hindi pwede sila, hindi sila gumagamit ng leather kasi that is against animal cruelty. So leather, also yung pagkain ng honey kasi nga namamatay yung ano, mga bubuyog. And also bawal din pagsuot ng mga ano, ng mga bag na leather. Basta anything na nanggaling sa animals. Also they are not drinking milk, of course using eggs. So yun yung tinatawag natin ng veganism.
0: Parang pati seaweeds nga may isang vegan na
1: pati seaweeds ayaw
0: ako kasi may buhay parang iba pa, anyway sa susunod na lang.
1: So kasi kung titignan na may buhay, lahat naman siguro may buhay, pero with regards sa animals. Now sa vegetarian naman, ang comparison sa vegetarian, ito naman meron tatlo naman klaseng vegetarian, yung lacto-ovo vegetarian. Lacto means milk, ovo means egg. So that means they eat vegetables using also milk and eggs. Merong namang lacto-vegetarian.
0: Pero wala silang karne.
1: Wala silang karne.
0: All kinds of meat.
1: All kinds of meat. Ano lang, ang ginagamit nila na from animal products is milk and eggs.
0: Yun lang.
1: Lacto-vegetarian naman is yung tinatawag na ano, milk. Yung milk lang ang ginagamit. Ovo-vegetarians, yung egg ang ginagamit, pinadagdag nila sa pagkain. Meron ding ibang, ito, hindi ko na makonsider na vegetarian kasi tinatawag nilang pescatarian. Yung tinatawag na kapag pescatarian, kumakain ng marami, mostly is gulay, then, tapos kumakain din ng fish. Yung tawag nila pescatarian. Pero I do not consider that as part ng tinatawag natin na vegetarian diet.
0: Ayan, mamaya po sa ating pagbabalik ay pag-uusapan naman natin ang benepisyo ng plant-based diet at sasagutin natin ang inyong mga katanungan. At pag-uusapan din natin ang ibang mga produkto ng Yes to Health, kung anong benepisyo nito at bakit magandang gumagamit tayo ng Santon Plus Gold kung hindi po maayos sa tingin natin ang ating diet. Ano ba maitutulong ho nito? Pwede po kayo mag-text sa ating hotline 0969-609-6545. At tutok lang po kayo dahil magbabalik pa ang ating programang
8: The Secret of Health.
9: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zantron Plus Coffee Mix. Sasarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zantron Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
10: Zantron Plus Coffee Mix.
11: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Zantone Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag Zantone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Zantone. Mabibili sa mga butika.
14: Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
15: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
16: Premium D3 Coffee Mix.

0: Okay, balik tayo mga katropa, mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Siyempre, ang ating pong programang ito hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold. Pwede po kayo mag-text sa ating hotline na 0969-609-6545 at ilagay inyong pangalan kung hindi po maselan ang inyong katanungan. Isama na rin kung saan po kayo nakikinig na lugar.
1: The secret of health and
2: hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang natin para makaiwas sa at maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Sa mga hindi po nakakaalam, ang Santon Plus Gold po ay isang herbal supplement na may pinagsama-samang extract. Standardized extract ko ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Ito po yung mga natural na mga sangkap, kaya siguradong walang harmful side effect. Kaya naman sa mga hindi po nakasubok na ating pong produkto, puntahan po ang ating mga partner distributors sa pinakamalapit po na lugar sa inyo. Available po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug at maging sa Shopee. Hanapin lang ang Yes to Health 2011 na ating official store at sa mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa ating pong bansa. Kasi marami tayong mga branches nationwide na pwede nyo pong puntahan. And of course, Doc Ron, batiin natin yung ating mga taga-subaybay. Ayan, si Rihanna Diestro. Ayan, sabi niya dito, good morning mga sir, watching live from Katropa listeners, solid supporters, Kunalum Chapter, Himamaylan Area, Negros Occidental.
2: Mga Ilonggo ini.
0: Ilonggo.
2: Mga Ilonggo ini.
0: Santon Gold Coffee Mix ang gamit-gamit ko at Santon Gold Capsule. Ayan. Nababasa mo ba dyan? Si Sir Romeo Aguda, good afternoon po, The Secret of Health. Uminom po ako ng Santon Gold Coffee kahit may maintenance po ako, high blood. Romeo Agudo, Barangay La Mesa Ridge, Calambas City, Laguna. Ayan na, sino pa?
2: Dominic Jan Abagat Valdez, magandang tanghali po mga doctor. Salamat po at may natutunan ako ngayon at may susulat na naman ako.
0: Ayan, syempre kay Ronnie Pasugiron, Nati Garcia, Julius Latriz, Maricel Largo, at si Doc Aselio.
2: Aselio
0: Patalinhog.
2: Patalinhog.
0: Yan ho, sa Sambuanga na nakatutok ko ang ating mga ano dyan, mga bisita sa Yes to Health Sambuanga branch. Ayan. Ngayon, pag-usapan naman natin dun sa mga nagtatanong, ano nga bang advantage kapag nag-shift tayo sa plant-based diet, Doc Ron?
2: Number one, is bababa yung oxidation ng LDL. Bababa ang triglyceride, which means gaganda ang puso. So ito ay nakakatulong para makaiwas panganib sa puso. Pangalawa, ito ay nakakatulong na mag-control ng ating timbang, also pagtaas ng blood sugar.
0: Karamihan sa mga naririnig ko nga na nag-shift sa
2: vegetarian
0: plant-based diet.
2: Yes.
0: Yun ang una nila napansin.
2: Yeah.
0: Hindi sila nagda-diet. Just pinaltad lang nila. Tinanggan nila yung karne, tapos nag plant-based diet sila. Bumapayat sila. Na kahit wala sila maraming effort.
2: So, kasi natutulungan din nun. Kapag kabalansi ang pagkain natin, natutulungan yung tinatawag natin hormonal function. Also, nakakabawas din, nakakatulong sa pag-iwas ng pagkakaroon ng type 2 diabetes.
0: Yan, common yan.
2: Common yan. Lalong-lalo na kapag mahilig kayo sa mga ultra-processed food and mga refined flour and refined sugars sa mga pagkain. Hindi lamang yan, ito ay nagpapalakas din ng ating immune system sapagkat ang mga plant-based diet ay mataas sa vitamins A, C, and E, minerals, and antioxidant, and also nakakabuti sa ating digestion, lalong-lalo na doon sa may mga problema ng chronic constipation. Kaya doon sa mga nahihirapang dumumi, switch kayo sa plant-based diets. Palitan ninyo yung white rice ng brown rice or di kaya anong klaseng anpa palis rice, brown rice or black rice is gaganda po ang inyong pagdumi.
0: Dami namang daming alternative sources, di ba? Ngayon, ano naman ang disadvantage kapag lagi namang karne ang kinakain natin?
2: According sa study, kapag kapalaging karne ang kinakain, is ito ay nagpapataas ng risk sa pagkakaroon ng colorectal cancer. And especially kapag merong ang pagkain po ninyo, ang mga karne na pagkain po ninyo is yung commercialized na pagkain, ito ay nag-cocos ng tinatawag natin ng obesity. Mm-hmm. Kasi mataas yung tinatawag natin na yung tinuturok na ano na antibiotics. Mm-hmm. Napapansin po natin doon sa mga mga hayop na mataas yung antibiotic intake nila is mas mabilis lumalaki. Kaya makikita ninyo 45 days ng manok.
0: Bilis na ano?
2: 45 days.
0: Kaya meron nga ngayon 35 days na lang.
2: 35 days, isang kilo na ang samantalang dati aabot ka ng isang buwan mahigit bago ka halos kalahating kilo. Pero ngayon kapag ka tinurukan, mas mabilis tumataba ang baboy, ang manok at ang baka pagka maraming antibiotics.
0: Sa madaling salita, hindi man lahat, pero marami ang hindi organic yung
2: hindi organic
0: kasi ng pagpapalaki.
2: Yes, kasi yun ang mas mabilis para masuplayan yung demand. Ngayon nga meron na silang ginagawa na nagawa sila ng genetics ng manok na kung saan merong dalawang paa para masuplayan yung millions of tons araw-araw ng supply ng isang food chain, kasi ang siniserve nila is puro drumsticks lang.
0: So yung manok ilan ang paa?
2: Dalawa. Nagiging apat.
0: Apat?
2: Apat na yung paa.
0: Yung paa?
2: Oo. Nagiging apat ang paa para ma-producean na yung drumsticks. Uh-huh. So yun yung mga at tinatawag natin benepisyo kapag ka nag-transition kayo sa vegetarian diet.
0: Oo. Sabi nga nila kapag ikaw daw lagi nagkakarne, mas marami kang inflammation. Mhm. Uh-huh. Mas malapit daw yung kasakit na cancer, mm-hmm. saka yung kidney problem,
2: yes.
0: at saka yung iba pang mga sakit gaya ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng fatty liver and heart attack.
2: Mm-hmm.
0: Kasi nga ang plant-based source, animal sources, talaga may fats yan. Mm-hmm. Napakarami nilang fats, mm-hmm. and yung protein nila okay naman, complete protein. Ang problema pag break down yung protein from animal, mm-hmm. maraming mga byproduct.
2: Mm-hmm. Lalo-lalo na yung purine, Doc.
0: Mm-hmm. Yan. Kaya hindi natin sinasabi na hintuan nyo yung karne.
2: Mm-hmm.
0: Pero ang sinasabi natin dito ay maging moderate.
2: Mm-hmm.
0: Hindi moderate. So, moderately.
2: Actually, sa yung napag-usapan natin kanina, Doc, about sa Blue Zone, 90 to 95% mm-mm. is plant-based. Very 5% lang. Kasi kung ang whole vegetarian doon is yung sa yung sa California. This is a group of ito ay compound ng Seventh-day Adventist.
0: Yan. Naalala ko, nalimutan ko ibalikan sa iyo yon.
2: Mm-hmm.
0: Anong difference nila? Mm-hmm. Kahit nandun sila sa syudad, alam mo naman, ang California talagang
2: highly urbanized na yan. Highly urbanized na city.
0: Pero ang dami doon, mga 90 to 100, naglalakad pa sila.
2: Mm-hmm.
0: Nagso-socialize pa sila.
2: Uh-huh.
0: So, dahil sila ay full vegetarian.
2: Yeah, full vegetarian.
0: Oh.
2: At liban doon sa full vegetarian, also yung lifestyle ng kung sa Pilipino kapwa.
0: Mm-hmm.
2: Yung pagtulong sa iba, yung sense of belonging, maraming factor, pero number one talaga na nakakaiba sa kanila doon sa paligid na yun is yung number one is yung pagkain.
0: Yes.
2: Yung pagkain.
0: Maraming mga healthy food sources, mm-hmm. na pwede silang makuha araw-araw.
2: Mm-hmm. Kaya yun ang talagang pinaka-unique doon sa Lumalinda, California, doon sa tinatawag natin na mga blue zones area.
0: Mm-hmm. Kaya yun ang kagandahan kapag alam natin kung ano talaga yung, lalo na dun sa mga taong bata pa lang, mm-hmm. nasa edad 40, 50, ang dami ng sakit. Ano?
2: Mm-hmm.
0: Lagi ko nga sinasabi, kung gusto nyong gumaling na mabilis, pag tinanggal mo ang karne at mga byproduct ng meat, mm-hmm. especially mga dilata, especially if you're suffering from hypertension and diabetes, dun pa lang, mm-hmm. magkakaroon na ng changes eh.
2: Yes.
0: Kasi yung katawan mo, actually, ang karne ay wala siyang fiber.
2: Mm-hmm.
0: Yun ang problema sa meat.
2: Yeah.
0: Zero fiber
2: talaga.
0: Which is pag everyday mo kinakain ang pagkaing walang fiber, hindi ito madaling ilabas sa katawan.
2: Mm-hmm.
0: Okay? Yung fiber kasi is something that can help mas mabilis,
2: mm-hmm.
0: makalabas sa katawan, and mm-hmm. also Yung fiber, mahalaga yan sa pagwalis ng mga cholesterol sa ating pong intestine.
2: Mm-hmm.
0: Which is pagkarne, as in solid, wala siyang...
2: Also yung digestion digestion length.
0: Yes,
2: so, isa pa yun. No? Digestion length. Mas mahaba ang digestion time ng ano ng karne,
0: mm-hmm.
2: ng protein ng karne, kesa doon sa plant-based proteins.
0: Ayan, may question dito, ang isa nating ka-wellness mula sa Cebu. Sabi niya dito, Don Aljo, gusto ko mag-vegetarian, kaso hindi ko kaya.
2: Aha.
0: Dahil ako ay nakatira at ang sa isang lugar na ang mga kasama ko ay hindi kumakain ng gulay.
2: Aha.
0: Ano po ba ang pwede kong gawin aside from kakain ng gulay na pwedeng makatulong para makakuha ako ng antioxidant?
2: Well, kung titingnan natin, meron akong libro na basa na yung ano yung Atomic Habits na libro. Na kung saan merong mga addicts na kung saan nung tinanggal sila doon sa environment nila na bago yung pag-uugali.
0: Oo.
2: So sometimes kailangan talaga ng pagpili ng surroundings, especially kapag you're surrounded by pagkain. I'm not saying na kailangan mong iwanan, but if that is the thing na kailangan mong gawin in order for you to become healthy, I think you can, it's up to her or to him na pagpili kung ano ang gagawin niya. Now, with regards naman sa pagkain, as much as possible, huwag mong biglain kasi nga nasanay ka tulad sa amin.
0: Yes, so.
2: Nasanay ka sa pagkain ng karne. Unti-untiin mo and learn. Marami naman sa YouTube. Matuto kang magluto ng ano yung pamamaraan kung saan sasarap yung pagkain and at the same time, ano siya, attractive siya sa ano sa panlasa. And of course, kapag lalong-lalo na, hindi ka mahilig na magkumain ng gulay. Na hindi gusto mong kumain pero hindi naman
0: palagay ko yung mga kasama niya sa bahay
2: ang doon siya nahihirapan
0: lalo na kung hindi ka ang bumibili ng pagkain
2: at saka hindi ka ang nagluluto.
0: Yun lang
2: kasi wala ka mahirap na magreklamo kasi lalo na
0: kapag nakikain ka lang
2: nakikain. So with regards naman doon, mas maganda mag supplementation as much as possible habang nagta-transition doon sa pagkain ng gulay.
0: Tamang-tama yung Santon Plus Gold. Napakagandang supplement yan sa mga kulang sa gulay.
2: Yes.
0: Katulad din itong question ni Albert. Siguro taga-Kuyo ito. Sa isla po kami nakatira at mahal ang gulay pero mas marami ang isda. Okay lang po ba yun na gumamit ng food supplement at kunti ang gulay at marami ang isda? Ano sa tingin mo?
2: Well, mas better 'yon kaysa sa walang food supplement.
0: Parang sa Kuyo, sabi mo, maraming isda.
2: Doon. Maraming isda doon talaga, halos mabigay ang isda. Pero kung ano, meron din talagang kung mapapansin nung napansin ko nung nanggaling ako doon sa area na 'yon, may mga lugar na pwede kang makapagtanim. Meron ding isla na mahirapan ka talaga magtanim kasi puro bato. Halos bato 'yung ano, 'yung isla.
0: Sama lang nila. Gulay ano.
2: Mahal ang gulay nako po. 180 'yung patatas, ang carrots is ano, ang 180 ang sibuyas 120 ang bawang 120 nako po mamumulubi ka talaga kaya ang recourse ko doon nung nandun ako tanim talaga
0: sariling
2: pero doon sa ano merong isla na mahirapan ka talaga magtanim supplementation is mas okay na kaysa sa wala.
0: Alam mo kung bakit magandang supplement ang Santon Plus Gold kasi meron siyang mangosteen moringa pa lang panalo ka na kasi ang moringa is napakataas na kanyang nutritional value very dense kaya nga sabi ng isang scientist, kapag daw ikaw ay natrap sa isang lugar, like isla, na ang tumutubo lang doon ay niyog at saka malunggay hindi ka mamamatay.
2: Na. Buhay na.
0: Oo, kasi una, yung malunggay, may protein, may fats, meron siyang kompletong nutrients. O yung buko, yung niyog, may tubig, meron siyang fats. Natural fats, at napaganda ng kanyang nutritional value. Yun. So, sa Santon Plus Gold, punong-puno tayo ng yung density ng nutrition, napakataas. Ano? Meron pang panlaban sa mga tumataas ang sugar kasi meron siyang ampalay extra. Meron pa siyang spirulina.
2: Spirulina.
0: Actually, speaking of protein, sa plant base, ang isa sa pinakang the best at complete is yung
2: spirulina. Spirulina.
0: Kasi sabi nga nila, nako ang plant base, yung mga beans, hindi complete ang protein niya. Totoo nga naman. Kasi yung meat, pag kumain ka ng karne, lahat ng amino acids doon sa karne. Pero pag kumain ka ng plant sources, halimbawa isang beans ang kinain mo, hindi yan complete. Kaya ang kanilang suggestion, huwag lang ikaw mag-rely sa isang source. Mm-hmm. Pumbaga mixed source kasi mm-hmm. for example sa munggo mm-hmm. walang ganitong klase ng amino acid. Mm-hmm. Doon sa isang klase ng beans merong amino acid na ganoon. So once you eat that combination, mm-hmm. makukompleto mo yung mga amino acids na kailangan mo. Pero pag spirulina ang kinakain mo, sa spirulina kompleto siya. Mm-hmm. Even yung B12, mm-hmm. oo, na napakahirap ano. Eh nandun sa spirulina. Mm-hmm. Kumbaga ito nga kinakain ng mga astronaut pag pumupunta sa ibang ano sa space. Mm-hmm. Oh, kaya napakaganda niya, no?
2: Meron ang tinatawag doc na Ezekiel's bread kung mm-hmm. saan tinest yun ng mga scientist na kompleto siya ng building blocks mm-hmm. ng amino acids. Mm-hmm. Oh, tingnan niyo lang sa Biblia, kalimutan ko yung verse. Yung Ezekiel's bread.
0: Ano?
2: Yung combination ng mga lentils, beans and also wheat na pinakain kay Ezekiel.
0: Okay, hindi na ngayayat si Ezekiel.
2: Hindi na ngayayat si Ezekiel.
0: Oo, nakita ko rin yun at interesting. Ano? Kaya sa mga ka-wellness po natin na nakikinig, mm-hmm. tandaan po natin na nasa ating mga kamay ang paghaba ng ating buhay.
2: Yes.
0: Nasa ating pagpili ng pagkain, kung ano ating pipiliin, at syempre, maging wise din tayo. Pag mm-hmm. alam natin kulang tayo sa sustansya dahil ang ating hilig ay tuyo, mm-hmm. sinangag, itlog, mag Santon Plus Gold po kayo.
2: Yes.
0: Yung ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitsi, and yung
2: Premium
0: ating
2: D3.
0: Premium D3 ay dinisenyo ho na makaalalay sa ating pangangailangan sa mga pangunahing sustansya at nutrisyon mm-hmm. na kailangan natin para mabuhay araw-araw. So, wala na ho tayong oras. And baka, Doc Ron, meron ka pang ibang gustong sabihin sa ating po mga ka-wellness?
2: Well, maraming salamat po sa mga listeners natin and also dun sa mga nag-comment and also nakikinig sa atin and also nag-text sa kanilang health concerns. And I hope na natutunan ninyo ano ang pinaka-the best. No? Depende na yan sa inyo kung i-adapt ninyo yung plant-based diet. Pero sa amin po dito is kaming tatlo is nasa plant-based diet po kami as much as possible. Yan po ay tinuturo namin sa inyo para naman ma-experience niyo yung experience namin with regards sa health benefits ng paggamit ng plant-based diet.
0: Ayan. Okay, maraming salamat, Doc Ron. At ang mapalad na mareregaluhan na ating healthy katropag giveaway ay walang iba kundi si Ma'am Rihanna Diestro. Uh-huh. Yan, congratulations po sa inyo, Ma'am Rihanna Diestro. Wala yung aking sound effect dito ng palakpak. Ayan. So maraming salamat mga ka-wellness, mga katropa, sa inyong pakikinig, sa ating palatuntunan. See you again sa Sunday.
2: Uh-huh.
0: Ang oras naman ng ating pong programa ay alas 11 ng umaga o ng tanghali hanggang alas 12 ng tanghali.
2: Uh-huh.
0: Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Doc Algie po ito sa pangalan ng ating CEO, Dr. Remedy Tuoy, at siyempre ni partner, Doc Misael Hines. Kami po ang inyong bantay kalusugan, nagsasabing sumain niyo ang mabuting kalusugan at muling babalik. Sana ay abangan niyo po muli ang programang
3: The Secret of Health.
4: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: XFM. XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Kung ang siliha lang, ay miss you lang.
9: Kaklarek sana!
10: Exciting!
11: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moayo sab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs, ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook, Gerald Vendo. O pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
7: Clarex!
12: Exciting!
13: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
14: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.

0: ayan na ba sinabi mo?
1: Ayan!
2: Napapasabi na lang talaga ako na bakit kaya ayan na ngayon.
0: Hello sa inyo, Adia, uy.

0: fashion. Uy, may buntag. Sa wala pa ka mata. Ano nga pa mo ng mata?
1: Ala!
0: Ay, okay na ba ang all are like, is everyone okay? Is everyone like having a great time? Pauhan tayo dito. Hanggang may buhay parating OA. Nadihag, unsa may buhaton. Hello sa inyo, ha? Watay buhaton, maminaw na sa tagradyo! Mga wala pa yung ibuhat din, ha? Kay nag-break time. Well, I'll just be with me. Just stay with me. Samahan niyo ako hanggang alas 3 ng hapon. At samahan natin, pasayahin ang buong sambayan ng Kabisayan. Wala kayong sinabi. Anyway. So what do you expect today? It's another day. It's another X-rated. Another story. And I'm problema na po. As always. Diba? Imagine we're here para sulbaro ng mga problema sa mga gipadadi ni. Nga naman gid mo po. Nga naman gid nga pwede man gid nga dilita magproblema sa mga butang-butang. O nga naman inyong magproblema ako as always. Diba? Sige lang, ana naman ginaginabuhi. We always have options, but probably not everyone has their own options. I mean, not everyone. Kapuya mo nag-English. Ay, basta mga pagsigari. Nga naman sa bitog namin mga problema po. Uy, upirmi man mo nga musulod sa mga sitwasyon nga maka... Mahimo mong magka-problema. Well, DJ RC, it's pretty normal. We're human beings. We tend to decide things and unfortunately, some of us, na yung mga decision nga, It costs mental health and somehow it costs everyone's concern. Importante diha di mawa ang palangin. Dili ko ganahan maminaw ni mo basta walay ana-ana. Ha? Huh? Wala di manawag basta walay ana-ana. Kapuya ba? Hello Kim, hello Sham. Hello everyone sa TikTok. This is me back again. For how many months na I was gone? Wala ko nawala day kay grabe ka busy sa babae. I was really busy. Ano dyan na basta mga career woman. Oh! Career woman. Hello si inyo. Asa naman ka? Asa man ka mo ato DJ somewhere down the road. I miss you na. Wow. Saliliyan na nga itong comment section kayo muna po ni Hinong Day nga mangluod na sadi sila sa ako. Kaya muna mabash na sad taan ni. Okay, lagi. Lagi daw kumanagar. Congrats sa movie. Ay, thank you po. Thank you. This is me officially as a producer and as a director, as a writer at the same time. Sabi na ba yung ano yan? Cardo Dalin. GV Vanix watching from HK. Hello po Randy Santisa Santia, Randy Arteaga Santisa. Minaw nata Christian Amodia. Ay, hello po si inyo ha. Diha, grabe naman si Kagawad po. Ano yung Christian Amodia o si Pupot Pai Kan Reserva. Naka-anniversary follower pa talaga sila, oh. Fabiano Pugoy, hello po. Charot kong Angel Tata na matahom, kinakusgang trabahante. Walay pinakaluya din ha, kusgan regyud. Ako di ko mo-advertise. Muna niyong atangan, I'll be announcing soon sa kumuan to. But one thing for sure, just enjoy with me up until anytime, until when. Karo kay mag-taod-taod ko nawa sa TikTok, but it's fine.

0: It's fine. May hapon DJ Reyna. Hello po, may hapon Christian Wine. May hapon po kay Charlene sa inyo ha. May hapon. Ay, kakahangak ba? Pwede di ka ma-date sa concert ni Joseph Garra. Wow! Asan yung concert ni Joseph Garra?
1: Ayan!
0: Ano naman concert ni Joseph Garra, di ba? Kapi, chat-chat, bitawin inko. But unfortunately. Hello po kay Kuay. Jordan, hello po sa inyo ha. Naa may part 2. Nalagi na yung part 2 pero... Buhol na mag-release. So dyan ang babae, uy. May hapon po, di Doc JJ o DJ Guapa Chinita. I miss you. Wow! Ginahagi ko rin ako mga listener ay kay Minga. One man sala na ako, uy. Hello po, Rez. May hapon po sa imo. May hapon po. I miss you. Busy gid ko karon. Kawat lang ko chat ni mo. Permi ko mamino sa radyo. Diri sa may bakayan. Always. Exciting! Thank you na, usapang ano tayo today, DJ? Huwag ngayon nga tangayin. Miss M, hello po. Hi, pretty DJ writer. Ano namang lahat na lang ginampanan ko na. Hindi lang writer, hindi lang director, hindi lang producer. Nag-artista din at the same time, radio DJ din. So, pare, huwag sabihin ng iba dyan, ay, wala ka namang trabaho. Gusto ko kasing malaman nyo na may trabaho ako. Kung ano man yung nakikita ko, pinaghirapan ko yan. Minsan wala nang tulugan. Sobrang effort. Bitaw, ilisod kaayo dyan ay. Ilisod kaayo nga, kanaganing wala kayo mong source of income and you're like relying to anyone. It's, yeah, lami nga na ilalaki nga masuporta sa imong kinabuhi sa mga financial o luho. Pero lahat mo ganing mong lucky, good, uy, ang ending na to, ani, basi pwede ratakuan. Never be in that position again. Bahala kuno di managa DJ Reyna Chinita. Basta kita lang si Puput Pai kan reserva ni mo. Okay na daw ang iyang adlaw. Ay! Ano ba? Bilis ako niya. Shoutout na nagyapon sa XFM Tago. Hello po si inyo ha. May hapon din ha. XFM Davao, XFM Mati, Jensine, Bukidnon, Zamboanga. Hello po si inyo ha din ha. O sa maabdan sa pagsibya sa to ang programa. Napinyada sa may Davao del Norte, Davao de Oro. Really, ito yung maabdan na itong pagsaba-saba sa kahapon. Inani, basta hapon ganito, ikan ka na ni Udto. Lamin siya kay ikatulog ay. Pero na may ubang diya nga dili pwede matulog kay ga-duty man. Well, I guess, pwede naman mong ubanan ko, uy. Oo, hangtod alas stress, bitaw ko. Parang dito ko katulog ba kung asya man mo karon? Deba. Hi, Miss Beautiful. Ayun, para bang Indiano. Oh, kanyang mga single din ha. O, reply na ng mga Indiano diha sa inyo ang mga kuwain. Sa may giyon sa demo, Ana, nga giyon na naman mong hi, Miss Beautiful. Sa doon, i-block sa dayo ninyo. May kalaki ninyo. Oy, basig mo na na. Pa-advise ko, DJ. Kana Neil, tubaga na si mong kaugalingon Neil, sure ko na nakibuot. Shout out Dam Jasper Lopez ng Dapsa. Shout out si mong Jasper. Pangutan na ni Sir nung kanina, tabagay niya si Neil, popot pa'y ka na kung mga higala nga kagawa, dili lang diya sa may Buhol, na po kayo mga kahigalaan niya kagawa diya all the way sa Lapu-Lapu City. Kada ganun kong kagawad mo na ng amigo kong kagawa. Diba? Akoon ba na ako, ano siya? Ihadong uyab, 2 months pa lang daw sila. Niya, nano na, bundis daw, 3 months. Depende na gina ni Moniel. Mabang kakay ko, ay. Kamunong gag may mga problema, ako pa problema ako. Shoutout from Cebu, gikan kay code number 7. Hello sa inyo, ha, Del. Siyempre, taga Cebu, manta ato na, ana siya daw, ako ang last touch. Muna, sige pa. Balik, magugugay mo mga carny. Wala ka na, Neil. Importante, Neil, ka ng... Importante, buhi pa ka. Aragin na siya. Hala kay V. Cortez Velasquez. Hello po. Ito siya sa aking life. Advice ako, friend siya. Gipaangkan. Ako gipaangkon. Diba? Parehas mo dahi. Pagpakong mo. Mura niya siya. Kung siya gipaangkan, ikaw gipaangkon. May pagpakong. Pernaami sa hospital, Roy. Nagapaprenatal pa mi sa akong kanding. Alas sila sa hospital nung kinakabar mo na nakayat. Aw. Mga istoryeron Jenita o mga black yung kas media sa din yung kanding anong shy mong buhay nakaya buhayin manapin mo chat manapin mo yung kanig yung baba ni Jenita doon yung kapugan manapin mo comment sumay mo sa kuha ako na good ni Mayang hapon. Oh, ano sila DJ? Unsa di buhaton pag ang imong amiga mga yu ay unsa buhaton pag imong amiga manghuwam nimo og kwarta? Nya karon dili na siya mo reply. Ah, friendship over die. Ay. Usually friendship over na. Oo. Na actually inana day circumstances. Mo nga ka realize po kuno kung ako mangutang ko sa kong amiga. Ako na nga, pwede na gid mo dili mo makabaya dayon basta reply lang gid mo. Ayun niya ibutang sa archive. Oh. Kasi nakarelate niya nga pa utang ilang amiga niya wala na sila reply niya o girestrict ba mo din ha asa man mo gibutang ka ay ya wala na kanya na wala na kanya kanya uya sa hello DJ Gilbert DJ RC gikan kay Gilbert Estelle watching from San Francisco Gusan del Sur salamat po sa gihulngan sa kanlaon sa pagadian asa pa matama abdan aning pagsibya na to oy diha pod sa may San Francisco Gusan del Sur may pagpaminaw sa inyo ha din ha madunggan ko tibuok Visayas Mindanao sa mga nakalaing-laing dapit din ha hapon sa inyo ha. Pakwisgin yung mga radyo kay taon-taon. Dato nang sugda na nga tong X-rated drama. Hello DJ, nagula na po di tak makalimot sa tulum na nun dapat pirming magpao. Ay! Ano, magulat pa mamugulan para magpao, magpalpal.
1: It's 2 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: Dapat babae kay kong tingog basta sa kanlaoy na. Okay, nagtura ba ganyan sila nga kanang babae ko. Tinuod nga babae. Actually, tinuod yung kong babae. Ayun, sa di. Hello, DJ. I'm watching your stream. Watching your stream from USA. Una, USA, United Quarter Area. Hi, DJ. From Panabo, Davao City. Davao del Norte. Panabo City, Davao del Norte. Hello po sa inyo sa Davao North. Paminaw, maabot po lang akong pagsibiya di pinagi sa radyo sa may on air ta sa Tagum City. Hello sa inyo ha din ha, may pagpaminaw. Grabe no, sa una nangandur ako nga madunggan ko sa radyo. Nga anak ko nga may tag madunggan ko sa radyo, karon kay madunggan ako dili lang sa Cebu. Madunggan na po ko sa laing dapit sa Mindanao, laing dapit diri sa Visayas. Thank you, Lord, sa mga experience o opportunities. Kanuna kita mapasalamaton. Kay the more grateful the person is, the more he blessed. DJ, muduwa kag ML Noah. May kuy, may ka bumuduwa o kanang, sige na, kanang ganing. Ano mga games sa phone? I don't have any games on my phone. Fun facts ako, wala ko'y game sa phone kaya wala ko'y pasensya. Ayaw! Kung pasensya, it's either makapamusil ko. Wala d'yo kay pasensya d'yo, hindi ko makaya. Mga games, hindi ko na para na. Ayaw! Hindi ko ganahan mapildi. Ayaw, saan nga mo si DJ? Uy, sensitive na nga topic today. Beta, sorry, sad. I swear not to say anything about it. Shout out sa PNP class, Pinagsanib 16-01 of Caraga Region. Happy 10th anniversary gikan kay Burr 1993. Hello po, good afternoon DJ from San Miguel, Bulacan. Shout out ko sa Tolentino family og sa Biasano family. Hello po, shout out sa Itaw from Davao City. Okay, hello po sa inyo din sa Davao City. May pagpamina. Anayon lang sa pagpamina. Wala sa may choice. Alright, loading pa kaayo. Kadali lang. DJ, single pa ko DJ. Namasin ra ko DJ kung pwede ba ko mo backing o parking sa tibuok ni mong kasing-kasing. Nobody has the audacity to tell that on air. Pero isog ra ka sa park nga mo banking ka. Ayaw! Mo backing sa akong kasing-kasing. Unsa may ang akong ikahatag nimo nga wala sa imuha karon? O unsa pod ang imong ikahatag nako nga wala sa ako akaron? Kay kung ingon ka og imuhang tabadidoy, naasag ko ako lang gipatanggal. So which one? Unsa man dito? Tiil lang ko ha. I'm open for it. So tiil lang ko. Chachatra ko. Ano si Big Kadena, Barney? Hindi na mga bawas at basta tinuod na akong pagkatao. Ay, ya! DJ, sugda na nag-uro na to ang kuay na. It's raining in... DJ RC, it's raining Cebu. Ay, raining ba ang Cebu? Gaulan ba, Doc JJ? Ulan siya ko kabante kay pagawas ko ganyan, arang kainit man. Wala ay! Ano, diri si Eileen, ito, wano, limuran itong nino nga. Ulan daw ang Cebu. I guess, dili ang Cebu City. Kaya mo rin ang Cebu City, init pa sa ako ah. Mas init pa na ako. Gabi ka, hindi ka nagawa. Hindi ka nagawa sa kapalit mga ganit. Oo ka ng ay. Sa may 11-7. Sige lang, basig diaron sila sa mga probinsya nga bahin. Grace, hello po. Cagayan de Oro City, Joseph. Init kaayo ang nag-practice sa mga tao. Yes, may nang maanad ta. Maanad tang ma-imperno. It's either ma-rainbow ra ka kutob o ma-imperno. Swerte ka green book ha. Pero sa ako ang batasan, di ko sure. Pinansi ko mo ang ko. Basta niya ngayon ako, ayun ka, ma-rainbow ka, ganun ang kakita man ta din niya. Tama rin ng istorya or joke rin niya. Tama rin ng joke nga kanang nasyak ko nga nagkita misa kung silingan nga pala Simba. Basta mo mo nagkita sa internet. So, ganun nga ba, ganun nakabaw mga kaana. Ako gagichikahan na nga kung iyaan nga buhi pa. Ibalik siya ko sa pagkakuan. Ibalik daw siya sa yuta para i-chika. Bet na ko ang kilay. Oh, dapat mag-i-bet kay bahalag wala na na porma o gudili ko kabalo mangilay ako. Tinuod lang, if there is one thing I'm not good at, ang mangilay. Chuy talent ay. Hi babe, huwag ka nang magalit, hindi kita iiwan. Kahit iwan niyo ako lahat, wala akong pake. Huwag ka nang mag-ano dyan, Blue Sunset. Oo, paka-cringe mo. Para bang, saan ka ba pupunta? Aalis ka ba? Rain and shine daw. Oh, nakalusot siya gamay. Rain and shine na daw, Doc JJ. Ganihara daw to na nagkuhay. Sige, huwag tayo mahimo. Rain and shine man di ay. Anyway, oo. Oo, mahal kitang tunay, babe. Okay na oy. Maayo ra ka po. Anak, dyan na. Basta na anay, hapit na gidman ko. Kaon lagi. Ano sa pasawa before tamo biya, bisa kuan. Kaya para proceed sa ato ang mga advertisement din ha. Naghuwat sila ganiha. Inuulan kita ng pagmamahal, DJ, pero sa iba ka lang pumapasilo. Huwag magay ko gipasilungan. Nakaragibugtabi. Ayun lagi mo panabi ba nga ka nang murag na ako'y ka nang uyab. Kaya muna hinungdan nga, di ko ka-uyab. Kaya nagtuo silang na, di ko'y uyab na ako'y bana. Kapoy kay mo ay. Kapoy ba yan ko ay? Sige na magpanabi din na nga, ma, ikaw wala'y uyab. Ay, wapag yun sa babae ay. Ana siya, cover daw akong mouth. Dili pwede ko ay, dili siya pwede ipa-cover akong mouth. Kaya nga naman, di ko swilduan sa kumpanya kung asa ko nagtrabaho. So, kag-mahire ko din, hindi ko magkitab. Hindi ka pwede magbuot-buot kung magkitab akong mouth. Nay, magunawag yung reklamo din yung asaba daw kay ko. Saan pa nag-expect nyo sa DJ? Magyaw-yaw! Say, tanong nyo sa ko ang management, mag-hire o ka ng hilumon? Utok ba? Ha, magpa-ilage mong di mo magamit sa inyong brain cells, pinakalas nga brain cells. Ayong hapong DJ Reyna, shoutout ko sa akong asawa nga si Chermeline Babor. Yaha, di ay ning bana. Ah. Ano ba, una yan, nag-shoutout. Bakit po laging galit ang mga babae pag hindi nabibigay ang gusto? Ikaw ba naman dili ihatag ang dili gusto? Ikaw ba naman ang dili ihatag ang gusto ni mo? Kisa may ganahan. Kasi mo sa ka-Bermin? Basic knowledge. Kamuno, nga naman po di mga laki, nga naman hindi mo sabit-sabit o basic knowledge. Data bed, single. Wait, cheers to us. Basta, balag single, basta nalang may gamay nga kwarta. Okay, walang ginatibahan inin nyo, ha? DJ Reyna, live ni, nagsasam ituon ni mo ani kungan, Marlox. Wala nagagana imong utok, Marlox. Inanat nagyug kagamay ng utok ninyo. Ang music na mo identify. Nausa naman niya ako mga listener o kanyang mga viewers na ako. Uy, nagka-slow naman mo. Ang hambog na bagay ko ng mga bright tatanan din niya ang inyong mga comment pang kuan. Ang mga bright. Wow, masagdaan. Ang nag-ulan na diri sa may kasambagayan, Cebu City DJ, nagbaha na. Nagbaha daw guwapa. Nagbaha po daw kung ay. Nagbaha pa daw, naglunop pa dyan. Nagbaha o guwapa, naglunop o batig naong. Grabe po, kahinawa yun, no? So, wata ka ba? Basi guwapo gina ni siya. Pati mga self-proclaimed people. Sama na ako, self-proclaimed. Ang sag ko, nakakawa mo na yung guwapa ko. Bahala na o ba doy? Huwag pa kag-inong guwapa nga, never mag-inamahita bu. Ayan, lasa na ko nga ibasahon ng greetings sa niya. Mabalik din ta sa ito mga pahinom-dom taod-taod. And then, siya ka, X-rated drama mga katropa nga inyong giatangay. Ayan, liisan ako. Asa man ito nga Superman? Para di ayo. This is it. DJ, nagkagwapa lagi kag maayo karon basta na ako'y kwarta. Lansyoon na lang tika. Kagungwa, asa? Ano man di ay? Ayan, it's 2:08 in the afternoon mga katropa. Itong oras, atusin nyo sa mga produkto sa Guest to Health. Naguna diyan itong Santone Plus Coffee Mix. Balik na taod-taod. Ito nang sudan na itong X-rated drama. Ayaw listen nyo mga radyo pabilin sa pagpaminaw mga katropa.
2: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Erychloremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santone Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Santone Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon, hayahay na pud ang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
4: Santone Plus Coffee Mix.
5: Ang coffee dyan, sa ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santone Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santone Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santone Plus Coffee Mix.
4: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nya, nagsuka pa jud ko pain. Gisulat

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Saltone Vitamin C.
1: Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Jaime, usa ka retired ng sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: ama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
1: XFM.
5: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time at 2:12 in the afternoon. Oras sa tun sa inyo ng Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Katropa, pagkusgi ng mga radyo, kaya niya na ang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait kina baha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawa. May sobra katukirok. Putlon ko ni anumat tagbayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: pagmamahalnya.
1: Boss, si Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

0: hapon ka ninyong tanan. Ania na po ang laing sugilanon. Sa kinapuhi. Inubanan sa kalipay. Kagool o kasakit. O di mawa ang hisgutanang. Kalami. Hinaot ko nga na ang kamo. Samaay o kapiskay sa maing panglawas. O hinaot ko nga samtang namina mo sa programang X-Rated. Andam ka mo nga maminaw sa mga suliran. Kundi inang inahanglan sa inyong mga tamba. Inyong giya, Swiss chun. Luyo sa inyong posible nga panghusga.
1: I expected.
0: Expected ang judgment. Mayong adlaw ko rin yung tanay. Labi na sa mga suking tigpaminaw. Si programang X-Rated din sa XFM. Labi na sa laing dapit sa Mindanao, sa XFM Davao, XFM Tagum, XFM Jensen, XFM Mati, XFM Jensen, o XFM Bukidnon. Mayong hapon kaninyong tanay. O sa maabdan ining pagsibya ni ining sugilanon o ining programa. Kining atong tagaan sa pagtagad karon, itago nato sa pangalang Jessa. Tay Jessa, 21 anyos, taga Buhol. Di ka ni silingan ni Christian Amudja. Mahitungod kini sa iyahang pamilya. Anaay lang sitwasyon karon nga. Sama sa uban, ilasang nasinati. Mga problemang pamilya nga usahay lami i-desisyon nga mabuwag nila apan ang kinabuhi di gini mamasayra. Nahadlo ka nga muhatag o desisyon aron sa imong peace of mind. Ay, usapang pariente. Pero mas maayog inyong paminaw na nga kusugilanon mo nang ania ato nang sugdan. Akong giulunghan nga suwat tampo ang akong pariente.
2: Tinuod nga mahal ko ni mo, Alvin.
3: Ngano, Jisa? Unsa man? Nagduda pa gyud day ka sa akong pagkatawo? Ha? Kapila naman na ako na pamatud-in ni mo na mahal ko ikaw.
2: Usahay, makalibog manggug ka. Usahay akong ma-feel ang imong gugma. Usahay sab dili.
3: Imo ra nang huna-huna. Dalibi, dalibi, dalibi. Takus ko, be.
2: Mukalit mo na na siya pang takus, uy.
3: Kawa, mukalit lagi kang kalami. Jess, ma'am niti man-ing. Kaya man-inig maayo. Mahal kayo, taka.
2: Ha? Mahal ko isap ikaw, Alvin.

0: Kevin. Giabot na nga akong gikadlukan.
1: Gikadlukan unsa?
0: Wala ko itong ahisa kong binuan nga sakit.
1: Unsa?
0: Unsa na itong baton ini? Mapatsyanjo ko nila ni Mama o Papa kung mahibaw sila nga. Mabaw sila ini akong ginagatan karun.
1: Aw, makikatubang ko sa iyong pamilya, sa iyong kinikanan. Andam kong manubag sa netabo na ito karun.
2: Pagod ko. May konrad yung kaog maayo, Jaysa. May resulta na yun ang isigin mo glaglaan. Mauna na!
3: Dadaan ka ng amahan sa imong kasabak din sa imong katubangan. Kinahanan nga magkasulti, Minia.
1: Ayaw lang mong kamalaka, Noy, nang kay andam ko mga amahan sa kasabak ni Jaysa. Pero di lang una ako magpakasal niya karon. Tungod kay kinahanglan na pamanggod nga adtoon akong ginikanan sa Cebu. Taga Cebu magud ko. Og gipanhilang ko din he. Og dinhilang ko papuyo sa akong tiya. Kay doon naman ko'y nakuntra nga amusilingan sa amo. Maong dinhilang una ko.
3: Ganun adtoon pa man. Wa ba sila cellphone dito nga mapahibaw ni mo? Aron dili na sila moanhi din he? Aron kasabutan na mo ang nahitabo karon sa among anak?
1: Ah, sige lang Noy. Akong pahibawon lang si Mama ug Papa.
2: Kinsa man ay pangani mo do? O kunsa imong apelyido?
1: Alvin Dominguez nang ang akong gamit nga apelyido sa akong mama. Kay amang gud sila makasal sa si Papa sa una. Pero ang apelyido gud sa akong papa kay libre. Alvin Libre gud ko.
2: Oy, libre? Mao nang akong apelyido pagkadaga. Sawa pa ko magminyo niya akong bana. O kun mauna, may posibilidad ay nga pariente mo o sa akong anak. Daghan kong pariente sa Cebu. Oy, Ginoo ko. Kada kong binuang ng inyong relasyon. Nga nung nahitabo man niya, di ni angay nga mahitabo. Dili! Gini mo susiha ang makatao atong Alvin, ha? Nganong diretsyo ka lang og pakigrelasyon niya?
0: Ma, wa ko makaibaw nga libre ba de ang apelido sa iyang papa? O wa ko makaibaw nga ang iyang gida sa iyang mama ba de ay? Og siya sab, wa sab siya makaibaw nga ang akong middle name, libre ba de ay? Wa masab siya mangutana.
2: Buwagi itong tawa na!
0: Unsa? Apan, nganong ako mangbuagan, ma?
2: Dako kay ning baliw ang nitabo karon. Nakadungog ka? Dakong baliw! Mao nga buwagi siya!
0: Ma!

0: Alvin, dili ta magbuwag. Dili ta magbuwag. Mahal na kung sila itabo.
1: Jessa.
0: Mahal man kahakay ko ni mo, Alvin.
1: Yes. Mahal kayo taka.
0: Pwes, mauni ang higayon nga atulik uno na nga itong gugma sa usag-usa. Di ta magpadabisan unsa pa ka nang mahitabo sa unahan. Basta atong baruga na nga itong gugma.

0: yun kay kag-oog, Gisa, ha? Sige lang niya gihapon ka ang pakikita itong Alvin.
1: Ma, mahal ko si Alvin. Kikinhalan ako siya sa among anak.
2: Pag-ihilom, Gisa! Hoy! So good ka ro. Di ka na makagawas inyong baya.
1: Unsa?
2: Anhi ka din eh. Kung dili ka makalaglaag, arun di na mo magkita itong Alvin.

0: Tulad ng kaadlaw nga, huwag ko kang kawastin sa amo. Huwag wa na sabi magkita ni Alvin. Dili kinibahin mo. Kinahanglan makagawas ko rin sa amo. Kinahanglan nga, magkakita mi si Alvin. Dili makatarunganon kining gibuhat nila ni Papa nako. Oh, mugawas ko din eh. Magita ko paagi nga, makagawas ko din eh.
1: Jess, di mingaw lakay ko ni mo.
0: Alvin!
1: Mingaw kay ko ni mo.
0: Ingon masab ko, Alvin. Alvin, di na kumabalik sa amo.
1: Unsa?
0: Gikapoy na ko nila ni Mama at Papa. Maungdad ako bisan asa. Di na kumapauli sa amo.
1: Jess! Ano na utada niya? Gamay na niya kwarto ang atong giabangan. Distansya ta gamay sa imong mga ginikanan. Plano yun ako nga manglarga ta sa Cebu. Pero unya na. Mangita una kong kwarta. Okay? Para atong pamilite. Ya, Usaman. Mukuyong ka kanako sa Cebu.
0: Oh, Alvin. Mukuyong ka nung bisan asa.
2: Hoy, babay. Husa ka na imong desisyon.
0: Ori.
2: Wala ko'y mahimo ani. Imo maning desisyon.
0: Basta ba yaa ayaw kayo pagsaba nila ni Mama at Papa? Kung asa ko?
2: Oh, Jessa.
0: Nadugay na si Alvin. Hain naman siya. Naglain na yan ng akong lawas. Huwag ko makasabot sa akong kipati. Mubangon ko. Ato ko sa gawas magpaabot ni Alvin. Dugo! May minagay na yung dugo sa akong pa.

0: 2:34. That was our X-rated drama. Isundan na ng kantang requested niya, Bulag na Pag-ibig. Ano ba yon? Bulag ba yun? Kita niyo naman. Anyway, mudawat ko og tulo ka caller. So, unha na lang 15 mga kauna. So, tawag da yun. Hello po sa inyo, John. Maayong hapon. Kinsa ni Ditso da yung tambag?
1: Si Marvin ni all the way from Davao.
0: Ayan. Go, Marvin!
2: Yes, hello, DJ RC.
0: Mm-hmm.
2: Para sa kwa, DJ RC, no? Apelido naman na DJ RC. Pero ang nakakuhaan mo kung dato sa nalati, kasi siyempre, hindi man libre ang dahil niya. Hindi alam niya ang apelido sa pagkadalaga sa iyong mga kapunan ka pagkakitis niya. Pero ang kwan, hindi mo sila. Pwede man sa mga DJ RC?
0: Di pa kumutubag.
2: Okay, siguro, pinag-ano nga po tayo na magkaibang niya nga managagaw, igagaw, gigayo, pustasyon niya, gani, nag-ipon mo gani, pero kung pinungod mo ito nga nahigugma mong katusikyan ko yan, huwag para tiyo na lang ito sila, huwag makakigong sila, kaya sa magkuhaan ko sa siyang ginikanan. Noon, good. Huwag mapakuhaan dito siya, mapatugtaan ko. Kung pinuod, naging naparinti sila. Alam siguro sa kuhaan. Alang,
0: pero ikaw, para ikaw, kung imo ang anak, makapabuntis o kadugo ninyo, okay ra?
2: Dili, bud.
0: Adili. Nga nung itambagan mo ni mong okay ra sa ilaha. May animo. Tarong ko na animo.
2: Wala ba mga guwan din ang tinuod?
0: Kana.
2: Parinti sila, basing jamil na pato sa yung ilikanan para magbulag sila.
0: Bitaw po it, Marvin. Bitaw, ikaw na, kinahala mo muna i-confirmation.
2: Ha?
0: Kinahala yung pag-confirmation.
2: Yes, kinahala yung pag-confirmation. Kaya basing, iyan ba mo, mag-ikualan ko sa yung mga maria sila katil dito. Para ito. Mabulag yan sila kay...
0: Namay, dili pa rin tinya diri. Na, si Riniel, oh. Diba, Riniel? Hi, say hi, Riniel. Na, si Riniel, di,
3: Hi!
0: Oo.
3: Si Cheka.
0: Yan na, istoryahan ta ka o niya. Padaplin sa niya. Ah, sige, thank you kay Marvin. Tama po, bitaw. Samtang wala pa na-confirm, nga nung pungan pa man. Pero kung, o sa man, dapat i-confirm sa gurudaan, ana, no?
2: Oo, kung tinuod, bagay mo pa rin, tinig.
0: Bitaw.
2: Gamagamara po siyang mama, bago.
0: Matakabaw. Bitaw, bitaw. Sige. Dahil, paminaw, dahil ko, Angie, sabas. Sige, gamagamara na sa iyong mama. Thank you so much, Marvin, all the way from Davao City. Katropa mo.
4: Exciting!
0: Ay, pag-uha na kong iyon ang microphone na nito tayo. Anyways, another caller. Nati caller, Doc JJ. Okay, wala pa. Ikaw, unsa man, ang atong letter sender karon B, kay Kuarno, igagaw sila, nahimbalan lang sa him silag apliyado. Nga, nabuntisa naman siya.
5: Mula may uso ron. Mala ba yung soron igagaway?
0: Ano? Gaw!
5: Gaw, ana. Keep, diba? Kung una ta magkawin, mag-uanam siya. Unsa man siya tawag ganay na tondo, ha?
0: Oo.
5: O gaw na lang. Gaw!
0: Gaw, ano di masakpan?
5: Gaw, kung bata gaw, gigutom na gaw.
0: Hello, sa itong corner sa Bigas Linya. Hello, may hapon. Kinsa ni, taga-asa ni?
6: May hapon, Chris.
0: Uy.
6: I'm DJ Linard.
0: DJ ka, dili.
5: Ka DJ hon.
6: DJ, pinaagi ka ng apps nga cellphone ba sa Cross Digi?
0: Ah, Kadigi Hon.
5: Kadigi Hon siya, Kadigi
0: Hon. Okay lang, nabit ay kabaswito si Doc JJ anak kay Kuan ka, kanig ka, DJ mangin ni si Kuan.
6: I love you, Doc JJ! Ada coklat, ada coklat.
0: Ay, tambagin na itong getter sender. Ay!
6: Kuan biya kras yan, kanang... Wala ba kong mamahaw?
0: Ah, wala ka namahaw?
6: Okay, gimingaw ko nung mutingaw ka ganina mo ng taga-famusik lang ka!
0: Uy, pamahaw mo, oy! Kabisa pag di ko mo on-air, bahala mo mga pass mo din, ha! Tarong mo, eh! Uy, pangaon sa taon mo, oy! Ay, pwento mo ka ng inaanwas sa kuwain, porkit wala lang tayo nagyayaw sa radyo, di na mangaon, musamot mo, ana, o kakuwan! Ay,
6: mapas mo mi hulaing patan mo dunggan ka namo
0: kulang ka puyo uy
6: abita mo tambag na cross kana
0: sige tambagi dayon
6: sa kuang gud arita sa Bible ba Leviticus chapter 18 verse 6 nagingon dili ka pwede makigdulog sa duol nimo nga paryente nagingon ang Ginoo. So pwede man na kaya naman po yung mga kuan mga apuhan mo may kayong subay ba pwede namang pangutan ni mong lola arangin matino kaya naman po yung kuan naman po yung mga pariyog apelido pero dili sila magkadugo pare ni kuan sa San Miguel Vermin Jumar Pajardo niya ni Nards Pajardo sa Enlex pareho sa apelido dili sila magkadugo. Oh, pareha po ni R.R. Pugoy. Pareha, pareha pilido sa akong barkada nga si Stephen Pugoy. Hindi po sila magkadugo. Mana nga, kuan, sakto tong kuan ganina nga, samtang wala pa matino nga ng pugnan man.
0: Ana, correct? Salamat sa imo ha.
6: Salamat, Cass.
0: May hapon diha.
6: Okay, mamahaw na ko.
0: Wala.
3: Exciting!
0: O siya na mahog, wala ko nadunggan sa radyong puyan niya eh. Katropa mo!
3: Puyan
0: niyo eh. O, isa na lang ka-color mo, dawat kung isa ka-color, isa na lang ka-color mo, biya na tas kahanginan. Okay, samtang wala pa may nanawag. Ay, nanadi, ay, atika sa nanadok, Gigi, eh. Tumbling ko ron, na. Hello, may hapon! Dito din tambag.
4: Hello, may hapon.
0: Ayan, may hapon. Kinsa ni, taga-asa ka.
4: Si Jules Pandoy ng Mount Dinor, Santa Cruz, Davao del Sur.
0: Ayan, Jules Pandoy, all the way from Santa Cruz. Okay, go. Tambag dahil.
4: Ako ang katambagan niya. Pa na kay... Eh, tabo naman na. Iyahan na lang ng kung ano siya ang amahan ay ipaipon na lang na. Eh, na naman, buntis na
0: lang. Katagay ka?
5: Sorry ako.
0: Sige pa na yun, Jos.
4: Ano, pwede mo na niya ipagawa siya ang anak niya. Yan. Ipa... Well, subay niya sa ilang... Sa buhol, ano? Buhol na? Sibo.
0: Buhol.
4: Ah, buhol? Oo. Oh.
0: Medyong gabi, medyong hapon na sa buhol. Mga sano o sana.
4: Basin ka ka wala, tagbilaran.
0: Sagbayan ni, sagbayan.
4: Sagbayan.
0: Ayan. Mora no, mora naman na.
4: Ka na ba?
0: Salamat kayo, Jules. Nakishout out?
4: Okay. Ay, shout out ako ang buwan. Kung amo mo si Boss Victor Casas.
0: Ayan, Casas. May hapon sa inyo rin. May pagpaminam. Ayan. Thank you so much, Jules, all the way from Santa Cruz. May pagpaminaw. Katropa mo,
3: Exciting! Exciting!
0: Oh. Oh, dito mo dawat ang color, Doc JJ. Ayan, ikaw be partner, pretty lady. Oo, mysterious na mong bisita taga tugbang ang buwan. Oo, sabi maingon ni mo, ano yung mga nag-uyab-uyab o parinti?
5: Kanang... Sa tinodan na ilang dyan, no, ang gugma, wala mang gigipili.
0: Oo, oh, buti, gilibitan mo ilang gugma, oh, pero...
5: Oo, dyan mo ilang gugma, pero... Dira rang laay.
0: Uy, sabi may chance ano yung ma-remove ni siya.
5: Mm-hmm. Bitaw eh, kanang padayo na lang guro na oy, nasugda naman ha.
0: Ay, bitaw. Hello, Sir Miel. DJ Steve Cortez. Asa gini nga DJ si DJ Steve Cortez? Asa ka DJ, Sir DJ Steve? Dili ka sa kuan, dili ka sa agwa, di po ba ka sa... Sorry ha, di ko familiar man gud. Wala akong katog club. Anyway, ako nang tambagan ka. Uy, kagisapot naman akong kauban din niyo. Oh, nikulot na iyahang kuan. Hello kay Sir Mel. Oo, kay Sir Mel. Shout out daw from Canada. Hello po si inyo ha, all the way from Canada. Kung ako pa-istoryahon sa imo adyos sa musubay, jug ko di lang sa Biblia, di lang po sa kuan diri sa atoa sa bars ra sa Cebu. So bisag asa ka sa Cebu. You're everywhere, DJ Steve. Shout out to DJ Steve Cortez. Taga asa ka DJ. Oh, shout out sa Cortez family. Parente ni mong Cortez family, Riniel. Riniel. Nakatuhog si Riniel. Anyway. Kuya, uy! Sa iskutan ng medikal, oo, posible silang mag-minyo o magkaanak. Okay ha? So, bayo natutanan din medikal, balaod, o kultura. Anak, para dili ta masaag ka ng gusto kong basis to basis dita din. Oo. Factual information, di ba? So, sa iskutan ng, sa iskutan ng medikal, pwede mag-minyo o magkaanak. Apan, mas gamay gid daw ang risgo nga ilang anak mahimong adunay pipila ka genetic order.

0: kapoy na ako. Pwede din na ako siya patingog ko doon kay Basinyag mo rin hinong dari ni kagawas din rin.
1: Oo, Monique, kasagaran nga, pipila ka mga factual information. Ano na pipila ka mga genetic disorder kumpara sa dili magkadugo ng mga magtiayon. Monique, kasagaran ginarekomenda ang genetic counseling kung nagplano silang magkaanak. Example na siya ha, katropa ha, consider doing genetic counseling. Araw may balaan ka, pwede mo gulataraon yung DNA. Oo, sa'yo palang daan. Inaanak ka advanced technology when it comes to medical. Oo. Sa balaod po, kung gusto nyo hisgutan ng balaod, depende kini sa nasod kung asa mo. Kung sa Pilipinas mo, dili tugutan sa balaod ang kaminyoon sa first cousins. Kung nanguyab kag first cousins mo, dili na siya tugutan. Kung layo ang relasyon, mahimong lahi ang hisgutanan, ana. Kung balaod, dapat i-consider na ninyo, kasi niyang patakara mo, eh, na. Oo, ignorance of the law. Excuses no one, baya daw.
2: Uy, ka-bright ni DJ.
1: Sa kultura o relihiyon po, aduna po na siya involvement, ha? Muna yung pwede niyong hisgutan. Yan, nagkalain-lain usap ang pagtanaw nila. Muna yung itong moral. Di na musod ang moral. Kung musunod taong kultura o relihiyon, ang pagtanaw na lahi-lahi, aduna yung komunidad o ano yung societies. O specifically, society. O nga, dili mo uyon, kay lahi ang pagtanaw na to, ana. Lahi. Daotan sa tunguna-una, depende sa ilang paglantaw, adunay uban nga, ngilad ang term nga itong gamiton. Adunay uban nga gitugutan, aduna po'y uban nga dili. Depende gud na kung asa mo nga society, komunidad o society. So dagang mga pwedeng mga factor nga pwede ninyong basihan mga katropahan. Muna nga ayaw mo, sige lang, huwag ka nang kuwala ng nang social media, comment-comment itong mga binuang yawa na mo yung mga nahibalan. Ito ang dyan mo. Pero kaya kung kailang, gusto kayo magbinuang sa social media niya, pangutan ni mong mga important matter, dili katubag. Una ko mang binuang. Kauban ako, dili bright-bright, mangin dili man guni.
2: Dili bright-bright, Jude.
1: Ah, sorry.
2: Bright. Ayaw, idoha. Bright, Jude.
1: Oh, pasaylo alang. Pasaylo alang. So, wala kayo lang pa-share niya sa mga inana ang mga sitwasyon?
2: Kung on, ilahon, Jude, sa una. Imong partner.
1: Tinhoid. So, muna ako, maingon ni mo dyan sa ang mga pwede, posible ninyong gila-ilan ni mo siya. Wa man. Kung tinuod man nga parenti mo, sutaa sa una. Oo, di pa man ka-sure ka, pa man kakabalog yun. So taon sa pare, so taon sa naninyo.
2: Ayaw pa rin siya kibaw?
1: Wala pa. Kay ang parenti, ang iyang, ha? Ayaw! O, subaya sa ninyo. Kay tinuod ba po itong gingon ni Leonard ganiha nga, naiuban nga dili, parehas ang kapido, pwede dili man kadugo. Oo, napong ko hinana nga situation. Pero dapat mas maayo yung inyong sutaon anak bago mo mag-conclude. Ano man ko igong oras diri partner, kadrabang Doc JJ, mubiya na tas kahanginan, pero dito mubiya sa kinabuhi. Kayo pa man ko.
2: Alam, ako kay depende.
1: Oh, depende na kay shout out.
2: Na kay shout out.
1: Kinsa man? Katong ko andiyo sa Roan Kogon Ramos. Kanang taga admin sa Kogon Ramos sa una. Patatak. Ay, papaminaw. Narinog, inaari ni mo sa rin yan. Sakit ba yung taon siya? Nakaro, magmaydi-maydi kag na kay bagong. Sakitan ko para niya. Alam sa nakiusap usa Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dali lang gapon sa 88.3 XFM. Cebu, katropa mo! Exciting!

0: ang pag-inom og kape, hilabi na gayod sa ato nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine. Mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang na-hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, muresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugna niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga may muresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
7: Santon Plus Gold.
6: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usaka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian.
7: Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
5: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
2: Secret of health.
0: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai, mga higala, nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugnan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natubangan.
8: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod ipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
0: Osbon ko, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, alas 3:01 sa hapon.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, balita.
1: Extra, extra, balita. Gikan sa XFM Davao News Center, ang iyan ang ekstra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Zanthone Plus Golda. Una nga sa atong ekstra balita, PWD Cash Subsidy Program diri sa Davao City, gisugda na kaganinang buntag. Gisugda na karong adlaw sa Davao City ang pagapudapod sa annual cash subsidy alang sa mga persons with disability kan PWD isip kabahin sa pagsaulog sa National Disability Rights Week nga ginasaulog matag Hulyo 17 hangtod Hulyo 23. Sumala ni Davao City Persons with Disability Affairs Office Head Redendo Martinez. Gilusad ang programa sa Rizal Park din unang nakadawat ang 500 ka mga benepisyaryong PWD gikan sa Barangay 1-A hangtod sa Barangay 5-A. Humaniinig ipatuman usab ang pagapudapod sa ubang mga barangay pinaagi sa giandam nga schedule sa buhatan. Gibutsag sa PDAW nga base sa ilang pinakabagong datos kapin 33,000 ka mga PWD ang rehistrado sa syudad o kwalipikado makadawat sa tig 1,500 pesos nga annual cash subsidy. Ilawom sa programa sa lokal nga panggamhanan. Matod pa sa buwatan, tumong sa mga ayuda nga makatabang sa adlaw-adlaw nga panginahanglan sa mga PWDs o magpakita sa padayon nga suporta sa Davao City Government sa sektor sa mga persons with disability. Pinaagi sa mga programa nga nagapalambo silang kaayuhan, ingon man katungod. Extra, extra, balita. Samtang sa balitang regional sa itong ekstra balita, mga katropa, SJ Barm Councilor Gipusil patay sa Midsayap. Manhan taggilusad sa kapulisan. Patay ang usa ka municipal councilor sa Special Geographic Area kan SGA sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao kan Barm. Human kini gipusil sa wala pa mailing mga armado sa Midsayap, Cotabato, kagahapong adlaw. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Nacer Alipolo Dalandang, 37 anyos konsehal sa munisipyo sa Kadayangan, SGA Barm, o residente sa Barangay Tugal. Sumala sa investigasyon, nag-park ini siyang sakyanan at ubangan sa usa ka butika sa Barangay Salunayan aron mopalit og tambal sa dihang kalit kining giduulan sa usa sa duha ka suspek. O gipusil sa makadaghang higayon. Dali nga gidala sa ospital si Dalandang apan gideklara nga dead on arrival tungod sa grabing samad pinusilan. Human sa insidente, mikya sa mga suspect sakay sa wala pa mailing sakyanan padulong sa direksyon sa Malingaw SGA Barm. Gilusa dayon sa Midsayap Municipal Police Station ang hot pursuit operation og nagkoordina sa mga kasikbit nga police units aron masubay og madakpan ang mga responsable. Gisusino sab sa mga investigador ang mga CCTV footage og nagkuhag mga pahayag gikan sa mga saksi samtang padayon panggitino ang motibo sa mga pagpatay. Sa pagkakaroon wala pa nadakpan og nagpadayon pa ang investigasyon sa maong kaso. Katapusan nga nig sa tong ekstra balita mga katropa. Tanang movie riders adunay 500,000 pesos life insurance coverage. Gikumpirma ni MoveIt General Manager Wayne Jacinto nga tanang riders sa kumpanya sakop sa life insurance coverage nga moabot og 500,000 pesos. Ang mga insurance protection gituyo aron maghatag og dugang nga seguridad ingon man benepisyo sa mga rider nga adlaw-adlaw nagtrabaho sa pagatud og serbisyo sa transportasyon og delivery. Sumala sa MoveIt Management, kabahin kini sa ilang paningkamot nga mapalambo ang welfare og protection sa ilang mga riders ilabi na sa mga risgo nga mahimong ilang matubang samtang nagtrabaho sa kadalanan. Gipasabot usab sa kumpanya nga ang insurance coverage usa lamang sa ilang mga programa alang sa rider support o kaluwasan aron masiguro nga dunay maayong benepisyo o proteksyon ng ilang workforce sa tibok nasod. Kaya doon mga katropa nga usa ka MoveIt rider ang gipatay sa kauluhan. Extra, extra, balita. Alas 3:05 sa hapon mga katropa ug bukod naglangkob sa ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita impormasyon na bisitahan lamang ang Facebook page sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital o ang Sentro Media Facebook page. ng ating YouTube channel, Katropa Digital. Musunod na mga katropa ang programang Extra Drive alang sa mga nindot ng mga musika karong hapuna. Katropa nyo sa balita, Juvet Espanyol, Kamatuuran ang Sandigan.
2: Extra, extra Balita.
1: Alas 3:06 sa hapon.
3: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: Grabe ka, Kapoy. Pero kung ikis ko ni mo, siguradong maulian dayon ko.
5: Kaklarex, sana?
6: Exciting!
7: Sister Pain!
8: Ako di ay si Jack, usag ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
7: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain! If symptoms persist, call the doctor. Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
7: Southern Gold Coffee Mix.

0: wala mo kasabot sa akong trabaho, tamo di ay mupahawa sa inyong pista.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay.
5: Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power.
4: Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon ug drain sa inyong kuryente ug kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
6: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station. Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: Nak, merienda time na.
8: Wow!
7: Akong paborito na merienda. Sa Dian Bake Shop, lami, humok ug humot.
9: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies ug ang handa natong na cake sa imong birthday ura. Sa Dian Bake Shop gid nato na ginakuha.
8: Paborito gid na ko na ma mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
10: DN Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan, o Magallanes Street, Davao City. DN Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
11: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
12: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
14: Ayaw ka balaka kung hate ka nila. Hinumdumi ang audience impact 10% ra.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
15: Extra Drive.

0: inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontrast sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
3: Xanthon Plus Coffee Mix User.
5: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie di ini, taga-Panabo, office worker.
3: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Clarex!
8: Exciting!
0: Sis the Pain.
7: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
0: Southern Gold Coffee Mix.
10: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
11: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
14: M2C Graphics Davao.
15: It's 4 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: Kung wa ka kabalo sa kong angga, tawga lang kog langga. Aw.
17: Paklarek sana.
18: Exciting.
19: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
17: Kaklarex, Ana!
20: Exciting!
17: Exciting! Exciting!

0: Gahi daw ko gulo. Gilang, humok man sad kog lips.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Niño season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Niño leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station. Beat the heat. Beat the heat and power up your savings by upgrading to energy-efficient appliances, switching off lights and gadgets when not in use, and harnessing the sun's power with solar panels or other renewable energy systems. Don't let El Niño drain your energy. Power up with these tips today. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Kaklarek sana!
2: Exciting!
6: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
7: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Moto nga, nakadungog ko sa radio na ng Zaton Plus Gold niya. Gatumarhanaan na akong lula. Moto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot og duwa kastab, akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Zaton Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gistingin ninyo ng Zaton Plus Gold. Basin pareha na ako. Muangay sad mo ani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Zaton Plus Gold user sa
6: Zaton Plus Gold, tatak yes to health. Zaton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Zaton Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zaton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zaton Plus Coffee Mix kamo.
8: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo Dietary Supplement for Men.
13: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
14: Pormada gani, pre. Pero may problema.
13: Ay, ano na aw?
14: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
13: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
14: Turbo?
13: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
12: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
6: Turbo. Tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Ando mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Clarex!
17: Exciting!
8: Southern Gold Coffee Mix.
18: Ako si Spyro ng San Juan, masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
8: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
19: Ako si Haroldan, saka Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko na yun, Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
20: Send money abroad, quickly and easily. With Emu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
21: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
22: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
23: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
24: The time now is 4:30.
25: Oras hatod kaninyo sa Zonthone Plus Cafe Mix.
26: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
27: Dili sad ta makaingon nga itumta. Kamakitaan man ang atong kagwapa.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
23: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
28: Extra Drive.

0: Kanang nag-wish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station. Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: Kak Clarex, sana.
1: Exciting.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kaayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulat.

0: Ayan, kay ingon niya, nami daw kayo ni Salawas, makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan, nagtulo ka adlaw, nagarang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsyag nga, luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa gyud relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Atak ko, iskun pa.
9: Ang imong bawon ng kwarta, yataga na ka ni mamay mo?
8: Upo, papa. Putang nga mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
8: Saton, pati na si, hala, himot ko.
9: Wait lang sa ha, kaya kukuha, okay? Yaro, unya, nagdala sa kadugtong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
8: B! Ah, manako hinom.
9: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Kaklarik sana!
11: Exciting!
12: Sister Pain!
13: Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
14: Usa ka call center agent.
13: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
14: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
12: Sister Pain! Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain!
15: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
16: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
12: Southern Gold Coffee Mix.
17: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products.

0: Man, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one ang show all-in-one nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
1: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
3: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
4: Life Talk with Angel Healer. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
5: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sunblock, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
6: Andito na ang programa.

0: Froppy.
1: Ang Tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang Tandem na level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
2: Wala mo kasabot sa akong trabaho, kamo di ay mupahawa sa inyong pista.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarek, Ana!
6: Exciting!
3: Exciting!

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Grabe ka, Kapoy. Pero kung ikis ko ni mo, siguradong maulian dayon ko.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
6: XFM.
7: Kaklarik sana!
3: Exciting!
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
10: The Secret of Health.
11: Santo Blas Gold.
12: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, sa duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
11: Santo Blas Gold.
13: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: The Secret of Health.
9: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
10: The Secret of Health.
14: Vision X Plus user, atong paminawon.
15: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pang welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: The Secret of Health.
9: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
10: The Secret of Health.
14: Zanthon Plus Coffee Mix User.
16: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo, office worker.
14: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: The Secret of Health.
9: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Zanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klasing sakit. Inom na og Zanthon Plus Coffee Mix.
10: The Secret of Health.
9: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
10: The Secret of Health.
9: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kaklarek, sana!
1: Exciting!
15: Exciting!
10: Sister Pain!
17: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka-virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
10: Sister Pain! Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Zanthon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Cess, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Zanthon Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
10: Zanthon Gold Coffee Mix.
19: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
20: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
21: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Ayaw ka balaka kung hate ka nila. Hinumdumi ang audience impact 10% ra.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
0: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pa kahaimong I will stay.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Great way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
1: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
2: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
5: Ging bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Matt Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging bibingka.

0: Kak Clarik sana.
1: Exciting!
2: Sis the Pain.
3: Ako si Haroldan sa Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sis the Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko na yun. O Sis the Pain. Kaya kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Pipili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
2: Southern Gold Coffee Mix.
5: Okay raman ang mahigugma, pero dapat, dili lang ikaw mag-inusara.
6: Kak Clarek, sana!
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Kaklarex, Ana!
7: Exciting!
1: Exciting!

0: The time now is 6:30.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 7 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

What I think?

0: XFM time. It is now 8 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

the best Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

I tell you? What I tell you? One, two, three.